0: eh, doon sa nangyari kagabi, mukhang ang interpretation nung ngayong bagong mayorya ay i-exclude natin doon sa bilang ng 24 yung isang senador na si Senator De La Rosa na hindi naman natin alam kung nasaan ngayon at hindi maa-aresto for it, at si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay under detention, no, para sa plunder, no, at hindi dapat mahihila. So kaya ganoon ang basa nila, kasi pag tinignan niyo yung mas luma na kaso na pag-usapan na kagabi to, yung Avelino versus Cuenco, parang sinasabi doon na binubukod doon sa required number or sa pagbibilang ng required number para sa quorum yung mga senador na outside doon sa coercive jurisdiction ng Senado. Kasi pag binalikan niyo yung provision ng saligang batas, sinasabi doon na kung kulang yung dadalo, pwede naming hatakin yan or no, pwede i-compel ng Senado yung attendance nila to the point of arrest batay sa president ng Senado dito at ng Senado sa Estados Unidos. So kung hindi naman mahihila si Senator Bato dahil hindi alam kung nasaan siya, at hindi mahihila si Senator Jinggoy dahil technically nasa kustodiya na siya ng judiciary natin, no, for nasa Payatas jail siya ngayon, then ang bilang lamang ay 22. So kung 22 nga, no, 12 lang yung quorum. So mukhang expansion yon kahit pa paano nung 1949 case nga na binanggit ko kanina. Pero may basis naman siya sa saligang batas. I think kailangan din natin unawain na hindi naman tinakda ng saligang batas na mawalan ng abilidad yung Senado na magpulong dahil nga napakahalagan ng mga ginagawa niya. So hindi unreasonable yung hinihingi ng ating saligang batas mula sa ating Senado. At kung may dalawa nga talagang kasapi na hindi makadadalo, then enough na yon. Anyway, yung 12 at least to have quorum. Yung pangalawa siguro mabilis lang ho, no, na yung provision na concern din also ay yung provision ukol doon sa pag-elect ng Pangulo ng Senado. So habang lumilinaw yung mga nangyari kagabi, mukhang ang nangyari ay nagkaroon muna ng motion to vacate nung simula. Matapos doon ay hinalal ng Senado or yung 12 na nag-attend sa session kahapon si Senator Wilyn Gatchalian as parang acting presiding officer or acting president or president pro tempore, depende kung ano yung terminology na ginagamit natin. Now, yung view naman doon ay yung motion to vacate, kasi para yung motion na gawing bakante lahat ng liderato ng Senado, hindi naman yun kailangan na 13 yung kasapi, majority vote lang nung dumadalo or yung tinatawag natin na simple majority. Pero yung pag-elect ng Senate President na permanente, ang nasa saligang batas talaga ay majority of all the members. Mm-hmm. Tapos hindi siya binabangga doon sa arrest clause, mm-hmm, yung sa pinitang pagdadala ng mga senador kung kulang yung quorum or kulang yung bilang. So mukhang ang understanding talaga natin dyan ay kailangan at the minimum 13 kung 24 yung senador natin kung nasaan man sila ngayon. Okay. So ito siguro yung dahilan kung bakit, and alam ko na pag-uusapan natin siya, no, yung kung bakit acting lamang si Senator Wilyn Gatchalian kahapon. Kasi hindi nila makuha yung numero na 13, or yung 13 na boto para magawa ng Senate President. But dahil napasa yung motion to vacate, bakante lahat ng posisyon as of okay. The time na ginawa siyang acting Senate President.
1: Alright. So Professor Chia, no, maganda, ihiwalay natin itong dalawang isyong ito. No, sabi ho ninyo, sa ating saligang batas, ang requirement para makapaghalal ng Senate President kaninyo ay dapat all the members ng mataas na kapulungan, which is 24. Right? Okay.
0: Kailangan po majority of all the members.
1: So, I'm sorry.
0: Ang tawag po natin
1: dyan ay, majority.
0: Ang tawag po natin dyan ay absolute majority.
1: Absolute majority. 24. Majority of the 24. So dito po ay klarong-klaro na absolute majority ng 24 ay 13, right?
0: Apo,
1: okay.
0: 13 po.
1: So ihiwalay natin yon. Doon po sa binabanggit, dito po sa kaso nito pong Avelino versus Cuenco, dito ho kasi na pag-usapan din ano yung provision ng saligang batas that time na 1935 Constitution, na meron ho bang pagkakaiba, by the way, sa provision ng ating 1987 Constitution sa pinagbabasihan po ng desisyon na ito o pareho lang pong provision?
0: Well, kung ang tanong po kasi ay, you know, pareho lang po ba yung provision, I think textually, halos pareho lang po sila. Ang contemplation po talaga nun ay ang quorum, binibilang talaga natin siya sa karamihan nung dadalo.
1: Okay.
0: So, I think ang 35 wording po ay majority of the House. Ibig sabihin po nun, ang interpretation po nun, kahit sa Estados Unidos ay majority ng buong kapulungan. Pero ang binabangga po kasi dun ay yung fact na paano nga naman kung kalahati halimbawa ng Senado ay abroad, no?
1: Okay.
0: Ibig sabihin ba nun hindi na sila pwede magpulong? So ang pinag-uusapan doon ay yung arrest clause nga, ibabangga natin siya dapat doon na
1: okay.
0: Yung kaya lamang sa pilitan padalhin sa Senado ay yung kaya arestuhin.
1: Okay. So pwede po ba natin, Professor, lang klaruhin nga ano, para yung distinction nitong dalawang senaryong ito. Doon sa pagpili ng Senate President, absolute majority, 13. Pero dito po sa kaso nga po ng Avellino versus Cuenco, may tinagurian po ang mga maestrado na constitutional majority of the Senate.
0: Opo.
1: Yes.
0: Tama po yun.
1: Yes,
0: so,
1: okay.
0: Balikan po natin yung Avellino versus Cuenco. No? So, pareho lang po ang wording yan. I think nung text nung 1935 at nung 1987 constitution, no, yung majority of each house. So, kahit pa paano doon, nakakita ka na ng kaunting ano, no, parang softening ng requirement na 24 talaga dapat. But pangalawa, no, yung importante kasi doon ay sa facts ng Avellino, mayroon isang senador na abroad, no? May isang senador na nasa ospital. Hindi ko maalam kung hindi ho siya capable talaga na makapunta or nasa ospital lamang po siya. But yung senador po na abroad, in-exclude po siya sa number. Bakit po? Kasi kung sakaling kulang ang quorum, hindi naman po kakayanin or legal impossibility for that matter na yung Senate Sergeant at Arms, batay doon sa provision na pinag-uusapan natin, ay pupunta bigla sa Estados Unidos at aarestuhin yung senador na iyon or yung kung nasaan man siya sa abroad. At kaya po ganoon kasi, ang mga otoridad po natin sa Pilipinas, may kapangyarihan lamang po sa teritoryo ng Pilipinas.
1: Opo, opo.
0: Kaya nga hindi pwede pumunta ang PNP at mag-aresto abroad. So ganoon din po sa Senado. Yung senator po na nasa ospital, no, yun po, sinama po siya sa quorum. Kasi technically, nasa Pilipinas siya. Kung pipilitin at babrasuhin, pwede siya hilahin talaga doon sa Senado. So mukhang yun yung naging pagbibilang sa Avellino versus Cuenco.
1: Ayun. Opo. So in this particular scenario now, ano po, attorney, meron tayong dalawang senador na nasa Pilipinas. Yung isa, nakakulong sa jail dahil sa kasong plunder, yung isa, ang presumption, nasa Pilipinas pa pero hindi po mahagilap at umatid nung una pero ngayon nga po ay allegedly tumakas. Kapag ho ganun na yung dalawa ay hindi po obviously makaka-attend sa sesyon, ang turing ho ba ngayon sa bilangan nga talaga ay 22 ba ang sinasabing constitutional majority? What do you think?
0: Ang constitutional majority po ay 12 dahil doon. No? Ibig sabihin po, 22 po yung denominator
1: apo,
0: natin.
1: Yung
0: bale. Apo. So mukhang ganun nga po, sir. No? Yung, actually, pag tinignan natin yung kaso ng Avellino, and batay na rin to sa mga diskusyon kagabi, marami kasi nagsasabi na hindi ba naman pwede i-apply yan. No? I think si Senator Pia yung isa sa nag-statement dahil iba yung facts niya. Actually, pag tinitingnan po natin kasi itong concept nung kung ano yung nangyari before, i-apply din natin, yung precedent nga na tinatawag natin, yung purpose po talaga yun ay para consistent yung batas. At hindi po parang kung sino lang ang may kapangyarihan, siya ang nag-determine kung paano natin siya uunawain. And I think ang way po to do that is i-extract po yung principle. Ano po ba yung prinsipyo nung na involved sa Avellino? Parang just to use a crude analogy, no? Pag nagsabi yung korte na ang pagsapilat ang pabubukas ng pulang sa sakyan ay part na ng pagpapakita na ng pagnanakaw, hindi naman siguro mag-iiba yung ruling ng court kung dilaw yung sasakyan, di ba? So parang ganito din yung tinitingnan natin.
1: Opo.
0: Na mukhang ang final analysis is si Senator ba to, bagaman may nagsasabi na sa Pilipinas siya, hindi talaga natin alam
1: okay.
0: kung nasaan siya. Opo. And in any event, hindi siya kaya hanapin nung Senate Sergeant at Arms. Tapos si Senator Jinggoy naman, dahil under detention na siya sa judiciary, na sa ibang sangay na siya ng pamahalaan, hindi naman pwede ipag-utos ng Senado. Yung judiciary na pilitin siya pumunta. Yung isa pa hong mabilis lang na president na tinitignan nila ay yung nangyari nga noong 2015 na I think apat na senador yung out of the country, tatlong senador naman yung nasa sa kulungan. So ang sabi ko ng senador noon, 17 lang yung denominator natin. Mm-hmm. And therefore, sapat na yung 12 para magsimula ng session.
1: Opo. In other words, attorney, ano, para ho mas klaro, una, yung pong mga nagke-question na iba yung saligang batas noon sa saligang batas ngayon, pag binasa niyo po sila pareho, parehong-pareho po yung wordings nito. The same lang yung pinagbabasihan. Same. So wala kang question diyan, ano? Yung pinagbabasihan po ng desisyon ng Supreme Court noon ay pareho lang po actually sa mga salita at teksto ng saligang batas ngayon. Pangalawa, ito pong binabanggit po ni attorney na maaring iba yung pong mga sinasabing sirkumstansya noon, pero po yung pong legal principle pareho lang. Tama po, attorney?
0: Parang po yung principle.
1: Yun, okay.
0: Malalim po yung ano ng korte doon na hindi naman natin nire-require yung saligang batas natin na parang mapawalang visa effectively dahil yung Senado lang ay hindi makapag makapagbuo ng number na hindi naman kaya nila mapilit dahil nga may at least in that case ng isang senador na nasa labas ng Pilipinas.
1: Opo. Okay. So ngayon po mga kapatid, tanungin natin si attorney, sa nangyari actual kahapon? Hindi na naman po sumipot yung pong majority at yung presiding officer. Pati po yung pro temp at majority leader na maaari po maging kumbaga ipapalit sa kanya. So kahapon po meron doong 11. Dumating yung isa nag-12. Tumayo si Win Gatchalian at siya po ang nag-preside nito. And then nag-parol call siya. Pagkatapos niya nung nag-roll call, sinabi po na may quorum. Kasi nga po, ito yung requirement na binabanggit nga po ni attorney kanina, yung 12 ay enough na para po magdeklara ng quorum, hango din po sa itong pinag-usapan natin na jurisprudence, yung Abellino versus Cuenco. Pagkatapos nun, nagdeklara sila na all positions vacant, meaning kasama dyan yung SP, di po ba attorney?
0: Ama po, yun po yung isa pong in advance ng kasalukuyan na mayorya upang sabihin na wala na po yung wala, kahit si Senate President Cayetano mismo ay wala na sa pwesto.
1: Opo. So siya senador pa rin pero hindi na siya SP. Pati po ang lahat na ng posisyon, pro temp, majority leader, lahat ng mga committee din po, mga kapatid, nawalan na po ng saysa yung mga kanila pong unang mga posisyon na yon kasi nga ang majority na po ang bumoto po tungkol dito. Yun po, may legal basis yun. Tama po ba yun, attorney, legally?
0: I think legally tama po. No? So, hindi po ganun kalinaw sa saligang batas. Yung saligang batas po, hindi naman niya pinag-uusapan yung manner ng pagtanggal ng isang pangulo ng Senado or Senate President. Sinasabi lamang niya kung paano po yung pamamaraan ng paghalal sa kanya. So, yung kung ganoon po, ang default po, no, wala po sa saligang batas, ay titignan natin yung rules ng Senado ngayon. Yung rules ng Senado, wala ding sinasabi ukol doon sa pagtatanggal ng isang officer ng Senado. Ang sinasabi lang niya, pagaya sa saligang batas, ay kailangan ng majority of all the members yung maghalal, no, sa pangulo ng Senado, sa deputy majority, ay sa majority leader at sa Senate President pro tempore. I think yun po yung tatlo na posisyon na kailangan ihalal na majority of all of the members then.
1: Okay.
0: So, ang tanong ay, ano mangyayari? No, parang walang sinasabing batas, walang sinasabing rules ng Senado. So, babalik na naman tayo dito sa nakagawian or yung precedent or practice ng Senado. At ang patakaran kasi sa Senado, pag hindi nagbibigay ng special na threshold or majority yung rules nila, ang motion kailangan lamang maipasa ng mayorya ng nasa session.
1: Yes.
0: Yung sinatawag natin na simple majority. So, technically, kung tama ko yung pag-unawa ko, pito lamang yung kailangan doon sa 12 na nasa sesyon upang pumasa yung motion to vacate. So mukhang yun po yung naging at least yung teorya ho ng Senado na natin ngayon.
1: Opo, pero kahapon po naman lahat po ng 11, opo, hindi pa kasama yung presiding officer, bumoto pabor doon sa motion.
0: Tama
1: right.
0: Po.
1: Okay.
0: So ang depensa po ngayon nila side nila ni Senate President Cayetano ay kailangan niyo ng 13 upang palitan yung Senate President. But I think ang evolving na discussion ay iba yung issue doon sa paghalal ng Senate President doon sa issue ng pagtanggal sa yun. Isang Senate President. So, kaya nga po ang nangyari ay mukhang si Senator Wingachalian ay acting yung kung whether Senate President pro tempore, kung ano man po yung pagdesisyon nila, siya lang effectively yung acting presiding officer ng Senado natin ngayon pending yung isang kandidato na makakukuha ng 13 na boto.
1: Opo. Yung nga po kaninang gusto kong ihiwalay na, no? Yung usapin na yon, yung pong binabanggit nyo na absolute po na kinakailangan ng 13 para maghalal ng Senate President and yung pong constitutional majority or simple majority po para mag-reorganisasyon dito po sa Senado. Ano po, attorney, no? Klaro na po iyon. Yung po bang nangyari nga na pati po Sergeant at Arms, itong USAA ay nagpalit sila. Lahat po yon na ginawa kahapon nila Wingachalian et al, yun po sa tingin po ninyo ay meron pong legal basis.
0: Babalik po tayo dun sa prinsipyo na, and ito po nakalimutan natin in the last few weeks sa away dito sa kusino ang Senate President. Ang kapangyarihan po ng Senado sa saligang batas ay naka-vest hindi sa pangulo niya. Naka-vest po siya, naka-vest po siya sa Senado niya. No, doon sa membership niya mismo. So ibig sabihin doon, susundin natin yung patakaran ng Senado kung paano yung position, yung practice, procedure ng pag-hire, etc. Batay sa rules nila. And ang basic rule po ay majority wins, no, dito sa Senado na ito. But simple majority lang po in most cases, hindi po yung absolute majority na pinag-uusapan natin kanina. So mukhang valid po yung pagpapalit ng mga na hindi lamang po ng officials ng Senado mismo na but yung mga officers po niya sa iba't ibang bahagi o iba't ibang division niya, yung bureaucracy po niya.
1: Oo.
0: Mukhang valid po or may basis po 'yun.
1: Opo, kasi nga po ang itong mga gantong posisyon ay pinagbobotohan din on plenary sa Senado. Hindi lang ito appointment ng SP sa kung kanino, pero ito ho kasing USAA at saka yung Secretary General po pinagbobotohan mismo ng buong plenaryo. Ito pong ngayon na sitwasyon na meron na pong inihalal na acting pro temp. Ang turing nga po kahapon, acting SP, itong pong si Ginoong Gachalian. Pwede ho ba sila ngayon kung sakali lang po, no, kasi sinidiya na, no, ang kanilang balik po sa SONA na July 27. In case ngayon, pwede po kung magpatawag ng special session ng Presidente, they can convene, pero acting lang pa rin ang magiging posisyon ang ni Ginoong Gachalian at they can function as a Senate doon lamang po sa kanilang bilang na 12 na yan, kung sakasakali.
0: So ito po, honestly, sir, ano po siya, open question po ito. No? Hindi pa po natin nakikita tong sitwasyon na ito. May two possible views dito. Una, pagdating kasi sa special session, traditionally, ang tinatalakay lamang dyan ay yung mga bagay na urgent, no, na sinertify ng Pangulo na dahilan upang i-extend yung session. At kadalasan, legislative matters yan. So in that sense, babalik po tayo sa prinsipyo na hindi naman yung kapangyarihan ng Senado naka-vest lang sa Pangulo ng Senado. Naka-vest siya sa buong katawan or sa buong kapulungan ng Senado. So yung pagpapasa ng batas, hindi sapat or hindi actually ganun ka-relevant kung sino yung Senate President, mas relevant na enough yung tao or enough yung kasapi na mag-a-attend yung sesyon. So kung ganun po, no, baka sapat na po yung 12 para magpasa ng batas. Yung contrary naman na view dyan ay bagaman pwede nga magpatawag or hindi man talaga contrary, no, but yung qualification ng ibang tao dyan ay bagaman pwede talaga magpatawag ng special session yung Pangulo, hindi na siguro or hindi baka hindi or magkaroon ng issue kung una pwede ba nilang palitan yung Senate President permanently kasi hindi siya bahagi ng usual na agenda na kasama nung pagdedeklara ng special session. At pwede din ba gawin ng Senado yung non-legislative work niya? Yung isa po kasing nabinbin dahil dito sa nangyari nung Lunes at Martes na nawala pong na hindi po nag-session ay yung appointments, yung confirmation ng mga general at iba pang matataas na official sa pamahalaan. So hindi pa ho sure, no, at least from our current practice and precedent kung pwede po gawin yun.
1: Alright, yan po kasi nga, kung sakasakali nga po na mangyari yung pong patawag na iyon, pero ngayon po kasi mamaya pupuntahan natin ang effect nito sa impeachment, no, attorney, sa impeachment court. Ngayon, attorney, yung pong sinasabi rin po ni Win Castellan kahapon sa kanya pong pagpapaliwanag kung ba't po nangyari yon, kasi nga daw po mapupunta na sa constitutional crisis. Dalawang araw na kasi na hindi nagsesyon ang Senado. And pangatlong araw dapat kahapon, sinasabi daw sa ating saligang batas na ang isang house, kapag hindi ka magsesesyon, mag-aabiso ka sa counterpart mo na lower house. Yan ho ba ay makatwiran po na katwiran, attorney?
0: Well, tama po, no? Hindi naman po siguro constitutional crisis. Hindi po lahat ng paglabag or hindi pagtalima sa saligang batas ay crisis. But may isang provision po talaga na nagsasabi na yung kailangan may coordination, yung House at yung Senado, kung tuwing mag-adjourn sila for more than 3 days.
1: Mm-hmm.
0: So, alam natin yan kasi actually pag nakita nyo yung kalendaryo ng Senado yung at ng kalendaryo ng House, pareho po yung kalendaryo nila. No? Identical po. At joint or concurrent resolution po yung pinapasa nila upang swak yung calendar ng House sa calendar ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Meron din silang expectations na Monday to Wednesday, nagpupulong yung Senado, may House may equivalent days. So, gets ko po yung, or naintindihan ko po yung ano na yun, no? Yung criticism na kung mag-absent kasi sila nung Wednesday na third day, hindi sila nakapagbigay ng ng consent or hindi sila nakapaghingi ng consent sa House of Representatives na hindi pala sila magpupulong. So, potentially ma-violate na yung provision na iyon ng saligang batas.
1: Mm-hmm. Yun humang kasi kahapon nagdeklara yung presiding officer through a motion ng majority leader na sinidiya na po, no? Break na nga po ng Senado. Yan po ay sa plenaryo. Motion din po yan, adopted nga po ng nandoon pong present. Ngayon si Ginoong Cayetano, naglabas siya ng written deklarasyon opo na yung Senado naka-adjourn na sine die. Papel lang po ang sa kanya, hindi sa plenaryo. Ano po ang valid? Ito ho bang sinulat lang po ng sinasabing nagpapakilalang Senate President o yung pong nangyari po na motion sa plenaryo?
0: Ang pag-a-adjourn po ng Senado ay hindi po call ng Pangulo. Call po siya ng kapulungan. No? In fact, motion lagi yung hinihingi upang mag-adjourn ang isang Senado. Nakita natin yan noong nag-walk out yung minority. No? Kinailangan mag-motion si Senator Soto nung sa adjournment dahil nga kulang may yung numero. So, ganun yung proseso lagi. No? Again, kapulungan, presiding officer lamang ang Senate President. Kailangan yung kapulungan na mag-desisyon. So, medyo unusual na as is yung ginawa na pasulat yung pagsabi na mag-adjourn sinadya na tayo. Kailangan natin itignan ho mabilis. No? Yung may isa po kasi provision sa saligang batas na required na mandatory adjournment yung tawag. Yun yung 30 working days bago yung bagong session, yung second session ng Senado na magsisimula sa SONA ngayong Hulyo. So, ang mandatory adjournment, hindi pa ako nagkakamali, no? Yung mandatory adjournment po ngayong taon, yung kalendaryo ay June 5 sa Biyernes pa ho. Except na ang tatakaran nga at kalakaran sa Senado ay Monday to Wednesday ang session. So, kung nag-desisyon na po yung Senado na adjourned na sila sine die, potentially, okay lang po yun. No? Pero kung si Senate President Cayetano kasi nagsulat lang para lang sabihin na adjourned na tayo on Wednesday, ababawhan kailangan po pagbotohan no, ng session yun. Dahil technically, ongoing pa yung calendar at yung session hanggang bukas. So, pwede pa sila actually magpulong hanggang bukas. Parang nag-early dismissal lang sila kahapon.
1: Opo. And actually ho, sabay lagi yan eh. No? Nag-uusap po yan dalawang kapulungan kasi kagabi din po, nag-adjourn na rin po ang kanilang counterpart. Sinidiye, no? In preparation nga sa second regular session na magsisimula po sa SONA ng Presidente on July 27. Ngayon, attorney, yung pong nangyari na hindi pagsipot ng majority senators dati para magsesyon nang walang abiso nga daw po doon sa minorya officially, and then yung pong sinasabi na hindi sila sumisipot, ang katwiran po ni Ginoong Cayetano is to para daw ho ipangalanda ka ng independence ng Senado, yung pong kanyang katwiran sa kanyang mga Facebook live. Yan ho ba merong paglabag sa panuntunan ng ating pong Senado o maging sa mga panuntunan po ng batas tungkol po sa serbisyo sibil?
0: Sa palagay ko po, meron pong violation. No? Una, pagdating doon sa rule nung patakaran na dapat hindi na lang po pumasok yung mayorya, no? Yung lumang mayorya ng walang abiso, mukhang paglabag po yun sa rules ng Senado mismo. Sa patakaran po kasi nila, pwede po talaga mag-postpone ang Senate President ng sesyon, ngunit kailangan niya konsultahin yung minority leader at yung majority leader. So mahalaga yung minority leader doon kasi ang iniiwasan natin at ang buong spirito ng patakaran ng Senado ay to ensure debate or to ensure participation and discussion. At kadalasan, kung hahayaan yung arbitrary na pag-cancel ng sesyon, ang magiging epekto nun ay mahihirapan or magkakaroon ng pagkakataon potentially yung minority na masya-shock out sila. Kasi hindi nila alam bigla na walang sesyon, no? Baka meron silang gusto sabihin sa privilege speech tapos ika-cancel na lang bigla. So designed yung rule na iyon to ensure na, you know, pwede tayo hindi magkasundo sa maraming bagay. Pero pagdating sa patakaran at dito sa pangangailangan na magkaroon ng sesyon, dapat agreed tayo lahat regardless kung ano yung side natin. Mm-hmm. So sa rules ng Senado mukhang may issue na po. Mas malaking issue po for me sa Saligang Batas. Mm-hmm. Kasi wala naman pong direction sa Saligang Batas na araw-araw magpupulong yung Senado. Pero ang indikasyon po talaga niya ay dapat nagtatrabaho ito at ang trabaho ng Senado, bagaman may committee hearings, mm-hmm. may iba-iba pa ho silang ginagawa outside of yung mm-hmm. session, mm-hmm. yung kapangyarihan po niya na exercise talaga sa konteksto ng session. So mahalaga po actually yung pag-attend at pagdalo doon sa ating mga session. So kung wala pong dahilan yun or wala pong reason for it, then I think paglabag po siya ng Saligang Batas, ng struktura ng Saligang Batas, maging yung intent or yung spirito ng Saligang Batas natin. Now, hindi po ibig sabihin nun na actionable po yun sa korte. Hindi po ibig sabihin dahil lang na ilabag ang Saligang Batas ay, you know, meron ng karampatang civil service penalties, etc. In fact, ang long practice ng Senado ay yung mga absent na senador binabayaran pa rin, sinesweldohan pa rin. Hindi lamang po ngayong Congress na ito, no, maging sa nakaraan. So baka hindi naman po magkaroon ng at least violation ng civil service laws. But definitely sa trabaho, sa duty, sa mandato ng Senado, mukhang may impact po yung hindi pagdalo na lang ng sesyon.
1: Opo. Doon sa kanilang oath na binigkas, di ho ba, bilang mga senador, no, may oath ka kasi dyan eh, yung paglilingkod mo nga, no, na inaasahan na serbisyo sa taong bayan, yung punto ng dereliction of duty na sinasabi ng iba. Oh, ano po ang inyong take doon, attorney?
0: I think, you know, yung dereliction of duty kasi, and ito yung warning lagi, no, na pagdating dito sa mga bagay na ito na may halong politika, halong konstitusyonal, mahirap lagi maghanap ng karampatan na either civil service violation or criminal offense. Okay. Minsan, sina-charge to politics na lang natin yung nangyayari. And ang reminder para sa ating mga mamboboto ay minsan hindi sa batas hinahabol yung accountability or pananagutan. Minsan sa balota, no, kailangan bumoto ng mas maayos. So, yung dereliction of duty po, hindi din po ako parang confident na pwedeng i-argue yun. Kasi nga po, may tradition talaga yung Senado na hindi naman nila hinahabol yung absent. So technically, yung pag-boycott ng mayorya, 12 po sila or 13 sila na absent that day. So hindi naman po siguro yun, or baka hindi po siya humantong sa isang administrative na charge.
1: Okay. Attorney, yung pong paghahalal sa mga bagong committee chairman, kahapon po naghalal ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung ang ating pong presumption, legally, well, valid yung naging reorganisasyon kahapon, so hindi na po chairperson si Pia Cayetano ngayon, pati po ang ilang pong mga vice chairperson. So kung si Erwin Tulfo po ang kasalukuyang chairman at kung tama yung kanyang appointment, legally, hindi pa rin ito nakakapag-organisa, di ba? Kasi you have to organize and appoint elect members and vice chairman ng committee on plenary actually. Hindi nangyari yan kahapon eh. Siya lang po ang nahalal bilang bagong chairman. So in the absence po noong pong formal na komposisyon ng Blue Ribbon Committee, even nung una pa na Pia Cayetano Committee, ngayon po kay Erwin Tulfo, may hearing silang gagawin today and on Monday po daw. Anong take niyo po doon? Ano ba? Yun ho ba'y valid?
0: Ang sense ko po ay valid pa rin po, no? Potentially valid, at least yung sa Monday. Yung today po may issues na po dahil bakante na po eh. At sa rules sa Senado at sa tradisyon niya, ang mga meeting ng mga komite ay tinatawag ng kanila mga tagapangulo or kanila mga chairperson.
1: Mm-hmm.
0: Now, siguro nagtataka po yung mga nakikinig or nanonood na bakit po pwede ba magkaroon ng committee na isa o dalawang miyembro lang sa Senado? At ang sagot po ay opo. No? Kasi yung Senado po natin, maliit po sila, 24 lang po ang members nila.
1: Mm-hmm.
0: So sa kasalukuyang patakaran naman po nila ay pwede magdaos ng hearing. Mm-hmm. Bagaman, I think, dalawa minimum na member na present. No? Yung, so nakikita natin nila, pag nag-attend tayo ng Senate Committee hearings, nagririgo doon minsan yung second member na nag-a-attend.
1: Opo.
0: So yun po yung isang example na yung mga unique practice at tradisyon ng ating Senado.
1: Okay. Opo. Kasi nga, dati si Senator Dick Gordon, sila mag-isa eh. Sa hearing niya, hindi ho ba? Madalas natin napapanood yun. Anyway, so hindi po sa tutol tayo ha, sa continuation po ng flood control scandal investigation, hindi po. Ang atin lang pinupunto ho dito, yung pong legalidad nung pong proseso, kasi nga baka eventually may mga commission yan. Kaya ho natin kinukonsulta si Attorney Tamasi po dito. Attorney, kapag ho sumiport si Bato de la Rosa, obviously po si Senator Jingo yung maghahain pa yan ng bail petition. Kung sumiport si Bato de la Rosa sa opening ng Kongreso, July 27, so dosi-dosi na po ito. Paano ho kaya pag ganun na sitwasyon?
0: Pag nagpakita po si Senator Bato,
1: onse-dose
0: po yung numero. So, mangyayari po doon, kasi si Senator Jingoy po, non-bailable po yung offense niya sa plunder. So, hindi po ganun kadali mag-grant ang bail sa plunder kung ganun. So, si Senator Bato po, kung magpakita ko siya bigla dun sa pagbubukas ng session, 11-12 pa rin po sila.
1: Okay.
0: So ang potentially na mangyayari ay walang Senate President for the time, at least the permanente.
1: Mm-hmm.
0: But I think yung nakikita na natin mula kahapon, and ito yung isang illustration na yung pag-unawa kasi natin ng saligang batas, evolving din yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Batay sa mga nangyayari at hindi lamang sa korte, no, but batay sa mga tao mismo or sa iba pang sangay ng pamahalaan.
1: Mm-hmm.
0: I think ang potentially na mangyayari ay may acting sila na presiding officer. Bagaman hindi niya may exercise yung buong office ng Senate President. Okay. Sa saligang batas kasi natin, may dalawang importanteng trabaho ang tagapangulo ng Senado or yung Senate, yung President mismo ng Senado.
1: Mm.
0: Una ay yung pag-upo sa Commission on Appointments, siya po ang chair noon, no, ayon sa saligang batas. At pangalawa ay nandun siya sa line of succession in case mabakante yung Pangulo at Vice President ng sabay.
1: Okay.
0: Pero kung remote naman po at narrow naman po itong senaryo na ito, wala pong dahilan upang hindi magpatuloy ng pagfa-function ng ating Senado as long as mayroon silang quorum at as long as mayroon silang at least acting presiding officer kung hindi nga po maayos itong gulo nila sa kanilang leadership.
1: Sa July 6 daw, although ito ho ay hindi officially, ha, hindi po ito, wala itong written na anuman pong manifestasyon, no, sa deliberasyon ng impeachment court or even sa plenaryo na July 6, yun daw po simula ng impeachment trial proceedings. Assuming po na July 6, kapag ho ganito ngayon na nagkaroon ng pagbabago sa leadership ng Senado, who will preside the impeachment court?
0: Well, ang hindi naman po pinoprovide ng saligang batas po na kailangan Senate President mismo ang mag-preside. But generally, dahil sa Senado po yung kapangyarihan na mag-preside or mag-doon po sa pag-elitis, eh kung sino po ang acting presiding officer niya?
1: Mm-hmm.
0: Ito po yung critical doon sa July 6 kasi ngayon nga po, mayroon kahit papaano na dalawang parang theory or side na pinag-uusapan kung na-vacate nga po ba yung Senate presidency. Kung na-vacate po siya, then acting presiding officer po yung magka-preside doon sa ating impeachment trial.
1: Oo. Meron ho bang ano din, school of thought na si Alan Peter pa rin ang SP? Tapos...
0: Meron po. No?
1: Opo.
0: I think yung tinutulak po nila ni Senator Pia, batay doon sa press release po kahapon, no, ay 13 po ang kailangan, 13 po ang kailangan upang mapalitan. Or si Senator Loren po ata, 13 po yung kailangan upang mapalitan ng Senate President. I think tama naman po yun, no? Batay sa saligang batas, 13 talaga yung kailangan. Ngunit hindi po ibig sabihin kasi noon na hindi yun din po ang kailangan upang mabakante yung mga posisyon sa Senado.
1: Oh.
0: At nakita naman natin, based at least in the last few hours, na bagaman kung titingnan, kung maniniwala tayo doon sa teorya, no, na wala pong Senate President ngayon, hindi naman po gumuho yung building nila. Parang nag parang business as usual almost, except naka-work from home po ata sila ngayon. So parang indications po yun na within the Senate as an institution itself, no, mukhang kaya po nila mag-function nang wala po silang permanenteng leader, at least for the time being. No, kaya pa rin nila gampanan yung kanilang trabaho.
1: Okay. Paano kaya ang pag-convene ng impeachment court yan? Kasi meron pong, di ba meron ng, meron ng clerk of court na na-appoint dito. So dapat nga po, functioning pa rin siya, no? Itong impeachment court. So, pag nag-convene sila, paano yung debate doon kung sakasakali na naman dito po sa kung sino ang mag-presiding officer, attorney?
0: I think, so dalawang punto po siguro na mabilis. Una ay, yung default rules pa rin po pagdating doon sa Senate presidency na napag-usapan natin. So kung may Pangulo ng Senado na permanente na by that time, yung Pangulo mag-preside. Okay. Kung wala pa po, then baka yung acting ang mag-preside. But yung pangalawang punto po siguro ay, you know, para sa stabilidad ng institusyon, maganda din po actually na magkaroon na ng permanente na Senate President. Kasi hindi lamang yung pagsagawa ng or pagpapasa ng batas yung potentially, you know, makikwestiyon. May risk bigla na valid ba yung ginagawa ng Senado?
1: Okay.
0: No, valid ba sila nag-hearing or nag-meet? May questions din na lalabas sa impeachment. At yun, mas political yun. So usually, kailangan natin ng maayos na Senado, nagpa-function na Senado, upang magkaroon ng kumpiyansa doon sa atol nila, whether guilty or not guilty man po yan.
1: But will this be a ground for the camp of the Vice President to go to the Supreme Court and question the validity of the impeachment court kung sakasakali na humingi sila dito ng restraining order na huwag niyo munang ituloy yan kasi hindi pa natin alam itong contentious issues sa leadership ng Senate?
0: Well, ayoko pa mag-speculate ahead of time, no? But kung titignan natin yung answer nila kahapon, nag-file po sila, mukhang ang indication kasi is willing pa rin sila na mag-insist on yung technical na grounds.
1: Okay.
0: Parang mas doon pa rin po nakakapit yung answer nila kaysa doon sa ebidensya. So pwede po natin i-expect yan. No? May apat na pong pending petition si Vice President Duterte at mga kaalyado niya sa korte. Mukhang willing naman po sila bumalik na bumalik sa Korte Suprema upang questionin gamit itong technicalities na ito yung proseso. Ang warning ko lang po ay baka hindi po maganda para sa bansa yan. Siyempre, trabaho po na abogado nila yan. Best possible way na i-depensa. Pero mahalaga po kasi yung truth-telling function ng impeachment. So, mas mabuti na manatili yan sa Senado at doon natin talakayin yung ebidensya. Okay.
1: Opo. Nga, attorney, yung pong kasing sinasabi nyo na mas mainam maghalal sila ng permanenteng SP, sa umaga pa yan, ng July 27, sa opening ng regular session, ano ang legal remedy? Kasi ngayon, expectedly, ano po, itong new majority, magtutuloy-tuloy lang sa kanila pong sinasabing mga nombra ngayon, no? Ano ang remedyo ngayon nitong grupo po nila Ginoong Cayetano?
0: I think makaka-expect tayo na potentially umakit nga sila sa Korte Suprema. So, pag binalikan yung Avelino na pinag-usapan natin kanina, nagsimula din yan as a Senate President challenge. So, ang ginawa ko ni Senate President Avelino nung nag-walk out siya essentially din sa session, tapos nung nag-walk out siya, napalitan siya. Umakit si Senator Avelino sa Korte Suprema. So, doon naging kaso. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon na President. So, posible din po yun na umakit sila ni Senator Cayetano. I think ang warning ng kasaysayan dyan ay yung korte natin, bagaman nagiging mas assertive siya, lalo na after 1987, no, may mga bagay siya na hindi pinapakialaman.
1: Yes, sir.
0: At kabilang doon ay mga questions sa leadership ng Senado. No, iniiwasan niya talaga yan. Kasi by that time, gusto ba talaga na, no, hilahin yung korte doon sa political arena? And kung, I think, papasok lamang siya, at least, no, kung hindi na talaga nagpa-function yung Senado. So important yung next few days on the side of Senator Wynn at yung mga kaalyado niya to show na yung Senado nagpa-function, una. At pangalawa, na kinilala na sila ng ibang sangay ng pamahalaan. Kinilala na sila ng Pangulo, kinilala na ba sila ng House, no? Kung ganoon po yung sitwasyon, then parang humihirap yung kaso upang makialam pa or pumasok pa yung Korte Suprema dito sa gulo na ito.
1: Doon po sa Avelino, kinilala po yung bagong Senate President ng sitting President at that time, actually. Hango din po sa ating pong mga nababasa. 30 kasi ito, no? Ang sinasabi nyo. A, does the court have jurisdiction over the subject matter? Ito yung sinasabi niya. Pakikialam ba ito ng Supreme Court? Opo. O kaya po din, no? Dapat mapagbigyan itong petisyon na ito. At ito nga po ang naging resulta. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha.
2: So, ito mong ka-explain nyo lang ngayon sa madaling salita, dahil hindi pa pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Sir, dahil independent pare-pareho itong Senado, Executive, and even the House of Representatives, wala bang pwedeng magawa kahit ang tao kung may mga ganito na struggle for power na nakikita natin na may isa na pinipilit ng pababain pero ayaw po talagang umalis? Paano po yun? Wala bang ibang pwedeng gawin talaga?
0: So, hindi ho komportable yung magiging sagot ko dyan. No? Yung, hindi po siguro siya yung best answer na gusto nating marinig. Yung saligang batas po kasi natin, hindi naman po siya ginawa para sa isang, you know, perpektong sitwasyon.
2: Mm-hmm.
0: In fact, ang assumption po niya lagi ay statesmen yung mga opisyal natin, iisipin nila yung bayan nila. At alam na natin na hindi naman ganyan lagi yung nangyayari. Pero I think kasi, working in government also, karamihan ng panahon naman, yung mga katrabaho natin ay iniisip po ano yung mas mabuti, no, para sa bayan. But ano nangyayari ngayon kung may mga ganito na sigalot, no, or gulo sa pamahalaan? Yung pagpapasok ng korte, usually nangyayari yan kapag wala nang ibang pwedeng gawin.
1: Mm-hmm.
0: No? Pabalik ka, mas maaga pa sa Avellino, may kaso ang tawag Angara versus Electoral Commission na 1956 yata.
2: Mm-hmm.
0: Ang sinasabi doon ay, no, kapag ito mga panahon ng political excitement, madalas nakalilimutan yung mga landmark ng saligang batas. No? Malilinaw yung mga karapatan at kapangyarihan ng mga sangay, pero kapag may political excitement, minsan nakakalimutan natin. Trabaho ng korte na pumasok doon, no, at ayusin yung mga bagay, lalo na yung pag-aaway ng mga sangay.
2: Mm.
0: So yun naman yung pinanggagalingan ng korte, no, doon sa kapangyarihan niya. Pero hindi ibig sabihin nun na basta may gulo, papasok siya kaagad. Diba? Parang, ano yan eh, parang kapag may away bata, no, kailangan ba talaga laging pumasok kaagad o hayaan nyo muna sila na ayusin yung gulo nila among themselves?
2: Mm.
0: Pagdating sa politika, lalo na sa political branches, yung attitude, postura ng court usually ay tignan nyo muna kung ma-exhaust yung mga political avenue. I think kung pinag-uusapan natin to mga 2 days ago or even 24 hours ago, baka isipin na natin na mukhang impasse na tayo, baka kailangan na pumasok ng korte.
2: Mm-hmm.
0: But evolving pa yung sitwasyon, nakikita natin na nag-iiba pa siya. And in fact, ang importante na tignan today ay susunod ba yung birokrasya ng Senado doon sa bagong liderato.
2: Oh.
0: Kasi pag sumunod sila doon sa bagong liderato, baka mag-aalinlangan yung korte, eh bakit pa kami papasok na parang naayos na ninyo yung gulo ninyo?
1: Mm-hmm.
0: Hindi perfecto yung solusyon sa saligang batas, pero ito yung solusyon na mag-ensure na parang inupayapa na yung mga bagay, mamalik na sa normal. No? Baka ganun po yung maging considerations eh, sa panahong ito.
1: Okay. Sige po, napakainam po ng wordings ng ano na ito, no, ng decision na attorney itong Avellino versus Cuenco, no. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, no, kasi nga yung petitioner, ang petitioner nga po sinasabi niya, no, na dapat daw eh makialam nga dito ang Supreme Court, pero sabi ng Supreme Court eh yung iyong kagustuhan, dapat yan ang remedyo niyan sa session hall, hindi sa Supreme Court. Ibig sabihin, hindi ho ba, no, attorney, no? Dapat talaga dito, itong sila-sila, pumasok ho sa sesyon, mag-sesyon, dapat ngayon, yun ang nangyari, at yung kanila pong mga argumento, idinaan sa plenaryo.
0: Tama po, may dahilan po yan, no? Ang tawag natin dyan yung political question na doctrine. Makikita nyo sa Facebook, sa dami na abogado ngayon, sinasabi kasi napatay na yung political question doctrine. Actually, hindi. Buhay na buhay po siya.
1: Mm-hmm.
0: At yun yung mga pagkakataon na yung korte minsan, bagaman inaamin natin may kapangyarihan siya dito sa gusto na ito, kung gusto niya pumasok, may kapangyarihan siya. Hindi yun ibig sabihin na dapat niya laging gamitin yung kapangyarihan niya. Kasi meron siyang pinapangalagaan ng mga iba pang konsiderasyon. So ang takot lagi dito sa political questions na ito ay kung pumasok yung korte dito sa sigalot na clearly political yung nangyayari.
1: No?
0: Mag-iiba ba yung tingin at respeto natin para sa korte? Na parang namili siya ng isang kampo.
1: Oo,
0: tama ka, mali kang kabila. when I think sa saligang batas at sa practice mismo ng Senado, hindi ganoon kalinaw yung sitwasyon. No, parang hindi ganoon kaklaro yung batas. Kaya nga mahaba yung mga diskusyon ukol dito sa nangyari kahapon. So, kung ganoon, baka mas mainam para sa korte at mas mainam para sa lahat, natignan muna natin yung next few days. Okay. No? Magkukowales ba yung kapangyarihan around kay Senator Wingachalian? Meron bang mga senador na

0: Bagamat sa ibang mga tao po, no, ang pag-unawa po dito siguro ay depende sa kung anong kulay sa politika. Pero ang pinag-usapan po natin, academic discussion po ito. Ito po ang inyong itinuturo sa inyong classroom. Ano po, yung interpretasyon na itong naturang jurisprudence po at ang binabanggit nga po ninyo na provision sa ating saligang batas vis-a-vis the rules of the Senate, Attorney.
1: Opo, minsan po hindi po laging pabor sa own political views natin, yung batas o kung ano yung totoong sitwasyon, pero ano, commitment po na akademiko yun sa katotohanan. So kung ito lamang po yung sinasabi ng mga dokumento na inaaral natin at nababasa naman ng lahat, then trabaho po natin actually nakilingan yun.
0: Opo. Attorney, muli po salamat na marami ha sa inyo pong panahon at pasensya po sa aming programa na maipaliwanag po ang napaka-importanteng isyong pambayan. Thank you, Attorney.
1: Maraming salamat din po. Magdang umaga.
0: Thank you, Attorney Professor Paulo Emmanuel Tomasek. Siya po ay isa pong magna cum laude sa UP School of Economics, and then siya po ay nag-aral po ng abogasya. Siya po ay cum laude lang po naman. Siya po ang valedictorian sa kanila pong klase noong mga panahon yun. At siya din po, mga kapatid, ay nagtapos ng Masters of Law sa Yale Law School. At isa pong yung Juris Doctor, University of the Philippines. Ay, napahaba tayo, pero sana po naunawaan niyo po itong isyong ito para po naman doon sa mga may mga sariling question at hindi naiintindihan. Pero sa mga sarado na po ang isip, wala ko tayong magagawa dyan. Ano po, kahit na po anong mangyari, kung ano pong kaisipan isarado na, kahit na po maglupasay si Chacha dito, kumanta, sumayaw, tumulay sa ilambre, wala pong mangyayari sa inyo pong kaisipan. Okay? Sige, eto ho muna. Nasaan na? Kung dali lang, nasaan na yung mga eroplano ni Saldi ko kaya, baby girl?
2: Good morning, mga kapatid!
0: Pero ito ho muna.
3: So, mag-follow up sa eroplano?
0: Sa lahat po, mga kapatid, ng mga manggagawang Pilipino sa abroad, sa lahat din po, mga kapatid, ng mga Pilipino sa iba yung dagat, anuman po yung purpose dyan, ang tanong po namin sa inyo, kaliwat kanan ho ba kayo kung magpadala sa Pilipinas? May bayad ba yung kada remit? Aba kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na po yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, mga kapatid, ha, unang-una, praktikal, mabilis, walang bayad. Sa lahat po ng mga panay ang padala, money remittance, ika nga po, ng electronic o digital way, ito ho yun. Mag-open kayo ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, libre na po lahat ng mga send money transactions, basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings mo. O diba, yan nga po ang alagang Kabayan, and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ilang pang isyong pambayan, abangan!
4: Dito tayo sa totoo.
5: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos.
6: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
7: Mga intrigang nagiinit sa Christy for Minute, Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon.
8: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
9: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
10: God has a purpose to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.
13: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpo-viral itong video na ito na isang

0: Yeah, tingnan mo.
1: Ah, oo, oo. Nakarood ko na yan. Mm. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
1: Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
1: I-guess natin sa show.
0: Oo.
1: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige, sige. Sigurado pa po, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
1: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Para bigyan ng mukha ang balita,
4: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
5: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
6: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
7: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
8: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nila.
9: Sa ilang lugar dito,
10: sa nang lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
2: Balita man sa lansangan.
13: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
14: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Valdesanto po.
18: Ben Taninki po.
19: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
2: Julie Baiza po.
15: Kayla Makanta.
6: Mary Mon Reyes po.
5: Mariela Pascual po.
11: Halid, ako para balita.
4: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga

0: Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:57, ang tamang oras na muna hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen ha para mapunta kayo sa kanilang Facebook at website. It's www.mayettedelarosa.com at open up po for franchise ang Mayette de la Rosa.
3: At ang sinasabi nga po tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Kape Mangosteen, sarap!
2: Ito para sa mga nakikinig at nanonood sa atin, baka po nakapag-book kayo ng ticket with AirAsia. This is a budget airline, so marami po talaga ang nagbubook dito. At sinasabi rin kasi ng ilan, mas okay ang servisyo nila compared to Cebu Pacific na another budget airline. Kasi mas hindi madalas ang flight cancellations dito. Magpakatotoo tayo, ako mismo mas gusto ko to kesa sa Cebpac. Pero ang issue kasi dito, naglabas ang pahayag itong KAAP, sinasabi nila, binigyan po nila hanggang June 6 itong AirAsia para isettle yung kanilang financial obligations. Ngayon ang tanong, kung hindi makabayad, anong mangyayari doon sa mga nabook na flights? Kasama po natin ang spokesperson ng KAAP, si Sir Eric Apolonio. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, magandang umaga po. So inyong dalawa ni Sir Ted.
2: Magandang umaga po. Sir, ito nga po, ang sabi niyo po dito sa inyong pahayag, meron sila until June 6, 2026. Yun naman nilang, yung kanilang financial obligations from 833.7 million, bumaba naman po yan sa 271.94 million pesos. Ano po ang mangyayari kung sakali man, ayaw naman natin yun ang mangyari, na hindi po makapagbayad agad ang AirAsia, anong mangyayari dun sa mga nakapag-book na ng flights with them?
4: Unang-una po ay tuloy-tuloy po yung pag-uusap ng management ng AirAsia at saka dito sa amin. Ano? Although binigyan namin sila ng final notice na until Saturday, June 6, no? Deadline, meron man kung nakaredy tayong contingency plan just in case mangyari yung hindi natin inaasahan. Mm-hmm. Para hindi ma-disrupt yung travel ng mga pasahero natin.
2: Okay. So, automatic po na talagang pag hindi sila nakapagbayad, suspended yung kanilang mga flights? And ano po yung sinasabi ninyo na may mga inihanda naman po kayong contingency measures, sir?
4: Well, yung contingency measures po, siyempre makikipag-coordinate tayo sa ibang airlines para i-serve yung mga pangangailangan nung sakalit hindi na matuloy yung mga flights nitong nasabing airline, ano?
2: So, may possibility nga po yun na talagang pag June 6 hindi po nila nabayaran ito ng buo, suspended po yung kanilang operation, sir?
4: Base po yan doon sa letter na pinadala ng ating Director General sa AirAsia.
2: Ah, hindi na po sila bibigyan ng pagkakataon na makapag-appeal or walang mga iba pang proseso na pagdadaanan? As in, after kung June 6 walang mabayaran, talagang yung mga flights nila ititigil at ililipat nyo po ito doon sa ibang mga airlines na po pwedeng makapaghatid doon sa mga pasahero na nakapag-book na?
4: We're not closing the door. No? De, siyempre, ang primary objective nito, yung mga tao, pasahero, hindi maabala.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Okay? So, siyempre, nag-uusap nga po at inaasahan naman natin na ma-settle to before that deadline. Ano? Dahil ayaw naman natin because of money matters lang, maraming
2: maaberya.
4: Ma-service yung pasahero. Kaya kailangan balansihin din natin. Although may rules tayong sinusunod, but we have to wait everything kung alin ba yung pabor para sa publiko.
2: Oh, but right now, today is June 4, uninterrupted po at normal itong flight operations ng AirAsia.
4: Yes po, dahil unang-una po, nag-release na rin sila ng information, matuloy-tuloy sila dahil kahapon lang naman po nila na-receive yung letter and they were given 3 days upon receipt.
2: Oo. Sir, kung okay lang po na malaman, ano nga po ba naging issue dito? Bakit umabot ng ganong kalaki yung kanilang financial obligations?
4: Well, historically, marami ho, hindi lang itong airline na ito. If you notice, noong 2017, mas malaki yung issue, 7 billion sa isang airline naman.
2: Mm-hmm.
4: Nga, it took the PEC Presidente Duterte ang nagsabi pa na kung hindi nyo sesettle ng 10 days, sasara ko yan. But naayos naman po yun at wala namang nangyari. No? So, ito po ay nagsimula ito, 833 billion, but 2021 pa ho ito, million, ano? 2021 po hanggang sa ngayon. Tingnan po naman natin kasi yung nangyayari, una noon, nagkaroon ng COVID.
2: Yeah.
4: Walang pasahero, pero tuloy ang bayad nila sa amin dahil hindi naman po pwede, hindi sila singilin, ano? At saka ang nagiging issue dyan, paano natin ito halintulad natin sa credit card. Dahil unang-una, yung mga billings ng mga galing sa probinsya, hindi nagtatama doon sa billings na nakarecord sa kanila.
5: Mm.
4: So magkukontest sila ngayon.
2: Mm.
4: Ang nagiging issue, magbabayad sila partial because parang credit card. Kung hindi ka magbayad, putol ka. So at least unti-unti. Hanggang sa finally, na-resolve na 200 plus na lang at pinaprobahan sa board. Kaya yun ang base nung letter na pinadala.
2: Yung binabanggit niyo po nung una, nung before, it's because of the pandemic. Ito pong issue with AirAsia ngayon, naka-apekto po ba yung taas ng presyo ng fuel kung ba't nahihirapan din sila na makabayad? May effect po yun?
4: Lahat po ng airlines may problemang ganyan.
2: Okay, oo. And sir, ang malinaw lang dito, kung sakali man, ano, wag nga sana na on June 6, kung hindi magkasundo, may plano ang KAA para sa mga pasahero na nakapag-book ng flights. Yun ang sure.
4: Tama po. Dahil unang-una, hindi naman po kami pwedeng bumali doon sa order at batas po yun. Ano?
5: Mm-hmm.
4: So, gumawa kami ng contingency plan para at least disaffected yung mga pasahero dahil ang kawawa rito yung pasahero.
2: Oh, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa AirAsia kung nag-aabiso na sila as early as now doon sa kanilang mga pasahero na posibleng maapektuhan ng flights?
4: Hindi ko po alam pero sa ngayon po ang pagkakaalam ko nag-communicate sila rin sa top management kayo at inaayos nila yung issue.
3: Opo, kumbaga dito po ang prinsipyo meron kayong dapat na bayaran, maaari meron kayong mga contest kung magkano ito, pero importante bayaran nyo. Yun po yun, no? Yan ang issue dito. Bayaran ninyo hango doon sa legal na komputasyon na tinatanggap po naman ng airline. So meron lang po itong mga due date, ika nga po, director. Okay. Kumusta na po itong air assets si Saldico, sir?
4: Well, so but po, pareho pa rin po, nandito po yung mga related sa kumpanya niya, nandito naman po lahat yun. Yung pong tatlo, andun pa rin po at binabantay naman namin yan dahil may press order yan, yung isa sa Singapore, yung jet at dalawa dyan sa Malaysia.
3: Ito po nandito, sir. Can you refresh us? Ano pong mga air assets po ito, sir?
4: Actually, hindi ho direktang nakalagay sa pangalan niya ito dahil kumpanya po nakasama siya doon sa korporasyon.
3: Opo, ito ho'y mga helicopter ho ba, aeroplano?
4: Helicopter po at saka may isa o dalawa yatang maliit na aeroplano.
3: Opo, ito ho ba yung Gulfstream o ano lang ho ito? Mas mababang klase?
4: Mababa po ito. Ang nando sa Singapore po yata yung Gulfstream, yun yung pinakamahal .
3: Alright, so ito pong tatlo na air assets dito, frozen din po ito, meaning hindi maaari po nilang gamitin.
4: Yung nandito po, wala. Hindi ho na ginagamit. Naka-park lang ho doon sa mga hangars at identify naman po namin yung areas.
3: Yung pong naandoon sa Malaysia at Singapore, hindi rin po ginagamit?
4: Hindi po, at may order po yun.
3: Sino nagbabayad ng parking fee?
4: Iyan po ang hindi ko masagot sa inyo dahil galing ho, hindi ho sa amin . Napag-utusan lang po kami na i-monitor at bantayan yan .
3: Pero di ho ba kung sa Singapore tsaka sa Malaysia ito, nasa ang airport ito, sa ang hangar?
4: Meron po, nakalagay po doon sa official information.
3: Opo, pero di ho ba may renta yon?
4: Tama po. They have to pay doon sa parking maintenance fee.
3: Alam nga naman, mga Pilipino pa nagbabayad ng renta noon.
4: Hindi ko po, ayun nga po sir, hindi ko masagot dahil una-una hindi po sa amin galing yung order. Na pag-utusan na po kami na preserve, maintain, bantayan yung mga air asset na under priest order.
3: Oo, kayo na pag-utusan lang nino?
4: Doon po sa yung pong nag-imbestiga doon sa flood control.
3: Ah, yan ba,
4: hindi ko lang na-recall.
3: AMLAC ba yan o ombudsman?
4: AMLAC ko ata. Hindi ako sir sure, ha? Dahil medyo matagal na to, nakalimutan ko na.
3: Opo, pero kami hindi namin nakakalimutan ito, no? Itong isyong ito ng flood control scandal at itong alleged ill-gotten wealth po ni Zaldico and his family. Itong nandito ngayon sa Pilipinas, ang hangar ito?
4: Marami ho, iba-ibang lugar yung nakapark eh. But monitor ho yan at hindi ho talaga po pwede makalabas yan. Unang-una, cancel na yung permit. Dahil mag-a-apply sila, kung lilipat sila, mag-a-apply sila sa ka-app ng flight plan.
3: Oo.
4: Hindi ho sila i-allow. Kaya hindi, ayun, nandun lang po yung air assets.
3: Ayun. So, kumbaga, nakatenga lang ito. Hindi ito pa pwedeng ibenta, hindi pa pwedeng ilipad. So yung declared na owner nitong kumpanya, bahala sila sa buhay nila to maintain pa rin yun. Kung gagalawin o hindi. Ganun po.
4: Tama po.
3: Alright. Again, to repeat sir, ang nandito po ngayon sa Pilipinas ay dalawang helicopter, isang eroplano.
4: No po. Ang isang eroplano po ay nasa Singapore yung sinabi nyo kanina. At dalawang helicopter dyan sa Malaysia. Mm-hmm. All the rest, so if I'm not mistaken, mga pito o walo yun na air assets, but hindi direktang nakapangalan sa kanya, but konektado rin sa mga kumpanya. Mm-hmm. Ito yung nandito sa Pilipinas.
3: Ayun, opo, para humas laro. Sige, so kami po ay muli makikibalita, Director, kasi nga po, sabi nga ninyo, matagal na itong isyong ito, higit na po isang taon, pero ika nga po natin, huwag natin kakaligtaan po ang patuloy na paghahanap po ng hustisya at katarungan ng ating mga kababayan. Salamat po, Director.
4: Maraming salamat po. Magandang umaga.
3: Thank you. Director Eric Apolonio po, ang spokesperson din ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Alright, thank you.
2: Naku, problemado ngayon. Malamang mga nakapag-book. Ah, oo, sana makapag-usapan.
3: Air Philippines.
2: Air Asia, hindi Air Philippines, partner.
3: Wala na pala yung Air
2: Philippines. Philippine Airlines, nalito ka lang.
3: Hindi, dati may Air Philippines.
2: Ah, meron.
3: Oo naman.
2: O, dating Philippine Airlines yun?
3: Iba.
2: Iba pa.
3: Iba yun, okay. Air Philippines. Yan
2: mura
3: yung airline,
2: kasi ito, ha?
3: Yan yung airline nung tatay ni Wing Gatchalian.
2: Ah, may airline sila.
3: Dati. Air Philippines.
2: Eddie Wynn. May airline. Siyempre, sariling airlines. May Eddie Wynn. Winner. Kasi si Irwin.
3: William Gatchalian.
2: Si Irwin kasi kada pupunta yan ng Boracay or kung saan. Air Asia lagi ang gamit. Kasi mas mura. Budget siya. Okay. Maliit man siya. Pero madalang ang delayed flight sa kanila.
3: Kahit na budget ka, mas mura ka, mas maganda servisyo mo, bayad ka.
2: Bayad ka. Kaya tama yun, naman. I mean, totoo yan.
3: Alright. So,
2: so from 800 naman daw, 200 million pesos na lamang ang dapat bayaran.
3: Gagawin nila ng paraan yan.
2: Tama.
3: Kasi,
2: dapat.
3: Alangan namang, di ba? Kung kinakailangan nila mag-loan, maglo-loan sila. Kung kinakailangan nila pautangin mo sila.
2: Sige, wala na kayo. Isang ilang maleta yan.
3: Apat.
2: Magkano ang laman ng isang maleta?
3: Hindi, walo.
2: Walong maleta. Magkano ang isang maleta?
3: Depende sa laki.
2: Yung large suitcase.
3: 50 yata.
2: 50 million. So, 200 million.
3: Apat okay. Lang.
2: Kuha lang ako sa parking. They can go here if they want.
3: Some parking, sa basement.
2: Ng isang hotel.
3: Mga kapatid, 9:11 na po. 9:10 ang ating pong tamang oras. Atid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Amoy pa lang ang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee, Kape, Mangosteen, sarap. Mula po June 4 ha, hanggang June 7. By the way, today is the birthday of Richard Go, si Chichi. Happy birthday sa iyo, kuya. Ha? Si Chichi ngayon, kaarawan niya June 4. Alright. From June 4 to June 7, dalawin po ninyo ang 10th Philippine International Motor Show dyan po sa World Trade Center sa Maynila. tuklasin ang pinakabagong mga sasakyan mula sa UAAGI Auto Group Rams. Nandiyan po yung bike. Ako ang bigkas ko dito, bike. Whatever you call it. Pero ang ganda, di ba? Bike, Cherry, Photonat Jet Tour. Abangan din po yung mga exciting na mga nakadisplay ng mga auto, lalo na po ng Photon. Dito po sa sabot ng Photon, nandidiyan yung mga sinasabi ko na mga business-ready electric vehicle. Kabilang dyan yung Transvan i7 EV. Full electric po ito ha, yung Harabas TM300 MPV EV. Yun din pong Traveler Sierra EV, pati mga tractor, pati yung mga bus, puro electric. Photon po yan, dalawin po ninyo yung Photon booth at bukas po sa publiko ang naturang event. June 4 po yan, today hanggang June 7, starting po at 11 a.m. hanggang 9 p.m. At sa June 5 to 7 po naman mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. po ito magbubukas. Okay, so check it out ha, ang ating po mga handog mula pa rin po sa Photon dyan po sa Best Philippine International Motor Show. Electrifier Business, Go Photon Electric! Tanong mga kapatid, meron ngayong investigasyon daw sa Senado ha? Hindi ho natin alam, ito'y matutuloy-tuloy. Pero uulitin ko't uulitin. Kami po ay naniniwala na dapat talagang ituloy yung investigasyon na yan kasi ako mismo nabitin. Yung ICI, alang silbe. Hindi natin napanood. In the Senate, bitin kami.
2: Tama.
3: Kasi yung huling hearing po nito, sumipot yung Ulaybar. Sumipot din po yung Maynard. Tama ba?
2: Maynard mo?
3: Oo, nandun.
2: Hindi ko maalala right? Ko nandun si Maynard. Pero si Ulaybar, naalala
3: nandun
2: ko
3: nandun. Si Ulaybar. Oh. Nandun si Ulaybar. Din itong si Bernardo.
2: Oo, nandun.
3: Hindi
2: oo.
3: Po ba?
2: Mm-hmm. Kaya hindi masyado na question.
3: Ako inaasahan ko, may magtatanong sa kanila.
2: Ano sana ang inaasahan mong tanong nun na hindi na itanong?
3: Yung kay Ulaybar na sinasabing nag-deliver po ng pera itong sila Bernardo na napuno na ho nila yung pong armored van na nakapark sa Diamond Hotel.
2: Oo.
3: At kasama daw po ng Ulaybar yung Bersamin.
2: Oo.
3: At nag-usap-usap sila, sinabi na, "Boss, hakutin nyo na yung pera. 2 billion na yun, nandito yan eh. Puno na."
2: Pero nag-reply.
3: Ano sagot?
2: Wag na muna.
3: Kasi
2: yun yung panahon na dadalhin ang dating Pangulo sa The Hague. Busy sila.
3: Hindi ba? Yun po ang kwentuhan doon eh. Pero wala.
2: Hindi natanong.
3: So nabitin kami.
2: Oo.
3: Pati po yung Maynard na nandoon din na hindi rin po natanong. Well, nagkaroon, maiksilam po na pagtatanong, kilala mo to. Okay, ikaw daw ito.
2: Oo.
3: Hindi ko kailangan. Alam niyo ho yun?
2: Oo. Kulang so, 10 ano?
3: Bits.
2: Nakulangan tayo doon?
3: Ako din mismo sinasabi ko, noon pa man po, ako gusto ko ituloy ito.
2: Oo.
3: Nalaman po ngayon, ano po, ang atin lang dito, kung ang mag-iimbestiga ho dito yung Senado, right? Sana nga po, kung mag-iimbita, wag yung sobrang dami naman sabay-sabay.
2: Hindi kasi, naman makakausap lahat
3: kasi
2: yan.
3: Kasi hindi naman lahat. Sorry po ah, pero
2: totoo,
3: baka pinilagyan lang po ng kaunting order lang na ito yung topic ngayon, ito ho, sige. Kung 18 Marines yan, sige, 18 Marines.
2: Bigyan ng chance magsalita lahat.
3: Sila lang po yun, no?
2: Oo.
3: And then yung kanila pong mga tutumbukin doon na mga tao na sinasabi ho nilang kasama nila mismo sa mga delivers, etc. Nandun na yun.
2: Oo.
3: Okay? And then afterwards, ito na ho yung mga sinasabi ko. Isama nyo na si Martin Romualdez.
2: Oo.
3: Isama nyo na si Pangandaman.
2: Yeah.
3: Isama nyo na itong si Ulaybar. Isama nyo si Sonny Angara. O, nang matanong nyo diretsahan din. So, Sonny, hindi ba ikaw nagbibit-bit dito sa taong ito? Hindi ba? Di ba? You know? Di ba? Alam mo na yan, Sonny Boy. Right?
2: Tama.
3: Maliban niya si Maynard.
2: Maynard Gu, na sinasabing bagman ni Senator Cheese.
3: Oh.
2: Di ba yun ang sabi? Yes. Dun sa mga naunang naging bahaya?
3: Yung Adrian Bersamin.
2: Nung may mga pa-wine-wine pa daw.
3: Yung Adrian
2: Bersamin,
3: yung Jojo Cardis.
2: Hindi
3: po ba?
2: Sa sobrang dami ng characters, minsan nakakalimutan ko na sila. Buti pinaalala mo. Sino nga ulit si Jojo Cardis?
3: Ito yung DOJ USEC na hanggang ngayon daw nandiyan pa rin. Hindi naman daw inalis. At ito po ang inaakusahan na umano'y bagman ng Pangulong Marcos.
2: Kaya lang ang matindi nito, yung isa sa pinakastaring dito, di pa rin nila mapauwi eh.
3: Sino?
2: Di mahanap.
3: Si
2: Saldico.
3: Eh ano na nangyari?
2: Yun na nga, si Saldico. Pero sabi mo nga, huwag yung patawag ng sabay-sabay. Sa tingin ko, sa dami ng kailangan sagutin ng ilan, tatlo-tatlo pwede na ba? Lima-lima?
3: Basta yung...
2: Baka kulang isang araw sa mga sasagutin ni Martin Romualdez eh. Hindi, totoo ah. Kasi matindi yung allegation sa kanya ni Saldico na dating BFF niya.
3: Hindi, maganda rin dito kasi kung si Martin Romualdez, kasi doon sa kabila, kabilang banda, may sinasabi na parliamentary courtesy.
2: Tama.
3: Ano yan? Imbitasyon yan.
2: So,
3: doon
2: sa Senado may parliamentary courtesy din. So, hindi nila pwedeng ipatawag si Chisa Escudero?
3: Depende nga yan sa definition mo ng parliamentary courtesy. Kung nasaan kang bandang bakod. Paano yan? Kung si Joel Villanueva? Tanungin nyo rin diretsahan. Joel! Ano sinasabing for future plans?
2: Tama. Ito yung mga dapat ay tinatanong talaga. Baka kasi naman kala nyo, hindi na namin gustong may managot dyan sa flood control issue.
3: Amen!
2: Ha? Amen! ikaw bigla mong pinapasok yung amen. Ganun talaga. Ang tanong ngayon, mangyayari ba yung Blue Ribbon Committee hearing mamaya na sinasabi ng kampo ni na Marcoleta at Cayetano, Pia Cayetano?
3: At ngayon uulitin ko, sa pangyayaring ito, ang direktang apektado ang mga kawani ng Senado. Yung mismong mga regular na empleyado. Hindi yung mga empleyado po na co-terminus. Kasi ngayon lumalabas, dalawa ang Senate Sergeant at Arms. Dalawa po ang Secretary General. Dalawa.
2: At dalawa din naman ang Senate President. Yung isa acting, yung isa, siya pa rin daw ang legal na Senate President.
3: Yung isa po kasi FB.
2: Hindi nga FB. Alam mo, pasensyahan nyo na itong
3: yung
2: partner
3: SP,
2: ko.
3: Yung FB?
2: SP daw siya. Sabi niya, hindi daw siya natanggal.
3: Tanungin po natin itong mga mangyayari ngayon at pwede pa humangyari. Kausapin po natin ang isa ngayon sa mga nasa majority. Majority? Sandali lang. Sino ba majority? Abangan! True FM.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feet.
7: Purpose of travel?
8: Where are you staying?
9: Where are you from?
10: Chicken or banana?
11: Wait. Who are you?
9: Is that your final haircut?
12: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
13: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
14: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
15: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
16: Yeah.
15: Ito masabi ko.
17: Your surname is Ayala.
14: Yes.
17: And you work for Ayala.
14: Yes.
17: Are you related with the Ayalas?
14: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
18: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
2: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
3: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
3: Oo. Tulungan kaya natin.
2: Oo. Pakontak natin.
3: I-guess natin sa show.
2: Oo.
3: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
2: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
3: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Blue FM, Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
1: Mga kapatid, 9:22 po ang tamang oras. Batiin muna natin ang happy birthday si Grab driver Benji Estiliore na nakatutok po sa atin araw-araw. Ka-birthday niya ang aking baby boy. My baby boy si Santiago Mikael. Happy second birthday. Na malamang tulog pa ngayon. Oo, diba? Inaantay lang po natin itong makakausap natin mga kapatid. So, maya-maya po, sigurado may mga iinit na naman ang ulo dyan sa comment section. Pero uulitin namin, kami po ay tumatawag din dun sa ibang miyembro po na mga senador na paborito ng ilan sa atin na nasa comment section, pero wala po talagang tumutugon ni isa sa kanila. Simula pa po nung una, nung Senate walkout pa lang, wala pa eh. So ngayon, ang makakausap po natin, hopefully, mamaya pag nandyan na siya, ay si Senator Tito Soto. Oo, nandyan na ba? Wala pa siya partner. Kasi nga po, kahapon, mga kapatid, ayun nga po, kahapon yung nangyari, na talagang, kamusta? Anong masasabi niyo po dun sa biglang pagpasok ni Senator Cheese Escudero at nagpalakpakan ng mga tao? Yun, karamihan daw po sa mga nagpalakpakan ay yung mga staff ng Senado kasi gustong-gusto na rin daw nila magtrabaho at gulong-gulo na rin sila. So parang nag-assume na yung mga nandoon sa loob na uy, may pagtatawid talaga na magaganap. Sinasabi ni Senator Tito Soto.
2: Ko, nagpalakpakan dahil.
1: Oo nga, may dalang ring ano. Mamaya yan, si Marco yan.
2: Ano yung reaksyon?
1: Ganon. Bilis makalimot ng mga Pilipino nung nagbabasa ako sa comment section. Hindi ba? Mamaya na lang si Marco
2: paano ulit,
1: na lang.
2: Paano ulit? Nung tumanggap.
1: Ano yung papaba? Ganon! Oo. Diba? Nakalimutan na nila yun. O hero na siya ngayon ng iba. Ang galing. Yun ang di ko rin maintindihan ano. Pwede mabilis lang habang inaantay natin si SP, dating SP Tito Soto. Parang nagpapalakpakan. Okay, naintindihan natin na baka posibleng maayos na yung Senado kung mapupunta dito sa bagong members ng majority, no, yung pamumuno. Pero, ang hilig natin magbigay ng award sa bare minimum. Hindi natin utang na loob yung pagdating niya kahapon, ha? Kasi obligasyon naman talaga nila yun. Trabaho naman talaga nila yun. Yun lang ang sa akin. Diba? Ginawa niyong hero agad. Parang nakalimutan niyo na yung nangyari nung Fort Weed. Nakalimutan niyo? Na-forget nyo agad yung fourth weed, guys.
3: Yes!
1: Totoo talaga, baby. No, ang bilis makalimot ng mga Pilipino when I was reading comments yesterday.
3: Ano yun?
1: Oo, isang simpleng gesture. Nalimot na nung iba.
2: At saka para bagang, eto na, mga kapatid.
1: Eto na, kausapin na muna natin, mga kapatid, ang dating Senate President. At malamang, masakit pa kaya ang ulo niya o mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon dahil may Senate President pro tempore na tayo sa katauhan po ni Senate President pro tempore, Win Gatchalian. Pero ang kasama natin ngayon, Senator Tito Soto. Good morning po, Senator.
4: Good morning, John. Good morning, content. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat.
1: Oo. Tito Sen, kamusta? Nakapagpahinga na po ba kayo na maayos?
4: Medyo.
1: mas kalmado na po kayo at kampante kayo ngayon sa pamumuno nitong si Senate President pro tempore Win Gatchalian?
4: Oh, definitely. Sapagkat medyo nabagabag ang aming mga ikangay kalooban at saka yung mga kilos sa Senado sapagkat ilang araw yung parang na-hostage yung Senado eh. Hindi lang nung Monday at Tuesday yun, ha? Itong nakaraan na Monday at Tuesday. Kung tutuusin, the days before that, na dapat na-schedule ang commission on appointments, dapat na-schedule yung mga ibang mga hearing at ibang kilos ng trabaho ng Senado, hindi nagawa. So we were expecting that Monday, mariresolve yun. Hindi nangyari dahil hindi sumipot yung Senate, yung then Senate President. Tapos yung pangalawang araw, ganun din. So, wala, naghihintay lang kami. Kaya ikang natuwa kami at itong kahapon dumating si Senator Escudero, sabi nga niya, talagang magasano It was already untenable. Hindi niya matanggap na papahamak ng gusto ang Senado.
1: Oo. So yung nangyari po kahapon, ang tanong din ng ilan ngayon, at sa tagal nyo po siguro sa Senado, may i-explain nyo po ito sa amin. Legal po ba at valid talaga yung quorum kahapon? And ang sinasabi nung ilan, kaya daw Senate President pro tempore lang ang naging paghalal kahapon dahil ang totoo, wala pa rin talagang numbers yung majority, bagong majority sa ngayon. Ano pong tugon nyo dyan?
4: Ay, nagkakamali po sila. Yun yung tinatawag siguro, pati yung mga kinikilos nila, pang sinasabi nila kagabi, yung parang nagla-live selling sa Facebook at saka sa ngayon mga statements na sinasabi nila even ngayong umaga, yun yung tinatawag na clutching at straws. Nagpapahabol na lang. Pero ang totoo nun, lahat ng jurisprudence, eh talagang nangyayari yun. At yun. Kaya nga yung sinagot ko yung nagtatanong na kailan daw naging 13 at ang kailan daw naging 12 and 13. Kahit daw grade 1, alam yan. Oo, tama. Pero kailan, may sagot dun. Kailan naging 12 and 13? Kung ang 24 ay naging 22, yun ang sagot dun. And the jurisprudence will dictate. Na hindi lang yung Avelino-Cuenco, ha? Yung Avelino versus Cuenco jurisprudence ng Supreme Court na mula noon hanggang ngayon, yun ang nasusunod. In fact, 2009, February 11, ganun. 12 senators present, declared quorum. Andun si Alan Cayetano, andun si Pia Cayetano, andun si Loren Legarda. So, ibig nilang sabihin, illegal. September 29, 2010, ganun uli. 12 senators present, declared quorum. Andun din sila. May 5, 2015, ganun din. It was declared the same way, si Alan andun. Andun din sila. Eh, may mga resibo eh. Sabi nga eh. June 2, 2015. Kaya nga nakakatawa dahil June 3 naman itong nangyari na eh. Paanong naging illegal ko yun? Noon pa lang hanggang ngayon, alam na kapag nawala sa coercive power ng Senate, hindi counted. Alam, yung 1949, yung jurisprudence, na leading jurisprudence hanggang ngayon ng Supreme Court, yung 1949, yung lolo ko may sakit, nasa ospital. So 23 lang sila. Si defensor nasa abroad. Senator confessor pala. Sounds like eh. Senator confessor was abroad. So 22 sila. Nag-declare sila ngayon ng all seats vacant. 12 sila. Sinabi ng Supreme Court tama. Pinalitan nila yung Senate President at lahat eh. Yan, diniklara nila ng bakante yun eh. Tama yun. Ito, mas malala ito eh. Yung lolo ko may sakit, nasa hospital, pero klinasify nila na not counted. O yung isa nasa abroad. Ito, hindi namin alam kung nasa si Bato. Hindi na, wala siya sa coercive power ng Senate. Binigyan siya pinayaga siya rin sa Senado. Tapos bumitaw siya, umalis siya, nawala siya. Diba? So,
2: wala custody.
4: Siya.
2: Mm.
4: Si Senator Jinggoy, kinasuhan ng planter, nakakulong. Wala rin siya sa coercive power namin. Hindi namin siya makukompel pumasok. So, 22 kami.
1: Oh.
4: Diba? Yun ang tunay nun. Hindi kami makakilos na 11. Pagkat yung 11, hindi pwedeng quorum ng 22. Kalahati lang yun eh. Pero nung naging 12 kami, ay pwede yun. Lahat ng nakakaintindi, hindi lang ng jurisprudence, kundi ng mga batas. At maririnig mo naman siguro yung mga statements ng mga dean ng mga law school at iba't ibang universidad. Eh tama yun. At hindi illegal ko yun. Ngayon, nasa lugar nga kami, kung makikita mo eh. Naghalal lang kami ng pro temp. Inanggal muna namin lahat. Ang power nun 12 as a Senate, na-declare namin vakante lahat ng posisyon. Therefore, there is no Senate President. There is no Senate President as of yesterday, as of last night. Right now, yesterday afternoon, I should say. Pero alam namin pala at hindi kami pwede mag-elect sapagkat malinaw sa Constitution pag Senate President, 30 ng boto. So, ang in-elect namin, yung pwede namin i-elect, yung President pro temp. At siya nga ay ginawa na maming automatically with or without a Senate President, kung wala siya doon, automatically the President pro tem becomes acting Senate President. Yun ang sitwasyon sa ngayon.
1: Okay, so at least malinaw na po ngayon. Pero, Sen, kailan niyo po planong maghalal ng Senate President?
4: Eh, sa oras na magkaroon kami ng pagkakataon, magkaroon ng sesyon na ang Senado ay makapag-sesyon uli.
1: Which is, July na po ba ito?
2: 27.
1: Oo.
4: Well, July 27 ang posibilidad. Ano? Pero I will not be surprised if the President calls for a special session.
1: Okay.
4: Next week or two weeks before that. Or kasi merong mga matitinding na iwan dahil dito sa kababalaghan nung kasama namin ayaw pumasok. Meron kaming mga generals at mga colonels na dapat ma-confirm sa commission on appointment. Ang pinakamahalaga doon yung limang general na magbe-perti. Yung limang yon, ang tagal nilang nagsilbi sa atin ilang pung taon nagsilbi sila. Ito magre-retire na sila dahil yung birthday nila papatak. Kaya ang kailangan doon, ang pinakamaganda nga naman is ma-confirm yung appointments nila. So to a higher level nila bago sila mag-birthday. At saka yun, ay naka-pending sa commission on appointments. Eh, hindi tinawag yung commission on appointments eh. Tatlong beses na pwede. Three Wednesdays yun dapat tinawag eh. Nabitin. So, kawawa naman. So, may posibilidad na pag yun nag-appeal kay Presidente, eh baka pagpatawag ng special session ng Presidente para makonvene namin ang CA at makonfirm sila. At hindi lang yun. Merong napakahalagang mga batas na naka-pending. Katulad nung yung sa hospital, bawal mag-detain.
2: Anti-detention.
4: Oo, bawal mag-detain, ganyan. Mm-hmm. Tapos yung sa mga estudyante.
2: Opo.
4: may mga nakabitin na importante.
2: Okay, pero Senator, meron ho yata ding kolatilya o kondisyones yung magpapatawag ng special session. Sa inyong palagay, pwede niyong mailagay sa agenda yung pong paghalal ng Senate President? O dapat daw po specific lang yung purpose nung special session at baka kayo madeklarang illegal kung kayo'y gagawa po ng halalan para sa SP?
4: Well, una sa lahat, mapapag-usapan yan. Pati sa pangulo. Sapagkat sigurado kung consultahin muna nga, kukonsultahin muna kami kung ano-ano yung dapat na pwedeng i-take up kung katatawag na special session. Isa. Mm-hmm. Pangalawa, anytime talaga eh. Kung tutusin, anytime kami. We're in session. Anytime we can declare ourselves
1: in session.
4: Vacant or magpalitan eh.
1: Mm-hmm.
4: Pwede kami magpalit ng chairman. Pwede kami magpalit ng pro tem. Pwede kami magpalit ng Senate President.
1: Mm-hmm.
4: Once you have the 13.
1: So, nag-uusap-usap na po kayo. May possibility, it's either next week or two weeks from now. Ganun po, maghahalal na kayo ng Senate President. Hindi nyo naaantayin ang July 27 po?
4: That's possible. But that's possible. I'm saying it's possible. I'm not saying it's going to happen already. Okay. I'm not sure. But it's possible. Kasi June 15 to June 26, yun ang mga napagkasunduan namin na yun yung pre-trial sa impeachment court. As we know, the impeachment court is ongoing now. Inihintay nga namin yung five-day notice ng prosecution eh. Mag-submit ng answers nila sa pinadala. So, yung after that, June 26, ang end ng pre-trial, July 6 dapat mag-impeachment court kami.
2: So,
4: nagpasa kami ng rule na dumaan sa proper channel, which is na-file yung resolution na pag-usapan. At yun, pinasa namin kabon that the Senate President may appoint a presiding officer of the impeachment court. Importante yun eh. Kasi kung hindi kakayanin ng presiding officer mag-isa eh. Diba? Kaya importante meron ganun. Wala sa rule namin dati yun eh.
2: Opo. Pero ngayon po sir, as we speak, sino po ang presumptive presiding officer po ng impeachment court?
4: As we speak, it's the acting Senate President. Bakante yung Senate President sa office eh. Bakante yun.
2: Kasi nga puti
4: clear. Iwag niya ipilit na may Senate President pa. Wala. Even the House of Representatives agree. Even the Executive Department, the Office of the President agrees that what we did is correct.
2: Okay.
4: And sige, that is the standing.
2: All right. Sir, so in the absence pa ho ng order ng presidente or request po for special session, sa ngayon po ang sitwasyon diyan sa Senado nakalulungkot, parang lumalabas dalawa po yung OSAA, dalawa din po yung SecGen kasi may order po si si former SP o SP Cayetano pa sa iba na ano na ipaghandaan tong committee, itong Blue Ribbon Committee hearing today at asikasuhin po ang lahat na pangangailangan and to provide security. Ano po sa inyo doon?
4: Eh, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, yung legitimate chairman ng Blue Ribbon ngayon, ay pinospon niya for Monday. Mahirap ngayon, mahirap ng biglaan ngayon na ganun-ganun. Siya na chairman eh. So he calls the shots. Ngayon, yung sinasabing SecGen, kahapon nag-walk out yun eh. Bago pa siya pinalitan.
2: Mm-mm.
4: At ayaw niya mag-roll call. Doon pala, dereliction of duty na eh. Nakisama rin sa mga sa mga boss niya.
2: Opo.
4: So hindi, he's no longer SecGen, definitely. We elected a new SecGen yesterday.
2: Okay, yung pong, kasi sir, ang kumbaga ang naiipit dito yung mga regular na empleyado ng Senado, di ba?
4: Yeah, alam nila karamihan ng mga empleyado. Except siguro empleyado ng mga ikangayon ng mga grupo nila.
2: Opo, yung co-terminus. Mga co-terminus. Okay.
4: Oh, yung mga co-terminus. Except for them, kahapon talagang even the kahit na janitor, kahit yun, tuwan-tuwa sa nangyari. Alam nila nangyayari sa Senado eh. Masarap dito mag-interview kayo ng mga empleyado eh. Para hindi nyo yung mga sasabihin tungkol dito sa mga nakaraan eh. At saka sa nangyayari. Sila mismo talagang hirap yung loob nila sila ginagawa na ganun eh. Eh imagine, yesterday ah, pinadalang kami ng habang nasa session hall kami, nagpadala ng sulat si Senator Cayetano na ina-adjourn niya yung session. Yung ano, yung Senate, ina-adjourn niya yung Senate, CNDA. By a letter? And by yourself? Ano yun? Ano to? Si Hitler style? Hindi ba? Malala pa to kaysa sa dictatorship. You don't do that to a legislative body. Ikaw lang mag-isa magdi-decision, adjourn CNDA, at saka ginawa mo sulat. Hindi ka pumunta doon. Hindi ba? Hindi ka pumunta lang para sabihin yun. Well, narinig nga kita kanina, tama yung sabi mo eh. Kapag ikaw hindi naniniwala, talagang kahit anong sabihin natin, hindi naman sila maniniwala, sarado na isip nila. Pero ikaw nga, doon sa mga nag-iisip, ba isipin niya, tama ba yun? Tama ba ito na hostage kami ng ilang ano? Dahil kulang? Dahil may nakulong? Di ba? Hindi ano eh. Hindi tama 'yung sabi ni tama 'yung senator, I called Senator Chis Escudero. Sabi nga niya, this is not about loyalty. This is not about betrayal or choosing one group over the other. This is about duty. Nag-Senate President si Chis, nag-congressman niya ng ilang taon, ilang naka-tatlong term na senator 'yan. Naka-tatlong term, nag-governor pa siya. Tama yung alam niya eh. Alam niya yung tama eh. Kaya siya nandun. Alam niya. It was the sense of duty. And hopefully, sana mag-isip naman yung ibang mga kasama namin. Nakakaya sa taong bayan. Alam mo, pag nagalit ang taong bayan sa kanila, sa amin, ako, you will never hear the end of it. Believe me, ito magsisisi sila habang buhay.
2: Senator Soto, sir, regarding cheese, ano ho ang inyong tugon doon sa mga binabakbakas siya ngayon at sinasabi, malamang may kapalit yan kasi dawit din sa flood control scandal yan. Alam niyo na, nandiyan ngayon yan at kumakalat po at pinapakalat na informasyon.
4: Ay, hindi, walang kinalaman yun doon. Una, hindi naman kami nakakausap niya. Nakakausap na niya si JP. Kung may mga kapalit siya, hindi, in-elect namin sana siya pro tem o president, di ba? Or ginawa namin opisyal. Hindi eh. chairmanship nga ng housing ang ano eh.
2: Mm.
4: Ang hiningi eh.
2: Oo.
4: Oh, oh, oh. Mm. Oh, ni congressman ka. Alam mo naman yung committee on housing.
2: Oh.
4: Eh nga, minor yun.
2: Opo, opo.
4: Di ba, hindi, nako, hindi. Mm. Eh, siyempre, hindi naman natin may iwasan na yung mga, sabi nga natin eh, sabi ko nga kanina, yung mga hindi maniniwala, eh, kung ano-ano maiisip at kung ano-ano sasabihin.
2: Oh, sige po. So, sa ngayon, sir, yung Blue Ribbon Committee po ni, with all due respect, Ma'am Pia Cayetano, hindi siya magtutuloy ngayon at ang ating aasahan sa Monday.
4: Ay, aasahan natin sa Monday. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nilang mag-hearing ngayon. Walang, ang Blue Ribbon, nireschedule na for Monday.
2: Yung bukas po na hearing din daw.
4: Erwin Tulfo, ha?
2: Bukas din daw po may hearing tungkol naman doon sa nangyari pong Senate under attack at ipatatawag yung NBI at saka si IDG. Bukas.
4: Yeah, hindi ko rin alam yun. Walang, wala kaming ganun. Mm-hmm. Walang anong committee yun? Anong committee tumatawag nun? Eh, yung mga inelect kahapon namin. Yung, yun lang.
2: Uh-huh.
4: Lahat ng ibang committee, bakante.
2: Mm.
4: Kaya illegal yun. Yun ang mga illegal.
2: Opo.
4: Hindi yung ginawa namin kahapon.
2: Okay. Senator, sir, kahapon, no, nakapanayam namin si Senator Coco. Sabi-sabi namin, kasi nga, alam mo yun, kailan ba matatapos ito? Ano ba solusyon dito? Ang sabi niya, kailangan dyan may pacifier. Kailangan dyan meron na talaga pumagitna.
1: Unifier.
2: Kasi I'm sorry, unifier. Pacifier. Para tuloy, parang chupo na.
1: Sorry,
2: may unifier. Oh. Ang sabi niya dito, kailangan daw kasi nga dito, kasi nga nagkakapersonalan na. Yan po ang sinasabi. At lalong lalaki itong problemang ito. Kayo po, sir, ano ho ang inyong naiisip bilang nakatatanda sa lahat dyan? Sa kanila. Ano pong ninyong naiisip po na solusyon para po ma-resolve na itong problemang ito?
4: Tama yung sinabi ni Senator Pimentel, former SP Coco.
2: Mm-hmm.
4: Tama yung sinabi niya. Kailangan natin unifier. That is the reason I specifically tawag dito, suggested that we elect Sherwin Gatchalian.
2: Mm-hmm.
4: Makita kasi natin the way Sherwin handled the 2026 budget after the controversy of so many years ng mga ng budget, di ba? Very professional, hands-on, transparent, wala siyang kaaway doon sa left side or right side of the aisle. Tama yun eh. Kaya yun ang ako, yun ang nakita ko eh. Siya nakita ko na pwedeng unifier. And then the other thing is, you know, the pwede ba kaya lang mga executive department kung gusto nila imbitahin ng sila ganito, imbitahin itong ganito pag-usapan. Nangyari nung araw yun eh, pero ibang klase naman kasi nung araw eh. Nung araw kasi doon sa House of Representatives, nung si Alan Cayetano mayroon deal with Lord Alan Velasco, nahati sila. Di ba, tatandaan mo yung panahon ng ano, eh, di ba? Anong panahon na para maglipat, ayaw ni Alan. Ayaw mo lumipat, di ba? Nung tinawag sa kanya ng mga tao, no, sabi kapit to core, whatever. So, ayaw niya. Nilockdown niya yung ano, nilockdown niya yung
2: session hall.
4: Session hall. So, sila, Lord Alan, nagpunta sa Celebrity Sports Plaza.
2: Nag-zoom session.
4: 56 sila, doon nag-session. Ano? Tinawag nga nila ng illegal daw yung ano, pero later on, ang ginawa, anong nangyari, ang, ito yung sinasabi ko, nakialam si President Duterte. Tinawagan si Senator Cayetano, ang sinabi sa kanya, ito yung pagkakaalam namin, ang kwento nila, kahit si Bingbong, yun ang kwento eh. Sabi ko niya, you step down or I will step in. Ganun eh. Iba naman yun eh, medyo may pagka-strong arm si Digong eh, di ba?
2: Opo.
4: Eh, biglang bumitaw. Pero ganun yun, ni-lockdown, tapos pinatayan ng aircon, ganyan. Exacto, repeat eh.
1: Senator, sabi nyo, iba yun, may pagka-strong arm si Duterte. Kung ngayon sobrang gulo na sa Senado, should the President step in at gawin na rin yun? Hindi ba strong ang arms ni BBM?
4: Well, pwede, pero pwede. Pwede pakipag-usapan. Pero ano ba pag-uusapan namin? Wala kami pag-uusapan eh because we declared all positions vacant. We had the numbers.
2: Okay.
4: History and jurisprudence is on our side.
2: Sige, so assuming lang po, no? Assuming lang, no? you cannot elect pa rin with only 12 senators in the majority a permanent Senate president. Correct?
4: Yes.
2: Okay, sige. Okay. So, pwede ho kayo magtuloy-tuloy lang, special session man yan, July 27 man yan, tuloy lang kayo na OIC ang presiding officer.
4: Acting.
2: Yes, kaya nga po. Kumbaga yeah. Acting, di ba? Parang OIC ka lang.
4: Tama po. Kasi kaya ko inulit yung acting kasi yun ang tawag ng mga,
2: yes, sir.
4: Ng mga legal doon sa amin sa Senate.
2: So, kaya nga po, acting lang. So meaning, kahit na po 12 lang kayo, pwede kayo magpatuloy na ito sa pamamagitan po ng isang acting presiding officer.
4: Correct. Right? All yes, right. Sir. Tama po yun.
2: Kapag sumipot si Bato all of a sudden, ano magiging balanse?
4: Sumipot sa amin.
2: Oo, si Bato. 11 pa rin sila.
4: O sa hearing. Well, 12 pa rin kami. Magiging 13 kami pag sumipot si Bato. Pero hindi naman, I'm sure, hindi siya bumoto kay Sherwin.
2: Oo. So magiging 11 sila?
4: Magiging 11 sila.
2: 12 pa rin kayo?
4: Oo, 12 pa rin kami.
2: Alright. So, kung lumipas na si Loren.
1: Ayun, oo.
4: Magiging 30 kami, pero sa mga klase ng sinasabi, mga hindi.
2: Okay. Pero inyo ho bang malugod pa rin tatanggapin kung magbago
4: na? Malugod namin tatanggapin ang handang magtrabaho kahit sino sa kanila.
2: Ayun.
4: Wala kaming pinipwera, wala kaming iniitsapwera.
2: Okay.
4: At saka siguro, baka makapag-isip-isip na rin si Loren sapagkat yung mga jurisprudence na binanggit ko sa iyo at saka yung mga senado na panahon ni Senator Drilon, hindi lang tatlo, apat, limang beses eh.

0: loyalty to the Filipino people and to the oath that you took preserve and follow the Constitution, protect, protect and serve.
1: Okay. Senator, aside from Senator Loren, wala nang iba na nauulinigan nyo na pwedeng tumawid para matapos na po ito kasi masyadong manipis pa rin yung majority natin ngayon?
0: Wala akong nakikipag-usapan tungkol dyan eh. Pero we're open to anybody. We're open to all of them. Kung pwede nga eh.
2: Well, sige po. So, Senator
0: yes, sir.
2: Tito Sen, may mga natatanong dito. Nung badahong panahon na buhay yung lolo nyo, yung buhay yung lolo nyo as Senator, buhay na ho kayo noon?
0: Hindi.
1: Anong taon po yun, Senator?
0: Hindi man ako ganun katanda eh.
2: may nagtatanong lang dito kung naabutan nyo ba yung pong Senator
0: Bisen. 1948 ako pinanganak eh. Senator na siya nung pinanganak ako. Siya nga nagpunta sa ospital sa mami. At sinabi niya, hindi niya binibigay yung pangalan niya kahit kanino eh. Oh, ewan ko kung bakit ako naisipan. Itinuro ako na sa nursery, sabi sa daddy ko. Ibigay mo yung pangalan ko dyan, sabi sa akin eh. Sabi sa daddy ko eh.
1: Tito Sen, sa tagal niyo sa Senado, first time to na may ayaw umalis sa pagka-Senate President. Unang beses ito na talaga ang tindi ng kapit sa pwesto.
0: Oo. Lahat kasi ng iba pagka pinakitaan ng signatures o sinabihan or whatever, katulad nung yung ginawa sa akin. Yung ginawa sa akin, hindi, ano yun, out of the ordinary yun. Hindi ginagawa ng mga senador yun. Usually, pagka meron kang 13 signatures, di ba, or people backing you up, you go to the Senate President and you tell him, sabihin mo na, Chip, meron kaming boto rito, gusto namin magpalit ng Senate President. Paano, how do we go about this? Ganun yung 90% of the time, ganun yung sa amin nun.
2: Okay.
0: Kakaiba yung nangyari nito. Nung si Alan Cayetano ay gustong mag-Senate President. Alam pa nga namin, si Loren sana talaga daw dapat yun eh. Anyway, nung ginawa nila sa floor eh.
2: Opo.
0: Diba? Biglang nagdeklara sa floor, tapos biglang nagtatatakbo si Bato eh.
2: Opo. Sige. Sir, ito lang po. Mayroon tayong update in the Senate. Ha. Dumating po sa hearing sila Senators Cayetano, Amy Marcos, Marcoleta, and Robin Padilla. At mukha pong sila daw ay tutuloy sa kanila pong hearing. Ano pong reaction doon?
0: Ay, baka meeting yun. Hindi nila pwedeng tawagin hearing yun. Kung yun wala naman chairman kung anong committee yun nando doon.
2: Okay.
0: Baka meeting yung gagawin nila. Pwedeng tawagin meeting yun. Mm-hmm. Eh, meeting sila, mga senator naman sila.
1: Okay. Sir, ang sinasabi...
0: Pero for it to be a legitimate hearing of the Senate, I doubt it.
1: Oo. Ang sinasabi po sa mga balita, mukhang hearing nga daw po, pero may mga nauna rin na, paano po yun? Yung mga naimbitahan, hindi pa papasukin sa Senado? Ano po mangyayari?
0: Abay, walang sinasabi ang Blue Ribbon Chairman na kung sino ang pwedeng papasukin, hindi pa papasukin.
2: Okay, sige. So makikibalita po kami.
0: Yeah,
2: salamat sa panahon po, Tito Sen. Thank you, sir.
0: Salamat din. God bless. Thank you very much.
2: Ito lang po, mga kapatid. Mayroon pong update si Mary Mon Reyes dyan po mismo sa Senado.
3: True FM, live report.
2: Go, Mary Mon. Anong nangyayari ngayon dyan?
4: Magandang umaga, Manong at DJ Chat. Ngayon, nagsisimula po. Actually, formal na tinawag yung ni Senator Pia Cayetano yung pagsisimula ng Blue Ribbon Committee hearing. Pero, kanina lamang, sinabi ni Senator President Pro Tem Sherwin Castellan na walang hearing ngayong araw ang Blue Ribbon. At dahil ang namumunuan na nito ay Senator Irwin Tulfo sa ilalim ng bagong majority at yung liderato nga ni Castellan, sa Monday pa o kaya until further notice ang magiging schedule na ito. Kanina, ang nasabi din ni Senator Castellan, may protocol daw sa mga bisita, sa mga pupunta, hindi raw maaaring na pumasa ng session board yung research person. Kasi nakikita natin ngayon dito sa loob, yung 18 na ex-marines, allegedly mga bagman, nagpadala ng kickback na self-control project, ang kanilang legal counsel at attorney Balizod, pati ang dating congressista si Mike Defensor. Pero, nakapasok sila dito ngayon at ang sinasabi ni Senator Cayetano, ipagpapatuloy daw nila ang pag-delay. Balik sa inyo.
2: Okay, so... ipagpapatuloy ang pagdinig. Meron bang sekretaryat?
4: At ang nakikita kasi natin ngayon sa harapan si Senator Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Amy Marcos, Dante Marcoleta, at yung mga staff nitong mga

0: Senador, wala pa tayong, hindi pa natin mahagilap yung secretariat. Pero ang nagsasalita pa lang ngayon, Senator Cayetano, pero ang nililinaw dito ni Gatzelian, walang pagdinig. Hindi, dahil hindi na rin si Cayetano ang may hawak ng blue ribbon, si Tulfo na. So ang hearing nito ay sa schedule ni Tulfo mismo.
1: Oh, kasi ganito yan, ha, Mary Mon, ha? Magiging official hearing yan kung yung secretariat nandyan. Kasi they are the one to take note, transcription, etc. No? Yung Blue Ribbon Secretariat. Kung mga staff ng mga senador, pwede nilang dalhin yan dyan kasi staff nila yan eh. Pero yun ang tanong dito, yung bang secretariat ng Blue Ribbon Committee, nandidi yan. Hindi mo alam?
0: Yung rumang inahanap sa atin ngayon eh. Inaalam natin kung itong mga nakaupo. Marami kasi nakaupo sa likuran ngayon itong mga senador. Ang alamin lang natin kung sila ay parte ng room.
1: Okay.
0: Pero ang sinabi naman kanina ni Gatzelian, wala naman daw pumipigil sa mga senador kung magpo-conduct daw sila ng consultation, ng mga meeting. Pero itong ginagawa nila ngayon, hindi ito makakonsidera na official na committee hearing, lalo hindi na sa kanila ang blue report.
1: Yun. Sige, salamat na marami, Mary Mon, at kami ay iyong balitaan dyan dahil nga magiging na naman, ha? Tensyonado ang sitwasyon dyan, sigurado kami. Salamat, Mary Mon!
0: Oo, marami pa ang mangyayari ngayon. Kapatid mobile journalist Mary Mon Reyes po para sa True FM.
1: Thank you!
2: True FM! Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo, tulungan kaya natin.
4: Oo, pakontak natin.
5: I-guess natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito, sana lumangoy.
2: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bodisancho po.
10: Ben Taringi po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Mon Reyes po.
16: Ayera Pascual po.
17: Hatid

0: ikay panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Thank you. So, girl, tayo po ay tapos na.
3: Bukas
2: sa ating
3: na tayo.
2: Pong, Thursday edition. Alam nyo, may something na talaga.
3: May something. Maniwala
2: may
3: ka
2: something
3: sa akin.
2: Na. Oo. Lahat tayo magagawa kapag huganyan, ano?
3: Mahirap yan.
2: Oh, kasi, ulitin ko lang, kami dito po, ang aming, ako ho mismo, ha? Ikaw ba ganun ka rin siya?
3: Tignan natin, ano ba yung sasabihin mo, partner?
2: Magpapakain ka ako sa bukas.
3: Okay. Ikaw naman.
2: Ang
3: dami namin yung pansit mo eh. Oo.
2: Sino ba tumanggap ng award?
3: Sino ang maraming awards? Sino ang magaling sa birahe? Ito ngang si Paul Garcia, ang sabi dito eh. Uy, one straight week na daw siyang dire-diretso nakikinig kasi nasabi niya, ang dami niya daw natututunan. Dami niya daw natututunan sa'yo.
2: Idol Lord, ito na po siya sa oras na alas 10 ng umaga. We'll catch you again tomorrow.
3: Bukas ulit tayo mga kapatid. Habang inaantay natin si Idol Lord, batiin natin, nakatutok din sa atin si Fernando Martinez. Ang
4: Martigyan ang mukha ang balita.
5: Our mobile journalist.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal-

0: Shabbos's radio time. It is now 1:34.
1: Time check brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
4: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

sorry. Wrong beat. Sorry. Get up on this.

Ang aton oras, 35 minutos na ang nakalabay han alas 5.

Bueno, mao pa yung kulup. Hatun nga tanan mga kaboses, ada kay ani na luwat kita magkakarusa hininga atong programa Kaboses Leyte, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Adi Webes kita yan ang adlaw. Yan pizza 4 na kita, pudbida. Namula yan baga na itabu, yan ang adlaw. Labi na dito hasinado. Astila nini nga atun pamulitik. Ano ah? Makalili. Okay, ani kita magkakarusa ini nga atun programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ngayon, ang aton mga notisya, aton paghingadayan ang mga naitabuyan ng adlaw. Ngayon, nuruniyan liwat ang aton segment han huna-huna adaw. Kabahin ini nga mga kagubot dito ha Senado. Ha? Quorum o waray quorum? Konstitusyon ba ini o convenience? Malaban. Anay daw. Ngayon, anay kita ito na itong mga balita. Ha? Ada kay Egin Baliwaray ni Senador Jinggoy Estrada. Ini nga pakaangkunhan na kampo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga may legal quorum ang Senado bisan daw kunukundo sila ang Senador. Baliwaray ni Senador Jinggoy Estrada. Sering pa niya. Ay doy, 24 lagad gihapon ang opisyal nga miyembro hitong Senado. Tungod kay waray man hira Senador Ronald Bato de la Rosa mag-resign. Ngan sugad man luwat, hiya, ada kay aduman, higin paslaklaan ay dito ha bilangguan. Tungod hini nga kaso, kaya may naman warrant of arrest. Ada, pero sinirin pa man, wari pa nga ni decision. Sinirin pa man ni Jinggoy, ada kay waray man inihira mag-resign o waray man mawad ihatun ira kapas nga magserbisyo kumo Senador. Ada kay igindon pa ni Senador Estrada kakinahanglan gad lagi hapon daw 13 nga Senador para magkaadahin sinisinga quorum. Kundiri, ano may tawag ito? Kulurum. Kurum o kulurum. Agoy, pastila din yung kasamog dito. Ha? Para hiya kan Senador Jinggoy Estrada na kay nagpapabilin gan lagi hapon nga itong lehitimo nga Senate President itong atong Senado. At itong nagmamangulo, waray ba kundiri hi Senador Alan Peter Cayetano. Ayan ha. Stilan ano. Ada diluwat, hilurin ligarda naman. Ada kay siring pamaniniya nga nagpapabilin gan lagi hapon niya nga Senate President Pro Tempore nga diri kay Sherwin Gatchalian. Ha, kay waray man niya magbuliwan niya posisyon. Bisan pahan pag-angkon hining bago nga mayoriya. Okay, may da naman kuno bago. Okay, may naman linmimbag. Anos kadlaw. Sa nagkari bago nga mayoriya, ngan kuno ginliwanan na hiligarda ni Sherwin Gatchalian como Senate President Pro Tempore. Ha? Kasi ba niya, idoy, di ganitong pwede, ha? Sing pa ni Senador Legarda,
E dahil no sa nga hearing han Senado, hindi nagpakita dahil nini, Hiligarda. Sa ring pa, masi mapamatudan nga anigod ako yan na. Aktibo paghihapon nga kaapitong Senado. Nga di rin daw kunuhiya AI. Stila na no. Sering paniya, andam ga diya umisbog ha posisyon kun ini ha, kun may danatresi nga senador nga magbubutang hinlain nga liderato. Ha? Pero hapag kena, di rin niya iniging kikilala nga nahitabo nga may danakuno bago nga liderato ha senado. Labis na ang pagliwani ha iya. Ha? Sering paman niya, ano ito, kolorum o kungkorum? Hindi niya gina parosyon kan na Estrada, kahit baliwaray, parihugyapon kan Senadora Ligarda. Kasi sering paman niya, ah, kinahanglanggod lagyapon hintresi. Kaya doha, waray man ito pag-resign. Waray man ito magkatatanggal kumo senador. Ngan, senador lagyapon nira. So, ito iihapon, dina ito mayoriya, kung ano ang mayoriya han 24 nga tanan nga senador, which is 13 yan, lucky 13 stilan ano ah. Hay nako, ano ato noras mga kuya o gati, 42 minutos na ang nakalabay han alas 5 kurbida. Kundi tungod ini nga pagtaga-samok yan na tungod maghihapon ini. Hini nga mga sinising Ghost Project Stilan. Agoy, agoy, agoy. Ghost Project.

0: Ay, iton pastilan.
1: Sunod ha.
2: Magaling kang kupal.
0: Magaling kang kupal. Ay nako, Ghost Project. Amoy niya na actually nakasamo. Hindi nga bagan hitabo nga eskandalo. Actually, ito na katawahan niya na. Nagihingyap good nga hibaruan. Kung ninugod ang baga nakabinipisyo, hindi nga pagtaga anomalya, hindi nga iskandal, labi na hindi nga fund ko, fund naman. Ha, bueno, kaging kontrolan ang pundo. Di fund control. Ito, hindi nga pagtaga flood control daw, ha? Aroy, ha? So, anay tabuyan ng adlaw, ada kay an hearing and flood control iskandal. Ginpadayon, bisang kung may krisis pa ini ha, liderato yan na itong Senado dito ha Manila. Gimpadayon ini han kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayan ha. An pagbuhat hadton hearing nga may nakalabutan hini nga ginaaligar nga flood control scandal. Besan kon naga siring pa besan pa daw ini nagtitika duro na lugod iton bangayan dito ha Senado.
1: Itong gideklarar.
0: Asya man.
1: Ghost Project. Maong
0: giimbestigar. Agay. Amitot kinimbestigar. Ha?
1: Lugar, walay proyektong
0: Ghost. Gipangmontar. Ghost Project. Astilan. Amito yan na. Itong baga.
1: Bantok daling
0: matukar. Gin, anay, ha? Adiluatin Ghost Project. Hindi nga sige tawag.
1: Gipang tibhangan. Daghang opisyal. Gipang agian.
0: Ay naku, pastilan, magaano ang kita, ha? Ada kay padayon, nga ginbuhat at doon na hearing, at doon na siring panira, hiramang kunuan legal nga. Ano pa yun eh? Blue Ribbon Committee. So, Senador Pia Cayetano, ang nangulo hininga hearing, ha? Besang panaw kuno may na naging pilihin nga bago nga mayuriya kuno nga amo yung Senador Erwin Tulfo. Nga amo yung magmamangulo na Han Blue Ribbon Committee. Ada kay dinahin nga ginbuhat nira nga hearing. Ada kay gintambungan nini ni Senador Robin Hood Padilla. Pati nagyapon ni Senadora Amy Marcos. Nga ni Senador Rodante Marcoleta. Nga siyempre ni Senadora Pia Cayetano. Yan ha. Okay. Anaton oras 49 minutos na nakalabay na alas 5. At aki nakita man nga ni naton didahan na mga Facebook nga mga nagkargumok dito Senado. Nakadangani ang SILG John Vic Remulla. Ganita may baruan kung ano ito. Kipupungan niya nga makasulod. Hiyabay na natutudol na latungunan mga tao. Ito nga, huting kita maharam ito. Wala mo kita dito, ha? So, pero ini nga mga akusar kay ginpupungan daw kuno niya makasulod. Ada kay mga ipinanhimuwa ini ni John Vic Remulla. Ha? Siring pa, waray ganiya pagharang hadun mga testigo hanga mapasingad to Senado. Adagin pa malibaran ni Interior Secretary John Vic Remulla ini nga mga akusasyon. Kaya daw ginherangan adun pagsuludan 18 kaanay Marines nga magtestigo unta di datun hearing nga gibuhat ini nga Blue Ribbon Committee nga pinangundahan han kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dagay nakikita taman yan at tudidahan mga video. Eh, siyempre, iba na gud yan ang panahon. E din tao, may mga cellphone madali kumuha maskang kanay. Ha? Salit, wag burubantay kamot yung mga giyos, kaya isang shot lang yan. Sa cellphone, matay kang bata ka, dakop ka na yun, ha? Ay, nako. Well, ining tensyon na itabo ini han baga nagkarigumok dili dan pag-abot na gud ni Senador Robin Padilla dito sa Senado. Ngayon, sumalapakan Remulla liwat, nakadaya Senado, kay base masiguro ito na kahapsay. Ngayon, siguridad daw, di dahin nga lugar. Pero, hapagtipa naman hinihalayan niya bahin, nagreklamo liwat ni Senadora Pia Cayetano. Nga daw, ginpungan gud, ginpupungan, ginikapugong, ugaring waray pagkapugong, adun ira pagsulod nga dahas Senado. Nga amo nga nini aniya gintawag nga iya opisina. Ay nako nako pastilan kasamo na lain eh. Ana tonoras mga kabosis, may na pa kita 9 minutos og sa mag alasays. Ana kay mga ano man kita tungod dinhi nga mga kasakiman. Abangit na itatabuhin niya ng kasamok, pastilan. At makuri ni kung mga mapu

Aroy, aroy, aroy. Magaano man kita. Amo ito, ano ha? Dahil sa kasakiman. Sering pamanin akong dili

May mga napakihanag ka mga kuya o gati. Kuya Bob, ano na kuno ini nga doon ba na public servants? Hindi magkuno ini mga public servant, mga public boses mang magkuno ini, mga public boses, ha? Dere boses nga tingo, ha? And boses nga B-O-S-S, mga boss. Bawat uwat, sama-sama. Mga boss magkuno ini, naman yung mga public servant. Ay, pastilan. Ada kay maupay nga gabi na yung adaran, ha? Anaton oras, alas 6 na. Padayang giyapong kita ini nga doon mga himang raon, yan ang mga notisya, ha? Hindi ka boses lady, boses han katawahan. Ada diliwat, ana di ba, igin arin untay ni kakulog. Hi Jingo Estrada, ngan hi Manuel Bunuan, ang dati sekretary han DPWH. Pero igimbalhin ni naliwat. Nga to ha Hunyo 30. Egin reset ini nga arraignment nga may na kalabutan hatun mga kasong plunder nganhin graft. Nga egin pasaka kontra ini nga duduha kan Senador Jingoy Estrada ngan anay Public Works Secretary Manny Bunuan nga konektado ini nga mga kaso nga dahini nga flood control controversy. Well, sumalahan na korte, Sandigan Bayan ini, kinanglan anay nga resolbahon ang mga pending nga mga motion nga iraygin pasaka antes ipadayon aton arraignment. Samtang ang may dalawa tulupang district engineers nga kalakip di dahil nga kaso, ada kay nag-plead na hina sering pa not guilty daw kunwira. Not guilty hini nga mga akusasyon kontra haira. Ada may pag-isumpay naman hini nga baga yan arestado pa man ni Jingoy Estrada, ano ha? Pero waray pa itong desisyon, waray pa sinising salaan ba ni waray. Ada kay sering naman hang kumilik, Commission on Election. Inihi Senador Estrada Jingoy, pwede pa gihapon niya dumalagan. Di na itong 2028, kay waray pa man pinal. Nga desisyon, han Korte Suprema, kabahin ni niya kaso. So, ay ginpahayag hang kumilik nga pwede pa ni makadalagan di na itong 2028 nga piniliay. Bisan pa kun hiya in nakadetain, kay waray pa man pinal nga desisyon. Sering pa man ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga diri kay automatic nga disqualified na. Ano sa nga kandidato samtang padayon pa ang proseso han pag-apila. Ngayon waray pa pinal nga hukom. Well, tungo din eh. Ada kay sering paman ni Comelec Chairman Garcia, pwede gihapon niya karawaton, aniya pwede karawaton nira, aniya sertipiko di kandidatura, kung magdesider ini pagdalagan otro. Madalagan ko na din ni otro. Ano ha? Ngan halain no at nga notisya, di ba hi Congressman Kiko Barsaga gintanggalin in taon, hingka Congressman. Tungunan sige niya nga, meow meow. Hadak eh. Maka na sakban ini, insinising nga expulsion. Ada yan na, in taon, ginukasan niya niya ka Congressman. Ha? Pero sering pang kumilik, ibang nag-schedule natin nga, magkakaanahin na special election. Ba daw? It makalilis ang pag-uunin, kaya pwede pa ngayon dumalagan. Hikiko Barsaga. Ta, patay kang bata ka. Ibang sering pa nakbaga bati, baka sigurado hindi nga madaw gimbalik. Maano naman luwat itong kongreso hini? Hindi rin na miyaw-miyaw. Maan ini
itgawas ini mag-inusig na. Aw! Aw! Aw! Aw na! Diriya. Meow, meow. Aw! Aw! Ano ayam? Well, laging pahayag ang Comelec nga pwede pa dumalagan ha public office si Anay Cavite Representative Kiko Barsaga. Bisan pa tungod niya expulsion tika nga House of Representatives tungod kay administratibo laini nga sirot. Ngandi rin ni permanente nga disqualification. Ngan samtang naman adake pa dayon lutan investigation niya na Han Comelec. May pagisumpay hatun mga campaign contributors anira nga konektado nga Han contribution at mga nag-amo tindao nagbulig nga da kan senador Rodante Marcoleta ngan ni senador Chis Escudero. Subalap Han Comelec may mga kaso nga sakop pa han ira jurisdiction. Bisan pa kun may iba nga mga isyu nga aada na ha Korte Suprema o adilot ha Ombudsman parahin separate investigation. Dilan, kinuha ko. Amoy ni ha. Baga nagawas na ini, ini nga naitatabuyan na personalay naman ini ha. Baga sobra na ini nga pamulitika. Mas dilan. Ay, nako. Nga di naman kita ito na atun baga panhunahunaan ay. kabahin ini nga may napopular yan ang nga pulong nga nagawas tungkol na itabok kakulong. Ini nga siring pa nga pagtaga-kurum. Ano? Kurum? O kulurum? Okay. Ha? Adang kay magandong kita ito sunod nga porsyon ito na atun ka boses lady, boses at katawan. Na, pamatiyon tanay ni nga sa ngawit. Ha?

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalo.

0: the light life.
1: Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Katabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Anatonoras mga kaboses. May danagita 16 minutos nga nakalabay han alas 6.
7: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada ha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuoran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.

0: Hunahuna Adaw.
1: Hala, sige. Hunahuna Adaw. Bueno, unang nga tanahan karagta na ibaga pangumustahon. At nabulig atong panunahuna. Adi, maupay nga gabi nga dakan attorney Boards, ha? Buboy Burha, maupay nga gabi ay mo din. Pati nagyapo nga dakan attorney Raymond Akul. Wah, kumusta ka mo din, ha? Okay. And maupay nga gabi na laliwat nga dakan Your Honor. Nga dakan Your Honor. Anay judge, yan na attorney na. Alfinor Serrano, maupay nga gabi ay mo. Pati natin mga suki, dinining atun mga kuya o gati, dinining atun programa, kaboses leti, boses han katawan, at nasubaybay, hining atun huna-huna adaw. Well, mga kuya o gati, mga kaboses, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya, mga kasangkayan. Aram ka mo, hakada panahon, ano ha? Hakada panahon nga may ada krisis sa Senado. Hakada panahon nga may bangayan ha politika. Hakada panahon nga may mga alegasyon, may mga depensa, ngan mga pag-inaway han mga kampo. Araw ka mo, may usa nga butang nga usahay na hingangalimtan. Og amoy ni an proseso. Astilan. Kaya maram ka mo, kuya o gati, ang demokrasya, di rilay ni nakabase ha resulta. It is also based on how we arrive at that result. Yan ang gabi. Ha? Yan ang mga adlaw. Damo ito nagbabantay. Ha? Amot nga ni kung tapos na ang hearing han Blue Ribbon. At ang damo ito nagmamanman. Hiton mga naitatabo hasinado. May mga nagpapakiana. May mga nagdududa. May mga nasuporta. May dalawat mga nagkukuntra. Pero, you know, habot nga, in the middle of this all, nga kasamok, pagka sinumpaki, pada kay may dalaliwat usang apulong nga tigdalay ni nga gumawas hasintro han diskusyon. Aram nga kung ano ini. Ini ang sinisiring nga quorum. Quorum daw kuno dito ha Senado. Pasti lang. Ano quorum kun kolorum. Ay naku naku. Pasti lang. You know, para ha iba, simply lining a technical issue. Pero para ha iba, amo ni an linya nga nagbubulag han legal ngan han diri legal. Hausa nga valid ngan questionable. Ha? Han process ngan politika. Kay kung tinuod man nga an constitution nagsisiring nga kinahanglan may, you know, kadam-an nga miyembro antes makagpadayon ang opisyal nga mga buruhaton na Senado. Ngan kung may pagruhaduha, kung natutuman ba ito, ada natural la nga magpapakyana ang katawhan. Diri tungod kay nakontrahera, diri tungod kay paborhera, but because they have the right to know. Dagay katungod ni Rainy. Katungod hiton katawhan. Ngalong kay ano? Kay itong sinado, buduy kala, dirigan ini privado nga organisasyon. Diri ni exclusive nga club. Diri luat ini usa nga korporasyon nga pwede la maghimo hin kalugaringon nga interpretation nga waray pakialam na an publiko. Maram kita nga itong Senado is a public institution. Institution inihan katawhan. Gimpapadalagan nini, ipinaagi hitun buhis han katawhan. Ngan ginhatagan nga ninihin gahum, ipinaagi gihapon hitun mandato han katawhan. Eh, naturalmente, sanglit an katawhan, may day ni katungod nga magpakyana. May katungod mangaruhin klaro nga baton. May katungod nga mangaruhin sinising nga transparency. Kay kun may usa nga butang nga mas nakakadaot pa kahian usa nga kontrobersyal nga desisyon, ini amo an pag-abot itong punto nga itong katawhan diri na maaram. Kung matuod ba nga nasusunod ang mga lagda ng mga proseso nga ginaaluday-day. Yan, maram naman kita nga kung nawawara na ini nga pagtapod ang katawhan, ini nga era pagsarig ang proseso, di rilaan o sa nga desisyon ang apektado, kundi ang bugos nga institution ang nagsasakripisyo. Ada kay huna-huna adaw. Bisan ano pa ang aton political stand? Bisan ano pa ang aton ginsusuportahan nga kandidato? Bisan ano pa ang aton opinyon? May tungod han mga isyu nga ginaatubang han Senado. Ang pinakadako nga proteksyon han usa nga demokrasya amo ang pagsunod hini nga mga sinisiring nga mga rules nga tinatawag nga due process. Kaya na kung ang proseso pwede la nga balihon, ha, i-bend para nga dahitun imo pabor. Adabain, malipay ka, di ba? Pero kung mabaliliwat ito, kontrahan imo ut kontra hiton imo baga panhunahuna, hiton sunod nga adlaw, ada kay bangin amo gihapon ito an imo pagrereklamuhan. Sanglit ang mga lagda kinahanglan nga diri para hausa lang nga kampo, ha? They must apply to everyone. E maram naman kita nga an aton constitution waray nihimua para protektahan la aton majority. Waray luwat nihimua para protektahan la an minority. It was created to protect the process. Ngan maram ka, ngan kun may proseso, may ada katuhayan. Kun may katuhayan, ano na itatabo? may ada pagsarig. Ngan kun may ada pagsarig, ada kay madigun an demokrasya. Pero kung ang proseso gininterpretar la hamagkalain-lain nga paagi, ha? Kung ang mga rules, ang mga lagda nagiging sentrohan politika, kung ang mga institusyon nagiging arena, hinwaray katapusan nga bangayan, ada itong siyahan nga nawawara, kuya o ate, amo itong pagsarig han katawhan. Ngan ini, amo nga hawin ni itong delikado. This is what we call dangerous. Ha? Kaya siring paman, ang pagsarig, makuri ni tukuron, makuri buhaton. Pero madali ini rubon, ha? Madali maruba. Ang tinuod niya pakiana yan na diri kun hino ang nagdaog. Diri luat kun hino ang napirdi. Diri kun hino ang nakakuha han kontrol. The real question now is this. Mas marigun ba yan na ang aton Senado kaysa hatun una? Mas natatapuran ba niya na itong katawhan? Mas nagiging klaro ba ang proseso? O mas nagdugang nalugod ang mga pagruha-duha? You know, at the end of the day, ang pinakadako nga responsibilidad han mga leader, di rila kay hapagdaugin debate. Di rila hapagdaugin buto. Di rila pagdaog han politika. Itong ira pinakadako nga responsibilidad is to preserve the integrity of the institution kay ira gin re-representaran na. Tungod kay ini nga mga politika, they come and go. O ini nga mga politiko. Ha? Ini nga administrasyon, ada kay mabago gihapon ini. Ini nga mga aliansya, nabubuhi ini, pagkatapos, nabubungkag. Pero itong Senado, kuya o ate, kinahanglan magpabilin. Ang konstitusyon kinahanglan magpabilin. Ngan ang pagsarig itong katawhan kinahanglan nga magpabilin. Kay kun ini nga pagsarig ang katawhan amo itong mawara, ada kay waray na mayoriya, waray na sinising nga majority, waray na minority, waray may nagdaog, ha? Kaya ano, ang kabug-usan ng demokrasya, the entire democracy loses. Well, anyway, ako gihapon hi Bob Abellanosa, aniyo kuya. Yours in public service nga siring pa, nagsisiring, ini, an hunahuna-anaw.

Alright mga kasangkayan, mga kuya o mga ate, ada kay dinitalo at tinatapos ang aton programa Kaboses Leyte, Kaboses o Boses Han Katawhan. Ada kay ngada na bambuas, Biyernes, nasambutay din simana no natapos. Deligya po na niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Nagpapasalamat na niyo pagduyog akon. Yan ang gabi. At kumusta na laliwatan natin mga kuya o ate, mga kaboses din ha siyudad ng Tacloban. 138 nga mga barangay. Highly urbanized city of Tacloban. At deligya po na natin bugos nga probinsya ng Leyte. Labi na natin first provincial district ang mga taga-Palo, Tanawan, Tulosa, Santa Fe, Alang-Alang, San Miguel, ngan Babatngon. Maupay nga gabi ayo. Ngayon pati nag-iapon ha, second, third, ngan fourth district. Ha? Labi na dito ha, Ormoc, Dida Kananga, Isabel, bye-bye. Yan ha. Bye nga gabi ay. Buwan bye bye. Ikalima na dai nga distrito. Ala fourth district and Halbuera. Maupay nga gabi ayo labi na nga dan aton administrador di daliwat. Pro Vince Emnas. Maupay nga gabi ay mo di dabos ha. All right. Ngan siyempre anaton gobernador habugos nga probinsya ng Leyte. Governor Carlos Jericho Ikot Pitilia. Asik pa, the workaholic governor. Aga natin mga kasangkayan din na provincial government of Leyte. Maupay nga gabi, hayong atanan. Again, aniyo Kuya Bob Abellanosa saying, take good care of yourself, stay safe, and stay healthy. God bless us all. Bye-bye!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Just the Way You Are, Milky, David Guetta Remix.
1: Pero bago ang lahat, baby girl, dahil may anunsyo ang Pag-asa na it's now the start of the rainy season.
0: Ayun.
1: Wet season. Kaya ito, unahin natin po ang magiging lagay ng panahon at ang ating inaasahan nga po ng mga pag-ulan daw ngayon pong weekend, possibly or even next week. Si Obet Badrina po ng Pag-asa ang siyang ating tagapag-ulat this morning. Good morning, Obet! Good morning!
2: Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin at narito nang antayan ng ating panahon. Kung saan po, no, yung low pressure area nating minomonitor kahapon ay naging isang bagyo na po kaninang bandang alas 3 ng umaga po ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility at binigyan po natin ng pangalang Esther. So si Esther na po yung panglimang bagyo po for this year at panguna po ngayong buwan ng Hunyo. Ang bagyong Esther ay huling namataan, nasa layong 225 kilometers po northwest ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Ito ay may lakas, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, nasa 55 kilometers per hour at kumikilos po pa Hilagang Kanlura, Hilagang Silangan sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Ito po ay posibleng mag-landfall dito sa may southern part ng Taiwan na. At ito po ay kikilos po palabas ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow po, nasa labas na to ng PAR. Mapapanatili niya ang kanyang lakas bilang tropical depression at posibleng po ito maging tropical storm once na nasa labas na ng PAR. At dahil nga po sa bagyong Esther, nakataas ang tropical second wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. So, asahan po ng mga kababayan sa Batanes ang mga pagbugso ng hangit, mga pag-ulan na dulot ng bagyong Esther. Samantala, ang hangin habagat ay patuloy po na magdadala ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Asahan po na hanggang this weekend, maulan po sa malaking bahagi ng Ilocos Region, sa bilang din yung Zambales. Magiging maulap din yung kalangitan na may karagdagan ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Manila, maging sa Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Posible po hanggang bukas yan na medyo maulap pa yung kalangitan dito sa Metro Manila. But pagdating po na araw ng Linggo, mababawasan na po yung mga area na may mga pag-ulan. Bandang Lunes, next week po, possible po na mas mahina na po itong habagat. Kahapon din, Manong Ted, ay idiniklara na ng Pag-asa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Particular na po, ang tag-ulan natin ay dito sa may western section ng Luzon at Visayas. So asahan na po na mga kababayan natin na mas mapapadalas na yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible din po yung mga pag-ulan sa madaling araw. At gayunpaman, bagamat sa panahon na tayo ng tag-ulan, posible pa rin, no, yung mga tinatawag na monsoon break. Ito po yung mga araw hanggang Linggo, isang pwede pong week na wala po masyadong pag-ulan. Monsoon break po ang tawag doon. So yan po ang ating magiging lagay ng panahon today until this weekend at sa bagyong si Esther.
1: Oy, Obet, magtatanong lang ako kasi may rally kami sa Senado, ha?
2: Sorry po. Yes po, Manong Ted.
1: Oh, ito bang mga pag-ulan na binabanggit natin na simula nga ng wet season, nangangahulugan lang na yung usual na mga paramdam, early morning, mga pag-ulan, and then late afternoon, doon sa umaga, katanghalian, bago maghapon, ito yung mga manaka-naka pa lamang. Ganito ba yon?
2: Opo, opo, tama po, no. Pero po yung this week po, possible po na medyo sustained yung mga pag-ulan natin, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region.
1: Ah, okay.
2: Pero po dito sa Metro Manila, ang in-expect po natin yung mga light to moderate rain po, Manong Ted.
1: Kasi alam mo, may mga obligasyon pa, no, na dapat magampanan, yung mga nag-aayos pa rin ng mga bubong, yung mga kinakailangan maglinis ng mga esteros, itong Brigada Eskwela, importante na malaman ang magiging panahon. Yung sinasabi nyo na talagang tag-ulan na, matuturing mo na talagang tag-ulan kung araw-araw nang umuulan, kumbaga, no? As in buong araw.
2: Yes, tama po kayo. Opo. At kadalasan po, yung nangyayari po yon, halimbawa, yung pag malakas po yung habagat. At kadalasan po, ang nagpapalakas sa habagat natin ay kapag meron pong bagyo.
1: Oo, yun. Yung habagat season na samahan pa ng mga low pressure area, ito na po yun. Talagang kahit na walang bagyo, tuloy-tuloy po yung ulan. Sana nga po hindi maging malupit itong habagat season sa dami ng naghihirap sa buhay ngayon. So, Obet, salamat na marami, Obet, ha?
2: Maraming salamat po, Manong Ted. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat.
1: Hey, God bless our nation. Kaya nga ang tanong ko kay baby girl, ano na? ano na?
0: ang tanong ko naman sa'yo,
1: ano?
0: When is enough? Enough?
1: Ba, sandali lang ha. O ang t-shirt mo, ano na Pilipinas?
0: Ano na Pilipinas? Ano na nangyayari?
1: Ah, ganun.
0: Kasi kung naguguluhan kayo, gulong-gulo na rin po ako.
1: Hindi pa kasi gawa yung aking bagong t-shirt.
0: May hinahanap kang bago?
1: Ha?
0: Pagawa mo rin ako ha, para terno tayo.
1: Umorder na ako.
0: Alam anong mo? Nakalagay ka dun sa t-shirt na in-order mo kay Tita Dina?
1: Walang gamot sa walang ya.
0: Ganda. Pwede, okay, ayun lang sa'yo. Pwede ba ako mag-suggest, magawan mo rin ako?
1: Ano?
0: Walang gamot sa tanga.
1: Easy. Anyway.
0: Para partner tayo.
1: Biyernes na biyernes, ha?
0: Hindi, para tandem tayo pagsuot natin ng biyernes yun. di tamaan ang mga tatamaan.
1: Isa pang t-shirt, yung talagang totohanin natin to, yung The Devil Can Cite Scripture for His Purpose.
0: Ang ganda! Kailan daw ba available yan, Tita Dina?
1: Mga kapatid, ngayon nga po ay Friday na, praise God. Thank you po tayo nakatawid sa linggong ito ng paggawa. Marami po sa amin dito sa aming pong himpilan ay hindi may tatanggi po, napapagal na rin. Pero still, kinakailangan pong gumising ng pag-aaga-aga para po magtrabaho at magbanat ng buto. Ika nga po sa lahat din po ng ating mga uri manggagawa. Girl, good morning, good morning, good morning. Sa ngayon po, kayo ho ba'y nakabili na ng mga gamit sa school ng inyong mga anak? Kayo ba'y nakapagpa-enroll na? Sa public school po, ang opening yan ay sa Monday. May mga paaralan po, ang opening po July pa.
0: Yeah, meron okay. naman, oo, tama yun. Lalo yung mga so, private schools.
1: Sala din po ng ating mga pangkaraniwan po mga manggagawa. Definitely po, anuman po ang ingay sa politika at mga nangyayari po sa ating bayan. Sabi nga, wala ho naman tayong choice, hindi ba? Kung hindi po magtrabaho at magtrabaho pa rin para ponduhan ang gobyernong ito. So girl,
0: bakit? Nagsasawa na ba kayong pondohan sila? okay lang sa inyo.
1: Sige po. So, muli po tayong sumalubong sa araw na ito muna. Higit sa lahat pong ating pong panalangin at pagiging po ng gabay sa ating Panginoon. Lord, salamat po muli. Kami po'y nakabangon pa today. Lord, salamat po sa pahiram na buhay na ito. Lord, alam po namin na kayo po ay nagmamasid lamang sa amin at kayo na pong bahala. We trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo po. Thy will be done. Kayo na pong bahala sa aming lahat. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga kawani at manggagawa sa aming himpilan. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa, mga nakatatanda na araw-araw po ay nakasubaybay sa aming programa. Gabayan niyo po ang mga Pilipino sa mga panahong ito, lalo na sa mga nagdarahop. Kayo na pong bahala sa aming bayan muli, Lord. At kami, pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Praise God. Hallelujah. Thank you. Yun.
0: So, ang tanong partner,
1: ano?
0: Dahil Friday ngayon, Chillax Friday na ba tayo?
1: Ay, oo naman. Ayan. Sabi nga ni Ma'am Grace dito kanina, ay salamat, Sir Ted, at Friday na.
0: Totoo
1: pati
0: yan.
1: Si Aaron din.
0: Oo.
1: Lahat kami si Yuri.
0: Tumantuma si Yuri. Yuri, hindi kagigising ng maaga bukas.
1: May date daw siya.
0: O, sabi ko sa
1: ngayong yun. Weekend.
0: Tinuturuan ni Seth yan ng mga, ano, mga tips style. Eh. O, at style.
1: Okay. Sige, so sa inyo pong lahat mga kapatid, ano po, ano ho pang gusto ho ninyong pag-usapan agad-agad natin? Aba, kahapon lang po, may mga nagme-mensahe sa akin, mga nagtatanong, at ang iba nga daw po nag-aabang kung mababanggit mga kanilang mga pangalan.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Oo, kamusta?
1: Mababanggit ba daw ang kanilang mga pangalan. Anyway, hindi ho natin maiiwasan di pag-usapan itong nangyari pong... Depende yan kung nasa ang kambanda ng bakod, pero officially po, sa nangyari kahapon na hearing in the Senate, officially, hindi yon deklaradong official Senate hearing. Okay, bakit? Una, wala po yung Blue Ribbon Committee Secretariat. Ibig sabihin po, yung proceedings kahapon, walang transcript. As far as the Senate is concerned, walang record yon. Kasi nga wala siyang transcript eh, wala siyang committee secretariat na siyang nagre-record nito sa lahat, ano po. At yung official YouTube channel, Facebook channel po ng Senado, hindi siya kineri.
0: Hindi pinalabas.
1: Okay. Pero ako, ginagalang ko naman din, gaya po ng pagsasabi po ng ilang mga senador, ano ho, na tinuloy lang yung pagdinig nila. Pero hindi po yun tinuturing na official. Actually, isa nga po sa mga maaari pong komplikasyon dito dahil bagamat nag-oath sila sa pananaw po ng mga eksperto sa batas na dahil hindi yun official na hearing, wala kang immunity.
0: Yun na nga.
1: Tama. So meaning nag-testify ka, hindi ka protektado ng parliamentary immunity. So kung pepet, kung gusto kang idemanda noong mga sinasabing maaaring na-offend o kaya po nasira ang pangalan, etc., maaari kang habulin, no?
0: Para sa mga 18 Marines, partners, ang tanong,
1: hindi, sa lahat ng mga
0: nandun kahapon,
1: na
0: even
1: kahapon,
0: the senators.
1: Ang mga senador, hindi ko lang alam, ha? Kasi that hearing is not officially sanctioned by the Senate.
0: Oo.
1: So, yung ba ay mayroong parliamentary immunity doon sa sitting senator?
0: Yun
1: so, we will have to find out eventually.
0: That's
1: pero
0: a good point.
1: Ang ating pong dapat na pag-usapan din dito, mga kapatid, ngayon, ano? Kulang tayo sa oras kasi po meron tayong 6:30 na balitaan. May mga, ngayon sa mga panahong ito, isa kong, tataka nga ako, hindi lang, accountant, doktor, engineers. Ito ho, no? Sasabihan ka na, Sir Ted, ano itong nangyari kahapon? Ang dami pala nilang tumatanggap. Ang dami palang na-deliveran ng maleta. Tama? Ang tanong ha, ito ha, ang tanong. Ito magandang tanong ha. Ang magandang case study rito yung ating kasamahan dito. Totoo ba yun? Yun eh. Totoo ba yun? Yun ang pinakamagandang tanong.
0: Oo, nagtatanong.
1: Okay. Nagtatanong siya, totoo ba yun? Ayan, sige. So ito ho muna yan ha. Ilatag ko lang po ito kasi mamaya may panauhin po tayo na matatanong din tungkol nga po dito sa mga affidavit na ito bagong version ng affidavit actually nito pong testimonya nitong mga 18 Marines. Hindi ko sinasabi ha na pawang kasinungalingan ang sinasabi nilang lahat doon. Hindi po. Kaya nga mamaya may babalikan ako, may huhugutin ako na dapat ho magsimula tayo dito. Sabihin ko na kay Saldi ko. Yung Saldi ko kasi importante talaga, dapat mapauwi na yan eh. Kasi yung testimonya niya, meron siyang patotoo doon kay Orly Gutesa. Babasahin ko mamaya yan. Babalikan ko ulit yan. May tinutukoy si Saldi ko na Orly, tama daw po sinasabi ni Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado. At may binabangkit siya mga pangalan doon. So, maganda yan. I-connect natin yon doon sa unang affidavit nitong 18 Marines. So, mamaya babalikan natin. Pero ngayon, ito hong sa akin. Ha? Ito lang po. Meron pong sa mga pagkakataong ito, may mga tao na kumbaga kumbaga yung pinanood mo tapos ang kwento po ay talaga namang wow, malulula ka, di ba? By mali-maletang perang iniahatid. Ang agad mo iisipin, ako, ganun pala yun. Ha? Ha? So, ang tingin mo, ha? Totoo ba to? Ha?
0: Ha? Tumanggap pala si ganito?
1: Pati pala siya. Ha?
0: Kasama din pala si ganito.
1: Alam niyo mga kapatid, sa husgado, no? Sa husgado, ang namamayaning kaisipan ng mga huwes, no? In case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Lahat ng abogado alam yan. Lahat ng mga maestrado alam yan. Kaya nga po, ang sintensya lagi, di ba? Ang desisyon ng husgado. Ha? Okay. Proof beyond reasonable doubt. Yan ang hinahanap nila. At sa pagharap ng mga ebidensya, mga diskusyon, cross-examination, dapat maprebahan ng prosecution nang walang kaduda-duda ay ginawa niya o hindi niya ginawa ang krimen. Proof beyond reasonable doubt. So ang huwes, ang abogado, ang kanyang tanging gustong mangyari kapag ang kanyang kliyente, ha, halimbawa, ay nanganganib, di ba? Dahil nga sa, kumbaga, may mga palatandaan na posible na siya nga ang may gawa ng krimen, is mag-create lamang ng doubt doon sa kaisipan ng judge. Kasi po, sa ang katwiran ho dito, hindi na baling magpakulong ka, ha? hindi na baling magpakawala ka ng may sala kaysa magpakulong ka ng inosente. That is the principle of law. Hindi na baling magkamali ka sa iyong desisyon na magpalaya ka sa may sala kaysa magpakulong ka sa inosente. That's the principle there. So, in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. But in this case, sa mga nanood kahapon, nakinig kahapon, sa mga balibalita. So, ang tanong, Sir Ted, totoo ba yun? So, meron siyang katanungan kung totoo ba. So, sa akin po, in this case, in case of doubt, huwag ka munang agad maniwala.
0: Think about it.
1: Right?
0: Salamat sa reminder. Tama.
1: In case of doubt, nung tanong ko, totoo ba to? Huwag ka munang agad maniwala. Anong maaari mong gawin? Magpatuloy kang makinig, magbasa, makialam. At ang dapat mong sources dito, hindi lang yung social media, TikTok o anuman. Ang problema lang sa atin, ang isang manggagawa, dahil abala siya sa paghahanap buhay, wala na siyang panahon para magbasa,
0: para magbusisi,
1: mag-research, makinig. So siya lamang ay aasa doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya, sa kanyang Facebook.
0: Tama,
1: sa kanyang YouTube o anuman.
0: Sa mga napapadala sa group chat.
1: O ipapadala sa kanya ng mga impormasyon. Yun ang vacuum. Yun ang vacuum. So paano mo ngayon, paano ka makakatulong ngayon na mabigyan mo ng malayang kaisipan ang isang Pilipino na mag-isip-isip at maging matalino sa mga pagkakataong ito, sa mga isyong ito. At yun ang aming pong misyon sa programang ito. Mga kapatid, mamaya po lalatag ko ito. Bahala kayo kung maniniwala kayong hindi. Pero ang atin po dito, ilalahad po namin sa inyo. Kung bakit po natin, unang-una, dahan-dahanin po ang ating paniniwala. Hindi ko sinasabi na kasinungalingan lahat yun. Hindi po. Ako, actually, naniniwala ako may katotohanan yung iba doon. Kasi nga, may pagbabasin din ako dito po sa mga unang affidavit pa nung starring dito. Pero, naniniwala ako. Pero hindi pa ako kumbinsido. You know what I'm saying?
0: Ganda. Tama.
1: Right?
0: Oo.
1: So, kumbaga po, sa panahong ito, ito ang hirap ngayon. Saan papasok ang mainstream? Di ba? Ito ang papel ng mainstream. Para lang sa ganun, ilatag mo lahat ng impormasyon para yung tao magkaroon din ng matalinong kaisipan at siya mismo makapagsabi kung ano ang kanya pong pananaw at pagtanggap sa mga impormasyon na ito. Yung vacuum kasi ang pinagsasamantalahan ng mga fake news peddlers. Yung vacuum, may vacuum yan eh. Kumbaga may space. May space, no? At yung space na yon, doon sila papasok.
0: Hindi lang pinagsasamantalahan, pinagkakakitaan din ng iba.
1: Okay, you know what I'm saying?
0: Oh, I know what you're saying.
1: Opo.
0: Sabi mo, dito papasok ang mainstream media.
1: Opo. At ang mainstream media po, hindi ibig sabihin na pro-impeachment o para po sa accountability o ang mainstream media po, kasi dalawa yan eh. Straight news reporting.
0: Yeah.
1: And mainstream po naman na news commentary.
0: Oho, katulad
1: ang ating
0: natin.
1: Ang programa, news commentary.
0: Komentaryo po ito.
1: Alright. May mga pagkakataon po na babakbakan mo ang administrasyon sa kapalpakan, incompetence, corruption, tuwan-tuwa yung kalaban ng administrasyon.
0: Oo.
1: Pero kapag pumunta ka naman doon sa kabilang banda na gusto mo
0: ng accountability
1: bias at gusto
0: ka.
1: Mo magkaalaman sa katotohanan sa pamamagitan po ng malaya na paghahayag ng mga kaukulang impormasyon at ebidensya kalabang kanila.
0: Oo, so, tawag sa'yo, bias agad.
1: Bayaran ka agad.
0: Bayaran ka na agad.
1: Diba?
0: Yun ang problema. Kasi kinakalaban mo nga dito, fake news peddlers online. Tapos makakarinig ka na inaakusahan agad ang lahat ng media nasa mainstream na bayaran.
1: Ang
0: paano yan? Sino paniniwalaan ng mga tao ngayon?
1: Ang sa akin naman dyan kasi is that, sa kanya mga pagkakataon, ikaw din na mainstream media o ikaw din na komentarista. Para ding doon sa mga politiko Tama. Hindi ka rin maging dapat maging balat sibuyas.
0: Tama.
1: Right? Kasi kung ikaw eh pumupukol doon sa mga nasa gobyerno,
0: nasa kapangyarihan,
1: huwag kang magtaka na pukulin ka rin.
0: Ganun yan eh.
1: You have to take it professionally. Mm-hmm. At sa akin lang dito is that given yan, kapag ilan nang dokumentaryo at expose ang nagawa ng inyong lingkod, tumanda na tayo dito.
0: Oo.
1: Sa bawat expose ko, bayaran ako eh. Sa bawat binigay ko ng mga impormasyon, noon pa man, di ba? Oo. Bayaran ka eh. Bias ka eh. Ganun po yan eh. Hindi lahat matutuwa sa sinasabi mo. Hindi lahat matutuwa sa iyong report. Hindi po ba? And that is your role, right? And you have to take it. Ganun talaga yan, mga kapatid. Otherwise, di ba? Eh, apektado ka. Kaya focus ka pa rin, mga kapatid. Sabihan ka man dito ngayon, nakatanggap ka rin ng malita, o oh, nag-iba ka na, et cetera, et cetera. Okay, mapansin mo yun, di ba?
0: Oo. Matanggap kayo ng malita.
1: Oo.
0: Nagbago na kayo. Nagbago na ang ihip ng hangin.
1: You know what I'm saying?
0: I know what you're saying.
1: Opo, ganun po. Sa akin lang ho naman ito, no? That's the way, yun po yung maturity mo na tanggapin itong profession.
0: Kumbaga, sa tagal mo sa industriya, alam mo na kung paano tanggapin pagka sinabihan ka ng bias at ng bayaran.
1: Ako,
0: kasi alam mong kasama yun sa trabaho
1: akong,
0: mo.
1: Meron akong isang...
0: Na talagang tulig sa inga nila.
1: Meron akong isang expose.
0: Oo.
1: Hindi ko nang babanggitin. Talagang in-expose ko na nag-ooperate siya ng lahat na ng paglabag ginagawa niya. Okay? And then nagpunta kami dun sa lugar at meron na siyang closure order. Pumunta ako dun. Kinonfront ako nung may-ari ng establishment. Dinuro-duro ako. Ikaw, Ted Fenn, bayaran ka eh. Dinuro-duro ako. Lahat na, ako nakinig na ako sa kanya. Tinanggap ko. Kasi ako na, yun ang damdamin niya. Kasi nga, sasarahan yung kanyang establishment eh. Eh kami nag-expose. Dinuro-duro ako. Tapos eh kung ano-ano pa ang
0: ano sinabi?
1: Sinasabi sa akin. Ako,
0: kung ano-ano
1: sa akin
0: sinabi?
1: Lang. Sa akin
0: paano
1: lang.
0: Mo tinink yun?
1: Nasabi ko sa, eh ba't wala ako kayong permit? Yun ang sinasabi
0: pinakita
1: ko sa,
0: pinakita mo lang ulit ang katotohanan.
1: Pinakitaan
0: permit? Mo ng dokumento.
1: Hindi, bayaran kayo. Alam mo. Eh ba't wala kayong permit? Tuloy-tuloy lang ako. Yun naman ang sayo yan.
0: I know what you're saying.
1: Ganun po talaga yan eh. Okay, so sa ngayon, mga kapatid, uulitin ko lang ha, mamaya po sa ating programa, amin pa rin pong pilit ha, sa abot ng aming makakaya na ipaliwanag po mga isyong ito. You may disagree, alright? You may agree, but definitely po mga kapatid, we may disagree. Okay.
0: Teka naman, inaabangan na namin ito, ituloy ha? Mo, we may disagree.
1: Eh, ha?
0: We may disagree.
1: We may disagree without being disagreeable.
0: Amen.
1: We may differ without being difficult.
0: Mga kapatid, abangan niyo po sa aming pagbabalik. News 5.
3: The four wave test. Is it the truth? Is it the truth? Is it the truth? Is it the truth?
0: Huwag makipagtatanggol.
4: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
5: Abangan sa Presinto 5. Matagal ng alita na mag-join sa Batangas, nagtapos sa Barilan. Pambubugbog sa 3 taong gulang na bata sa pulsa video ang nanakit ang babaeng ka-live-in ng kanyang ina at ang lihim ng isang bride sa Sultan Kudarat na ginawa niya not once but twice. Lahat ng iyan hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo 4:30 PM dito lang sa 1PH.
6: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
7: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
9: Let's get it on!
10: Ay! Ay! Ay!
9: kabado si Kat. Ang bilis tumago. Hoy! Bitay mo ako.
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
9: Ano, ano?
11: Hello!
12: Sumobra pa! You choose which ingredient.
11: Mabukas pa tayo makakatay.
12: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantitim lang.
13: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
9: Suga. Ay! Are you okay?
11: Wala.
12: Medic? Do we have a medic?
11: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
13: Feel of pressure!
9: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Tulog na tulog!
12: Mystery ingredient, Mr.
11: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
9: Oo, aabot yan.
13: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: talagang balik-balikan.
1: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
0: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
2: True FM.
0: True FM. Alas 6:35. Good morning. At ang ating pong tamang oras, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa San Agustin with Zantone na may inampo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Nangusting sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Ang ganda ng ating weekend kapag ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Kape, mangosteen, sarap! Mga kapatid, dyan po lamang kayo dahil iraraos natin ang ating 4 na oras na hindi nyo ho namamalayan para bagang walang nangyari. At tayo po'y maghahatid hindi lang ng balita, kuhindi mga diskusyon at mga impormasyon at ang ating pong public service today. Abangan niyo po yan. Good morning! Ito na ang News 5 sa 105.9 True FM RPTV. Mamaya ng kaunti po yan, mandiging sa TV5, pero ngayon po tayo live sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailo.
3: Ako po si Zarina Guevara.
0: Ikaw pala yon, baby girl. At ngayon sa ating mga tampok na balita. Matapos nga po ang 3 araw na pagliban sa sesyon, nagpakita sa Senado kahapon si Senador Alan Peter Cayetano at ilang pang kaalyado nito para po sa idinaos nilang pagdinig kaugnay po sa flood control scandal. Kasama po sa mga pumasok kahapon si Senador Pia Cayetano, Robin Padilla, Rodante Marculeta, Amy Marcos at Loren Legarda. Pero kapansin-pansin na wala at hindi ho nagpakita sila Senador Mark Villar, Camille Villar, Bongo at Joel Villanueva. Bago simulan po ang hearing ay pinakbakan muna ni Cayetano. Opo, ng Cayetano Block ang Gatchalian Block. Matapos magdeklara nga po ng quorum at italaga si Win Gatchalian bilang acting Senate President at maging pro tempore kapalit po ni Loren Legarda.
4: Pwede magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead.
0: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano, pero pupuntahan mo kanya binabasang rules. Meron doon number 1, kapag ikaw ay absent ng 2 araw na. Meron po doon. Basahin po ninyo. Samantala po naman, at yan po ang tinig nga po ni Senador Alan Peter Cayetano. Samantala po naman, kahit na itinuloy po nilang Cayetano ang flood control probe, wala pong Senate Secretariat o stenographers na pumasok. Kaya hindi po dokumentado ang naturang pagdinig. Hindi nga ito naka-live stream sa official website po ng Senado. Dahil po pina-work from home ni Gatchalian ang mga empleyado ng Senado kahapon. Kaya ang Cayetano Block ay nanawagan na pumasok ang mga tauhan ng Senado. Nanindigan po naman si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang leader pa rin ng Senado. Kaya dapat daw ay magdesisyon ang mga empleyado kung sino ang kanilang susundin.
5: Sino ba nang gugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pre-pressure yung mga empleyado. Sila Senator Win ang nanggugulo dahil 4 na 4 na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw niyo ng gulo, huwag kayong manggulo.
0: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Samantala, kinatigan po ng Integrated Bar of the Philippines o IBP ang idinaos na sesyon ng 12 senador noong Miyerkules. Ayon po sa IBP, valid at naaayon sa batas ang sesyon. Alinsunod po yan sa naunang desisyon ng Korte Suprema noong 1949 sa kasong Avelino versus Cuenco. Ang giit ng IBP, maituturing na 12 ang bagong bilang na majority at quorum sa plenaryo. Dahil 22 na lamang ngayon ang mga senador dahil dalawa sa kanila ang imposibleng pumasok sa Senado dahil nakakulong si Senator Chinggoy Estrada at wanted ng ICC, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Habang kahapon po'y muling nagkagulo na naman sa Senado matapos nga pong pwersahang pumasok ang Cayetano Block kahit na walang pasok dapat kahapon. Bigla po nagkatulakan si Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Rimulya sa first floor ng Senado. Maya-maya po lamang ay nagtakbuhan naman papuntang plenaryo si Senador Pia Cayetano at ang kanyang mga kasamahan na 18 mga nagpapakilalang bagman o mano ni dating Congressman Sal Dico para sa gagawin pong pagdinig tungkol sa flood control scandal. Nangyari pong takbuhan ilang minuto po lamang matapos sabihin ni Acting Senate President Win Gatchalian na wala pong dapat na mangyayaring hearing. At dahil nga po wala ho namang pinatawag na hearing si Senator Erwin Tulfo na siyang bagong committee chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee.
6: Walang pagdinig. There's no hearing. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Hindi ako mahilig sa mga padlak-padlak, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin, may mga protocols tayo for security.
0: Yan po ang tinig ni Acting Senate President Win Gatchalian. Si Gatchalian din po ang unang nagpatawag kay Interior Secretary Rimulya bilang preventive action sa seguridad po ng Senado. Kaya itinanggi ni Rimulya na hinarang niya at nanulak siya kina Senador Pia Cayetano at Robin Padilla.
7: Hindi nga, palabagisa ka lang ako, di ba?
8: Opo.
7: Din tayo pwede ba dito? Palabas na ako eh. Just checked up. Tapos bigla na lang a whole
9: aba
7: gang na yung papang.
9: Hindi kinaya ng muscles ni Joey.
7: I don't have any security with me, nothing. So, kasi tapos I tried to block ha. I can not block them alone.
0: Ayun. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
3: Gaya naman po ng inaasahan nilang personalidad ang pinangalanan sa idinaos na pagdinig kahapon ay dinadawit po ngayon sa flood control scandal. Sa pagharap po ng 18 nagpakilalang bagman daw ni Zaldico, tinukoy nila ang ilang nabigyan ng mali-maletang pera. Kasama daw sa mga nabigyan sina Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo na pareho naman agad itinanggi ang alegasyon. Ang buwelta ni Soto, paano raw siya makakatanggap ng maleta kung hindi pa siya senador noong 2022 hanggang taong 2025? Matagal na rin daw patay ang sinasabing aide niya na tumanggap sa mga maleta. Banat naman ni Tulfo, puro kasinungalingan lamang ang salaysay ng mga bagman.
10: Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi nila, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balibalik tayo mahila, tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 2025, wala ako.
3: Bukod nga po kina Tulfo at Soto, kasama rin sa mga muling nabanggit na pinagdalhan daw ng maleta ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Damay din po sa akusasyon o akusasyon ng ilang kongresista at maging mga kinatawan ng ICC na nabigyan din daw ng maleta. Sa gitna ng hearing, lumuta na unang affidavit ang 18 witnesses kung saan idinawit din nila sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera sina Senator Loren Legarda at Senador Mark Villar na bahagi naman ng majority block ni Cayetano, pero hindi nabanggit ang pangalan ng mga ito sa pagdinig.
5: Ngayon po lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's a problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Eh, sana humarap siya kanina. Diba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit.
3: Yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Balak po naman kasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang 18 nagpapakilalang umano'y bagman ni Zaldico matapos siyang idamay sa mga nabigyan umano ng mali-maletang pera. Sa hearing nga po ng Senado kahapon, sinabi po ng ex-Marines na sila naghatid ng mali-maletang pera na naka-paper bag at maleta din daw ho kay Trillanes sa headquarters mismo ng Magdalo sa Quezon City. Aabot daw sa hanggang 10 milyong piso ang natanggap ng dating senador. Agad namang tumanggi tungkol dito si Trillanes. Idadamay niya raw po sa kasong cyber libel dahil sa mga maling paratang na ito sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Margoleta.
11: Hindi po totoo yan. Talagang
8: absurd yan, ano? Hindi mo maiisip kung paano gagawin yan. Wala po akong tinanggap na pera mula kay Saldico para sa ICC.
0: Yan po ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
3: Samantala, sa ibang balita, sinampahan ang kasong malversation at graft ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya. Na siya palang tinutukoy. Ito pala yon. Ito na yon. Na big fish ni Public Works Secretary Vince Dizon. Kasama po ni Dizon si Assistant Ombudsman Nico Clavano na nagtungo po sa Malolos Regional Trial Court para maisampa ang kaso. Bukod sa mag-asawang Discaya, siyam na dating empleyado po ng DPWH ang damay sa kaso. Kaugnay po yan ng mga anomalya sa flood control projects dyan po sa Kalumpit sa Bulacan na nagkakahalaga ng 53.9 million pesos. Samantala, non-bailable po ang kasong malversation habang may piyansang 90,000 pesos ang graft case. Umaasa po si Dizo na mailalabas agad ang arrest warrant laban kay Curly na na-cite in contempt ng Senado.
0: Akala ko ba, Sec Vince, big matabang fish. Isda ito. Oh. Amen. Amen. Oo, mukhang napunta tayo sa mga tilapia, ha? Secretary Vince. Akala ko ba
3: nag-expect siya na? Kaya
0: yung pala mukhang may mga alas ay natatawa itong bulakenyo rito sa atin.
3: Parang may idea siya eh. Nadismaya nga daw siya. Kasi yung pagsabing big fish ni Sec Vince nung isang araw.
0: Big fish,
3: gumagano si Sec Vince eh. Big fish, abangan nyo.
0: Napa-amen siya.
3: So, yun na nga. Eh, kasi syempre, ba di ka naman mapapa-amen talaga dahil mapapa-thank you Lord ka, di ba? Dahil may makakasuhan. Paglabas yung balita, ha? Discayas na naman?
0: Ayun.
3: Yun na yung big fish? Baka may susunod pa, antay natin.
0: Hindi na amen ang sinabi ni Ero.
3: Ano sabi?
0: Ehem.
3: Akala ko alien.
0: Mga kapatid, smile naman tayo dyan. Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Kapag po may reset ang ating doktor, alam niyo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
3: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Reseta nga po sa high blood? Piliin ang world-class.
3: Reseta sa high cholesterol? Mga kapatid, piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin po lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
3: World-class dahil gawa po yan ng pharma experts, mga world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics 2-9 na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Yan, sa mga manggagawa po ha, at mga seniors, pagbati po ng good morning mula pa rin po sa ating mga kaibigan sa Rhea Generics ngayon. Good morning po naman para ho kay Kuya Samson Go. Ayan, sa kanyang driver. At maging kay Buboy Romero po na pagkaaga-agang gumigising. At maging kay Rolly Esteban, kay Cassin, ang ating tropang laging kondisyon. Parang si Ben Ison lang. Oo, araw-araw, ha? Nananaba ka, Ben, ha? Pero one click pa rin. Hindi bigot sinasabihan ng excuse me, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men! Diba, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
9: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalegya!
0: Mga pare, huwag sayangin ang sarap ng buhay. Mag-bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga ka-bravo, ilang pang balita, susunod na!
11: FM. Bigla ang gastos?
12: Bagong plano? Travel!
13: O kaya ba?
14: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw. nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sa mga balita po naman sa lalawigan.
1: Sa pool po sa CCTV ang pagnanakaw ng riding in tandem sa motorsiklo ng binatilyong rider sa Cebu City. Sa video, kitang sinunda ng mga kawatan ng biktima. Hinarang nila ito at pinababa sa motorsiklo. Tila may tinanong pa ang isa sa mga lalaki sa binatilyo bago nito binuksan at binusisi ang compartment ng motor. Ilang saglit pa mga kapatid, sinakyan na ng lalaki ang motor ng binatilyo. Sinubukan pa ng binatilyo na umangkas sa motor pero pinabababa at pinaglalakad na lamang. Ang kwento ng 15 taong gulang na biktima, nagpakilalang mga pulis ang dalawa. Bukod po sa motor, natangay din ng suspect ang wallet ng biktima na may lamang 700 pesos. Patuloy naman po ang imbestigasyon ng mga pulis sa pagtukoy sa mga salarin.
0: Samantala pa rin po naman, patay sa pamamaril ang isang senior citizen sa Santa Maria Isabela nang dahil po lamang sa alitan sa puno ng mangga. Sa video nga po ay makikita kung paano po binuhat ng mga sumaklolo ang biktimang humandusay sa lupa. Ayon sa mga pulis, sinubukan pong angkinin ng suspect ang tinanim na puno ng mangga ng lola. Ito kasi sakop po ng pinaserving niyang lupa. Nahuli sa akto ang pamamaril ng suspect kaya agad siyang naaresto. Maharap sa kasong murder ang may gawa nito.
1: Samantala, nauwi po sa disgrasya ang masaya sanang outing ng magkakaanak sa bayan Puya ng Maria Aurora sa Aurora. Ayon sa barangay, nawala ng kontrol ang driver pagdating sa pasulong na bahagi ng kalsada. Doon na po tumagilid at dumausdos ang truck. 15 ang sugatan pero lahat po sila ay nasa maayos ng kondisyon sa ngayon.
0: Sugatan ang 60 taong gulang na lalaki matapos po namang tagain ng kanyang sariling anak doon sa Dingle sa Iloilo. Ayon sa mga pulis, sumugod po ang biktimang si Elias Erning sa bahay ng anak niyang si Elias Hill. Nakaiwas ang anak niyang tangka umano ng biktima na tagain at ito ang gamit ang isang bolo. Pero gumanti ang anak at tinamaan sa dibdib ang biktima. Matagal na po raw na mayroon pong galit ang dalawa sa isa't isa. Nagkataon din pong nakainom ang dalawa nang mangyari ang krimen. Nahuli po namang kinabukasan ang suspect.
1: Patuloy pa rin po sa pag-aalboruto ang bulkang Mayon sa Albay. Sa video nakuha po ng Feevox, kita ang pagdaloy ng uson sa Maisi Gully. Naitala rin po ang rockfall events. Ito na ang 150 araw ng pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Nagbuga naman po ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island. Kita ang pagdausdos ng abo mula sa bunganga ng bulkan. Umabot din po ang asumpre sa Canlaon City. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang bulkan.
0: Samantala pa rin mga kapatid, sa oras na alas 6:52 na po ng Friday morning, mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Inatasan po ni Pangulong Junior ang DOE na ayusin ang issue ng supply ng kuryente sa gitna po ng mga reports ng power interruption. Ayon sa palasyo, mahaba-haba ang naging diskusyon ng Pangulo kasama ang ahensya, kaugnay pa rin po ng aberya sa Kabisayaan, particular po ang Visayas Grid. Nais daw po ng Pangulo na ibalik sa normal ang daloy po ng kuryente sa apektadong grid. Inaatasan din daw ng Pangulo ang DOE na magtayo ng panibago pong mga planta para po madagdagan nga ang produksyon ng kuryente. Ilang linggo na ho kasing sinasailalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Sabay na rin pong itinaas ang red alert sa Visayas at Luzon noong pong buwan ng Mayo dahil pa rin po sa aberya sa transmission. Dapat dito ginawa ng Pangulo po sana, with all due respect, lahat na pinatawag ng stakeholders dito para magkaalaman nasa ba talaga ang problema nang hindi sila nagtuturuan.
1: Samantala, tinatayang nasa 30 bilyong piso ang posibleng kailanganin po ng ating gobyerno para sa isang oil reserve na may kapasidad na pantatlumpong araw na langis. Ang paliwanag po ni Energy Secretary Sharon Garin, plano ng gobyerno na magtatag ng reserba para sa 30 araw. Doble po yan sa kasalukuyang level na hawak ng mga pribadong kumpanya. Plano rin ng gobyerno na iakyat kalaunan sa 60 araw ang level ng reserba. Nakikipag-ugnayan na po ang DOE sa Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation para mapag-aralan ang mga posibleng hakbang para sa reserba.
0: Target daw po ng LTFRB na itaas sa 5% ang bilang ng mga pampublikong sasakyan na electric modern PUV. Nais daw po ng LTFRB na madagdagan ang mga modern PUV dahil sa mas mainam gumamit ng dekuryenteng sasakyan. Lalo pat nakita po ng gobyerno na hindi kikita ang mga drivers at operators kung magpapatuloy pong mataas ang presyo ng petrolyo. Sa ngayon po'y merong 120,000 mga jeepneys na bumabiyahe sa bansa at nasa 1,000 lamang dito ang electric vehicle.
1: Samantala mga kapatid, nananatili pong stable ang presyo ng school supplies sa Divisoria, batay po yan sa pinakahuling inspeksyon ng DTI. Sa monitoring po ng halos 170 produkto, kahit o higit 100 po ang walang pinagbago ang presyo. Sa katunayan, mayroong halos 70 produkto na nagmura pa sa ngayon. Ang abiso po ng DTI sa ngayon pa lang o sa ngayon pa lamang mamimili ng school supplies. Huwag kalimutang i-check ang price guide ng DTI para po matiyak na hindi labis-labis ang isingil sa inyo.
0: Kinumpirma po naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na bayad na ng AirAsia ang natitirang utang nito. Yan nga po'y matapos pong bigyan ang AirAsia ng hanggang June 6 para nga mabayaran ang 270 milyong pisong obligasyon sa Estado. Maalalang umabot po sa higit na 833 milyong piso ang utang ng CAAP sa pagtatapos po ng 2025. Sa programang ito, ipinaliwanag po ng CAAP kung bakit lumobo sa ganoong pong laki ng halaga ang utang ng AirAsia sa gobyerno.
2: Ang nagiging issue dyan, paano natin ito, halintulad natin sa credit card. Dahil unang-una, yung mga billings ng mga galing sa probinsya, hindi nagtatama doon sa billings na nakarecord sa kanila. So magkukontest sila ngayon. Ang nagiging issue, magbabayad sila partial because parang credit card. Kung hindi ka magbayad, kukul ka. So at least unti-unti. Hanggang sa finally, na-resolve na 200 plus na lang.
0: Yan po ang tinig ni CAAP spokesperson Eric Apolonio. Yun nga mga kapatid, nabayaran na kasi nga malaki din pong ano yan, ha? Dagok sa kanilang imahe yung mga gustong kumuha ng flight sa kanila pong airline, baka magdalawang isip, di ba? Na baka hindi sila makabiyahe.
1: Oo.
0: Pero at least na ho ngayon, bayad na.
1: Maayos na. Tuloy ang burakay ni Erwin. Sasakay siya ng AirAsia.
0: Kung kaya naman tag-ulan,
1: kailan ba, Erwin? Kasi mas mura pag tag-ulan eh.
0: Mas mura pag tag-ulan. Mm-hmm.
1: Kaya lang din pa enjoy yung beach. Mag-aabang ka talaga ng araw. Pero iba, mura talaga.
0: Okay. So, mas maganda pala pag tag-ulan para ka makadiskwento.
1: Mm-hmm. Para kasabay mo yung bagyo.
0: Maganda umaga po kay Architect Hana. Yan, Monzon. Ating po napakabait na arkitekto, ha. Salamat na marami at maging kay Engineer Alvin. Ano ba apelyido ni Engineer Alvin? Bait na bata ito. Sa mga nasa construction business po mga kapatid, muli po ating ipinapaalala sa inyong lahat na dapat dun tayo sa standard. Huwag substandard. Kasi alam niyo po, kapag substandard, malamang disgrasya, ha? Ang ating pinag-uusapan, light steel frames, dito ka na. JMAX, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan ang kalidad at safety. Para po sa ating kisamit dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Metal Junction Scale Trading sa Tagaytay City, doon po naman sa Cavite. Ayun, ay pagkagandang lalaki talaga. Metal Junction Scale Trading, Tagaytay City, Cavite. At sa Donata Victoria Marketing, doon po naman sa Bacoor, Cavite. Donata Victoria Marketing, Bacoor, Cavite. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Thank you! Salamat na marami, ha. Sa mga nasa construction business, maganda umaga po sa inyong lahat.
3: Mabuhay ka.
0: Mga construction workers na ang sweldo po ay minimum, ay tiis-tiis po naman talaga habang sila po ay walang kaproblema sa buhay. Okay, so girl, eh mag-aalas 7 na.
1: Naku naman, ang bilis, parang mga walang nangyari. Ito na nga po mga kapatid. Isang minuto bago mag-alas 7 ng umaga, Biyernes nga po ngayon mga kapatid. Bago po tayo mag-goodbye, dito po sa mga nandyan sa ibaba. Kami po ay nandito sa itaas naman, sa True FM, ang mga kapatid po natin. Sa Good Morning Kapatid, dito rin po yan sa TV5. Oras muna, hatid sa ating lahat po yan ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at maging sa stress. Naku, lalo na ngayon marami ang stress. Mabibili po yan sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. Available din po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide at pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At available na rin mga kapatid para masubukan ninyo pantagal ng stress at umay sa mga nangyayari po ngayon sa Senado. Ito pong trial pack ng Ulta Bio, available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At syempre ang oras na yan mga kapatid, hati din po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent kayo, meron po kayong kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid nga po natin, dito po sa TV5 na nakatutok sa amin ni Manong Ted, apat na oras po ang programa namin. Yes, you heard it right. So hanggang alas 10 pa po tayo ng umaga. Pwede rin po kayo manood sa amin. Ano? Marami pa tayong mga pag-uusapan, ihahatid na balita po sa inyo. Napapanood din po kami sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng signal sa inyong mga tahanan. At higit sa lahat, nasa radyo po tayo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila, at abangan niyo po ang mas pinalakas na True FM sa mga susunod na araw po yan mga kapatid. O, so paano? Sa Lunes na tayo magkakasamang muli dito sa ating TV5 family at GMK family. See you all on Monday!
0: Dumating na ba yung papansit na Ma'am Grace Aaron ni Chacha?
1: May papansit pa today?
0: Oo.
1: Tapos na. Last week, di ba nagpansit?

0: kwailon. Pagdating sa spaghetti, maaasahan mo.
1: Oh, bilangin mo silang lahat dito kung ilan sila, ha? Pagkatapos mo magbilang, umorder na kayo kaagad. Hindi ako nagbibiro, ha? Okay. Sige. Kasi nga birthday ni Andrew.
0: Oo nga. Tsaka si Direk Grace nung kailan nag-birthday. So itong celebration
1: so, anong
0: nila.
1: Anong oras ka ba, Direk? Hanggang 8 ka lang ba? Direk Grace, hanggang 8 o'clock lang?
0: Hanggang 8 ka lang, Direk. Hanggang bukas pa daw siya dito, di na siya uwi.
1: Hanggang anong oras? Baka hindi umabot yung spaghetti.
0: Oo. Until what time ka, Direk? Hanggang 10.
1: Okay.
0: O aabot.
1: Game. Samantala mga kapatid, sa ating mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Positibo po si US President Donald Trump na magkakaroon po ng pagbabago sa gumugulong na peace talks sa pagitan po ng Iran. Ayon kay Donald Trump, asahan na daw na mararamdaman po yan sa mga susunod na araw. Bukod sa usaping pangkapayapaan, target din po ng Trump administration na mapasak kamay ang chemical component na uranium na siyang sangkap po sa pagbuo ng nuclear weapon. Sinabi niya yan sakaling maselyuhan ang kasunduan ng dalawang bansa. Ang pagtitiyak po ng Pangulo, kanila itong wawasakin.
1: Ibinasura po naman ng militanteng grupong Hezbollah ang panukalang tigil putukan sa pagitan po ng Israeli forces. Ipinahayag po naman yan ng kinatawan po ng Hezbollah matapos nga po tumanggi ang Israel at abandonahin ang mga nakaistasyon nilang puwersa sa Southern Lebanon. Magugunitang patuloy po ang kinakasang malawakang pag-atake ng Israel sa ilang mga lugar sa Lebanon dahilan upang lumikas ang nasa higit na 1.2 milyong mga tao. Sa huling talanga po'y umaabot na sa higit na 3,500 ang kumpirmadong patay simula po nang sumali ang Hezbollah sa gera ng Iran kontra Amerika at Israel.
0: Kinumpirma naman po ng United Nations na dalawa sa panig ng US peacekeepers ang kumpirmadong patay po sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa Lebanon. Sa report pa, ang Serbian National ang pinakabagong nasawi. Matapos tamaan sa pagsabog ng ikinasang pag-atake ng Israeli forces sa bayan ng Mariajun nitong Webes. Unang nasawi ang US peacekeeper sa nasabing bansa nitong buwan ng Marso. Marso po ngayong taon ang sumali sa tensyon ng militanteng grupong Hezbollah bilang pagsuporta sa Iran kontra US at Israel.
1: Kinumpirma po naman ni Russian President Vladimir Putin na hindi raw naabot ang anumampong usaping panggabayapaan sa panig ng Ukraine. Bago yan ay unang apong sinabi ni Putin na hindi niya kinikilala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky bilang leader ng nasabing bansa. Magunitang patuloy po ang gera sa pagitan pa rin po ng makabilang panig na nagsimula pa noong taong 2022.
0: Binisita po ng ilang kinatawan mula sa World Health Organization ang mga healthcare workers sa paggamutan sa bansang Congo. Bahagi po yan ng pagsuporta ng WHO, partikular sa komunidad ng Mong Bualu na siyang isa sa apektado ng outbreak. Sa datos po ng Health Organization, umabot sa higit 300 ang nasawi sa nasabing sakit.
1: Oras ngayong ganap ng 5 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam na alam mo na kagad. Amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape mangosteen sarap. Salamat na marami, Boss Max. Thank you for making our day great. Thank you. Ngayon, mga kapatid, sa balitang entertainment, Nanay Christy. Si Nanay talagang
2: Marites ka.
1: Ang kanya mga Marites, hindi lang pang showbiz, ha?
0: Oo, ano sabi ni Nanay?
3: I don't know.
0: Meron siyang update sa iyo?
1: Oo, meron siyang update.
0: Naku, ako na may update ako sa iyo.
1: Sige.
0: Oo, mamaya, ipipm ko sa iyo. O, ito na nga, sa balitang entertainment. Matapos po ang 27 taon, muling binuhay ni Robin Padilla ang Bad Boy film franchise. Ang giit nga po ng aktor, hindi raw siya bad boy sa politika. Matapos nga po ang tulakan at komosyon sa Senado, dumiretso si Binoy sa Quezon City para sa special preview ng kanyang upcoming movie na Bad Boy 3 Again o Bad Boy 3 Bagani. Full force po ang pamilya ni Robin kasama ang kanyang misis na si Mariel Rodriguez. Kung bad boy man din daw si Binoy sa pelikula, kabaliktanda o kabaliktaran daw yan sa pagiging senador niya. Paglilinaw pa niya, wala silang away ni Interior Secretary John Vic Remulla kahit pa nagkaroon ng tulakan sa Senado. Yon.
1: Naka-podium finish po naman ang aktor na si Andres Mulac sa kanya pong kauna-unahang cycling race. Lumahok po sa 2026 Overland Gravel Race si Andres at ang kanyang amang si Aga Mulac.

0: Luca. Proud dad naman si Aga sa pagkakapanalong ito o finish nitong si Andres. 5th place po si Andres sa kanya pong age group sa naturang karera. 11th place po naman si Aga sa kanya pong age category. Naging father-son tandem po ito at bonding na Andres at Aga sa pagbibisikleta.
1: Samantala, umabot na po sa higit 1 million streams sa Spotify ang bagong awitin ni Mackie na Habang Buhay Pansamantala. Tungkol po ito sa mga na-stuck sa relasyon pero second choice lang o back burner. Nitong Mayo po nang i-release ang Habang Buhay Pansamantala at ang music video nito kung saan tampok nga po si SB19 member Justin. Magdadaos naman po ng fan event si Mackie na tatawaging Pink Room sa Quezon Club isa pong hotel mamayang hapon.
0: Set sa lahat, ha?
1: Naka-order na po ng spaghetti, mga kapatid.
0: Sa buong barangay yun, napasama mo na sa yung katabing barangay. Sa yung katabing building.
1: Ba, ayos ha? Oo.
0: Ikaw lang naman magbabayad.
1: Ako pala.
0: Tampok po naman sa cover ng Rolling Stone Philippines ang P-Pop Kings na SB19. Simple pero may bitaw ang datingan ng SB19 sa cover po ng naturang magazine. Kwento po ng grupo, hinuhubog nila ang pipa para po maipagmalaki ito sa global stage. Trinaki din po ng SB19 ang kanila pong mental at physical health dito. Kagawa ho ng kasaysayan ng SB19 bilang kauna-unahang Pinoy group na magtatanghal sa Lollapalooza sa Hulyo.
1: Galing! Matapos naman po ang 4 na taon, kumpleto na ulit ang BTS para sa kanilang family photos sa Instagram. Ibinahagi po ng BTS ang kanilang official family photos bilang bahagi ng 2026 BTS Festa para ipagdiwang ang kanilang 13th anniversary. 2022 pa huling nakumpleto ang BTS. Kasalukuyang nasa arirang world tourang grupo. Magkakaroon po sila ng performance sa Philippine Sports Stadium sa March 13 at 14 sa susunod na taon.
0: Ayan! Pagbati daw po ng happy 44th anniversary, ito po'y wedding anniversary para po naman dito kay Adam at Merlin Ison. Ayun, maligayang bati sa inyong 44th wedding anniversary. At ngayon, eto na, Manong Tuts Almasan. Para sa ating mga fans na nakaabang po para po sa mga sabakbakan, ha? Mamaya po ito ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang 5G. Pero bago po yan, eto ho muna. Pasok po sa quarterfinals ng Birmingham Open sa United Kingdom si Pinay tennis star Alex Iyala. Kanya pong tinalo ang kalabang si Alina Charaefa, 6-2, 7-5. Matapos pong duminahin ang first set, mas nahirapan sa second frame si Iyala. Hinabol niya ang 5-2 na kalangmangan ni Charaefa para maagaw ang panalo. Familiar po ang susunod na mga kalaban ni Iyala. Makatapat niya ang Thai na si Manan Chaya Sawangkaiw na kanya pong tinalo noong Disyembre para sa ginto sa Southeast Asian Games.
1: Samantala, hindi na raw nagulat si Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Team Cone sa naging game winner ni Justin Brownlee sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ang gate po ni Team Cone, hindi itong unang beses na isinalba ni JB ang koponan sa kanyang karera sa PBA. Sa katunayan, kapareho raw ito ng ginamit nilang play noong 2016 nang makuha nila ang Governor's Cup title matapos talunin ng Meralco sa Game 6. Pumasok po ang fadeaway jumper ni Brownlee sa mukha ni Chris McCullough para mapalamang ang Ginebra sa huling 0.6 seconds. Panalo po ang barangay 102-100 ayon kay Brownlee. Pagbalik lang ito sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng coaches at ng kanyang teammates.
0: Samantala po naman, nagtatanong si Valerie Rilliorta at si Walter kung sila ba daw ay kasama sa bilangan sa spaghetti.
1: Ba?
0: Good morning, Valerie.
1: Good morning, Miss Valerie. Hindi, ang maganda niyan, mag-schedule tayo ng spaghetti with you guys.
0: Okay. Ang akin lang ganito, Valerie ha, at Walter. At sa inyong lahat, kay Dr. Gerald C. na nagmamaneho na ngayon. Sa inyo pong lahat, kayo po'y kasama sigurado sa gastusan ng merienda kahapon sa Senado.
1: Ano pa ano ang putahin nila kahapon?
0: Samantala, sa kabilang dako po naman, hindi po raw mahalaga para kay TNT star Calvin Oftana ang anya'y missed call noong pong game 1 ng finals. Sa halip nga po ay nakatuon daw ang kanya pong konsentrasyon sa game 2 na gaganapin mamayang gabi. Naniniwala po naman si Oftana at TNT head coach Chot Reyes na nabangga ni Justin Brownlee si Calvin sa huli pong play ng laro. Panablasan na nga po ang alley-hoop layup ni Oftana. kung ito'y pumasok pero nadepensahan siya ni Brownlee. Pero gate ni Aftana, hindi ho naman sila malalagay sa alanganin kung maganda lamang ang kanilang nilaro. Natambakan ng 18 puntos ang tropang 5G bago po nakadikit nga sa second half. Sabi po ng Gilas Forward, mahaba pa naman ang serye at kaya pa nilang bumawi mamaya nga po sa second game. So, mamaya po yan, abangan po ninyo ha, at sana nga po humaba ang serye para po naman sa entertainment ng ating mga fans sa basketball sa gitna po ng nakakaumay ng issue ng mga kasinungalingan ng... Okay, go.
1: Samantala, wagi po ang Philippine Men's Football Team sa pagsisimula po ng PFF Tri-Nation Friendly sa Rizal Memorial Stadium. Dinomina po ng Pilipinas ang Guam 5-1. 3-0 naman kaagad ang score pabor sa Pilipinas sa first half matapos po ang goals ni na Cole Mroca, Jarvie Gayoso at Santi Rublico. Iniscore naman ni Andre Leipold ang dalawang goals ng Pilipinas sa second half para masiguro ang panalo. Sunod pong makakalaban ng bansang Myanmar sa Martes. Bahagi po ng Tri-Nation Friendlies ang paghahanda para sa ASEAN Hyundai Cup na kaganapin naman sa susunod na buwan.
0: At sa ilang pang Sports 5 News, nakaisa na po. Nakaisa na ang New York Knicks sa NBA Finals kontra San Antonio Spurs. Nakompleto po ng Knicks ang comeback win 105-95. Nalamangan po ng 14 puntos sa isang bahagi po ng laro ang New York bago po nakahabol ang mga ito. Sa panguna po ni star Jalen Brunson, umiscore ng 30 puntos ang All-Star kabilang po ang 13 sa fourth quarter lamang. Ito ang 12th sunod pong playoff win ng New York ngayong taon. Para po naman sa San Antonio Spurs, nagtala ng 26 points at 12 rebounds si Victor Wembanyama. Pero kinakailangan niya ng 21 shots para ito'y makamit. Sa Sabado po, gaganapin ang Game 2 sa home court pa rin ng Spurs. Alright! May motion si ano no si Senator Jinggoy daw na mag-hospital arrest kasi meron siyang osteoarthritis. Mm. 'Yun ang nasa mga balita ngayon. Well anyway, speaking of osteoarthritis, mga kapatid, ha. Sa mga OA na po diyan, yung pong ika nga po ay nahihirapan na makagalaw, makakilos dahil po sa ang sakit ng kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Eh baka naman yung OA na yan, ayun nga, osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Para kay Ate Dina Aquino. Ate Dina, naka-OsteoGuard ka na ba? Mabibili po ito sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kay Sir Johnny Nang ng DN Steel, Sir Johnny, yan ang aking iniinom, OsteoGuard. Kaya kahit papaano eh, nakakabuhat-buhat pa tayo pakaunti-kaunti at nakakagalaw-galaw. Sir Johnny Nang ng DN Steel at maging kay Ma'am Donna Nang ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation at kay Ginoong Ray Monson at Chet Monson ng JS Steel. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you for watching. Alright, kami po'y handang-handa na para sa ating ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa
1: News 5 FM.
2: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi...
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Wait. Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok? Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Mga balitang bisdak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
3: Sa ilang lugar dito, walang lumangoy.
10: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
5: Arles de los Santos po.
6: Denise Bogisanto po.
7: Bentarinki po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Monreyes po.
16: Mariela Pascual po.
17: Halimit na

0: Snack by Region.
1: True FM.
0: Naghahanap din si Manong Toots ng Osteogard.
2: Ayan mo.
0: Ha?
2: Bigyan na yan.
0: Naku eh, sabi ko nga sa'yo, Osteogard. Bigyan ng Osteogard yan.
2: Para mawala ang pang-OOA-OA sa pananakit.
0: Hindi, tsaka si, ano kasi si Manong Toots, ano yan eh, hanggang ngayon, nagbabanda pa rin yan.
2: Oh, wow. Sipa.
0: Kumakanta, nagigitara.
2: Saan? Para mapanood ko naman minsan.
0: Ito kami ng banda.
2: Oo, saan sila tumutugtog?
0: Saan Manong Toots kayo bukas?
2: Kasi, so, napupuyat pa rin siya?
0: Oo naman. Si Noel, yung ating coach ng aking mga
2: Apo.
0: Apostolic. Mga music coach. No?
2: Wow.
0: Si Coach Noel. Good morning, Noel Pichay. Yan. Ang ating pong mabait na music coach. Good morning! Mga kapatid, ano po, sabi ko nga ho, lagi madalas na napaka-importante nga po sa mga panahong ito yung pangangalaga po sa ating pong kalusugan. Definitely, bagama tayo pong lahat ay ika nga po, may kanya-kanya, di ba? May kanya-kanya po tayong mga, alam niyo na, history ng ating pamilya, sa mga karamdaman, yung pong ating pong mga naranasan ng mga sakit-sakit sa katawan, yan po ay given na lalo na ho kapag nagkakaedad. Pero ang importante nga po lagi, yung pong ating pangangalaga. Kasi nga, tanggap natin na mahirap po kapag magkasakit. Kaya nga, dapat wais din tayo, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Kaya sa pagpili po ng gamot, inuulit natin na dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing dekalidad ng gamot. Pero ingat din po ha sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilove. Thank you Unilove ha. Piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Inuulit ko lagi yan. Paalala po ng Unilove, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat po ng marami. Unilove. Alright. So girl, o diba daming OA ngayon? Ano,
2: sobra.
0: Sabi nga eh, alam nyo, noong mga panahon na napanay ang nakaw nila, malulusog sila. Nung sila po eh nandidiyan na, ito na nga po. Matapos nga po ang tatlong araw na boycott, ilang mga miyembro ng Cayetano Block nag-comeback sa Senado para po magkaroon ng hearing. Dalawang miyembro po ng Gatchalian Block, ilang mga House Prosecutors sa impeachment complaint labang kay VP Sara, pati ICC, isinama na sa umano'y nakatanggap daw ng maleta.
2: Samantala, sa gitna po ng drama-rama sa Senado, DILG Secretary John Vic Remulla, aba, itinulak daw sina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla.
0: Samantala po naman, dating Senador Antonio Trillanes IV na inakusahan daw pong nanuhol sa ICC, kakasuhan sina Senador Dante Marcoleta at Alan Peter Cayetano.
2: Mag-asawang diskaya na itinuturing na big fish sa flood control scandal, sinampahan na naman ang kasong malversation at graft.
0: Yan daw po yung big fish ni Vince Dizon. Kuya ng big fish. Samantala, LTFRB, target mo naman daw paramihin ang mga electric PUVs sa mga kalsada. Sa ating Sports 5, Alex Iyala, pasok sa quarterfinals ng Birmingham Open matapos talunin si Alina Charaefa.
2: At sa balitang entertainment, Senator Robin Padilla, bad boy lang daw sa pelikula pero hindi sa politika.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil nandito na ang ating ikalawang bukso ng mga pinakatampok at pinaka-importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, hindi sinasantabi ni Senator Tito Soto ang posibilidad na magpatawag po ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso. Ayon kay Soto, maraming panukala at trabaho ang naiwan dahil nga sa nangyaring gulo sa Senado. May mga nakabinbin din daw na promotion ng limang general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat makonfirm agad ng Commission on Appointments. Una na rin sinabi ng palasyo na bukas ang Pangulo na magpatawag po ng special session basta hihilingin ito ng mga mambabatas.
3: July 27 ang posibilidad, ano? Pero I will not be surprised if the president calls for a special session next week or the week before that. Or kasi mayroong mga matitinding na iwan dahil dito sa kababalaghan nung kasama naming ayaw pumasok.
2: Yan nga po ang tinig ni Senator Tito Soto. Samantala, mukhang hindi pa tapos ang Bagman serye sa Senado dahil pinababalik po ang 18 Marines sa susunod na hearing. Inimbitahan ni Senator Erwin Tulfo mga nagpakilalang bagman daw ni dating Congressman Zal Dico para dumalo nga sa Blue Ribbon Committee hearing na mangyayari po sa Lunes, June 8, na pinamumunuan ni Tulfo. Inaasahang isusumite ng 18 kanilang mga sinumpaang salaysay. Matatanda ang kasama po sa mga nadawit ng mga bagman sina Senator Erwin Tulfo at Senator Tito Soto. Sa isyu po yan ng pera sa mga maleta, pero mariin nila itong pinasinungalingan. Samantala, sa iba pang balita, atat na atat daw na maging majority, kaya nang gugulo na lamang ang grupo nina Senator Sherwin Gatchalian. Yan po'y ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi po yan ni Cayetano matapos ng kaingharangin ni Gatchalian ang idinaos silang pagdinig kaugnay po sa flood control scam kahapon. Ang git ni Gatchalian, sarado po ang Senado kahit hindi niya ipapadlock dahil wala daw nakaschedule na hearing. Wala tuloy pumasok ng mga Senate staff kaya nanawagan po si Cayetano sa mga empleyado na pumasok kahapon. Giti ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Una nang sinabi ni Gatchalian na handa silang makipag-usap sa Cayetano Block. Pero nanindigan din ito na may quorum sa plenaryo. Sa bisa po yan ang 12 senador na dumalo sa huling sesyon nitong Miyerkules. Pumalag naman po ang palasyo sa nangyaring kaguluhan ulit sa Senado kahapon. Ang buwelta po ng Malacanang, umayos ang mga senador. Kasunod yan ang nangyari na takbuhan at tulakan kahapon kung saan damay sina DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla. Git po ng palasyo, hindi daw kukonsintihin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ganyang klase ng pangyayari sa Senado. Sinagot din ng Malacanang ang alegasyon na isang Bernard Tube na dati raw nagtrabaho kay Zal Dico ang naghatid ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Hamon ito, bakit hindi raw sila maglabas ng ebidensya, lalo't madali lamang daw magturo kung ang totoong balak ay manira. Pumalag din ang ilang kongresista na dinamay po ng mga dating Marines. Ayon kay Bicol Saro Partilist Congressman Terry Ridon, wala ni isa daw na maleta ang idiniliver sa kanya. Pinabulaanan din ni Congresswoman Leila De Lima Jervil Luistro ang mga paratang. Maging si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, pumunta pa mismo sa Senado para pasinungalingan ang mga naging paratang sa kanya.
4: Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo na kung maaari daw, endorso ko. Eh nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito.
2: Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Samantala mga kapatid, 7:27 ang tamang oras mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Mga kapatid, magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw na ito ng Biyernes, June 5, taong 2026. Manatili pa rin po kayo nakatutok, dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ang husay!
7: So easy to use, Everest Washing Machine.
8: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
9: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
10: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
9: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again!
11: two. One, two, three.
12: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
13: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
14: Marapigyan ang mukhang balita.
15: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
13: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyari.
20: Sa ilang lugar dito,
21: sa lumangoy.
13: Susugod sa bagyo.
22: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
13: At anumang dilubyo.
23: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
13: Balita man sa lansangan.
24: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
13: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
25: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
13: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
26: Mobile Journal, Amy Achanza po.
27: Arles de los Santos po.
28: Denise Bogisanto po.
29: Ben Perinqui po.
30: Las Paredes po.
31: Jeff Rivera po.
32: Julie Baiza po.
33: Kayla Macanta.
34: Mary Monreyes po.
35: Mariela Pascual po.
36: Halika!

0: Mga kapatid, oras muna tayo, 31 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras. Hatid sa ating lahat ng Select Toyo. Uy, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steak, o kahit anong putahe na kinakailangan po ng pampasarap. Select Toyo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Select Toyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balita po sa Metro Manila. Nagkagirian na ang grupong Pro Duterte at Pro Marcos sa labas po yan ng Senado kahapon. May mga realista na nagambaan at meron pang nagsabunutan. Ang ilan, nagbatuhan din ang lalagyan ng tubig. Meron pa daw tila ihi ang laman at inihagis ang bote. Inawat naman po ng mga pulis ang magkabilang panig hanggang sa humupa ang tensyon. Sa kasagsagan nga po ng tensyon, may isang lalaki mula sa grupo ng mga Duterte supporter ang pinosasa ng mga pulis. Tinanggalan din siya kalauna ng posas matapos pakiusapan ng mga realista ang mga pulis. Umalis din agad ang mga Marcos supporter habang nanatili po ang mga Duterte supporter at ilang oras ding nagdaos ng programa. Wala na talagang unity. Oo, samantalang dati sabay-sabay silang kumakain ng burger. Sa iba pang balita mga kapatid, arestado po ang isang lalaking nagpanggap na napulis para po mangikil sa mga dayuhan. Diyan po yan sa Paranaque. Ang modus ng suspect para tanga ng mga dayuhan na may kaso na money laundering at tax evasion. May hawak pa daw itong police report na may pirma at logo ng PNP para magmukha itong lehitimo. Pagkatapos po niyan, sisingilin niya mga biktima ng malaking halaga para maibasura ang kaso. Aabot po sa kalahating milyong piso ang natangay ng suspect. Umami naman po ang suspect na ginamit niya ang pangalan ng isang pulis o Pulis Maynila para po mangikil. Maharap nga po ang suspect sa kasong usurpation of authority at robbery extortion. Magsasampa rin daw ng hiwalay na kaso ang pulis na ninakawan po ng pagkakakilanlan. Samantala mga kapatid, timbong, sabay bust operation ng dalawang lalaking sangkot daw sa bentahan ng ilegal na droga sa Quezon City. Mahigit 2.2 million pesos na halaga ng shabu ang nakasilid pa sa lalagyan ng tsaa ang nakumpiska mula sa mga suspect. Magbayaw po ang mga suspect na sina alias Jordan at alias Jonas. Sa investigasyon, tila family business po ito ng mga suspect. Tulak daw ng droga ang tatay ng isa sa mga suspect at naipamana sa kanila ang sinasabing illegal daw na negosyo. Napag-alaman naman ng mga pulis na dati nang sangkot sa droga ang isa sa mga suspect. Maharap po sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala mga kapatid, tamang oras, it is now 7:34. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nalalambot ang muscles at masakit ang katawan. Naku, ito na po ang sagot sa aging, Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, nako ito, ang Ulta Bio po ay available na nga po sa trial pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay po ang magtsuhin matapos magbanggaan ang kanilang mga motorsiklo sa Dagami sa Leyte. Sa investigasyon, bumabiyahe po papunta sa town proper ng Dagami ang nakatatandang biktima habang papunta naman po ng tanawan ng kanyang pamangkin ang magkabanggaan ng mga ito. Dead on arrival ang nakatatandang biktima habang patay naman ang kanyang pamangkin habang ginagamot. Parehong lasing ang dalawang motorista ng maaksidente. Arestado naman po ang high-profile foreign fugitive sa Angeles City, dyan po yan sa Pampanga. Ayon sa Angeles City Police Office, ikalawa sa most wanted list ng probinsya ang Amerikanong pugante. Wanted nga po ang suspect sa kasong child abuse. May record na rin ang suspect ng paglabag sa Safe Spaces Act at attempted kidnapping o kidnapping. Nagtulong-tulong naman daw ang ilang ahensya para matunto na tuluyang maaresto ang suspect. Sa iba pang balita, tito ang patay nang mabangga po ng SUV ang isang tricycle sa San Juan sa Batangas. Sa inisyal na investigasyon, biglang lumihis ang SUV papunta sa kasalubong na linya at nakabanggaan po ang tricycle. Sapul din ang kasunod na coaster bus ang tricycle. 5 po sa mga biktima ang dead on arrival. Habang namatay naman po ang dalawa habang ginagamot, hawak na ng mga pulis ang driver po ng SUV at ng coaster bus. Oras pa rin mga kapatid, 7:36 ang tamang oras. Hatid naman po sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, naglalatag po ang DOE ng Joint Memorandum Circular para mapabilis ang pagproseso ng permit para po sa mga electric vehicle charging infrastructure. Sa ngayon kasi hindi bababa sa 6 na buwan ang tagal ng pagproseso sa permit. Umabot po sa 1,600 electric vehicle charging stations ang nailunsad na sa pagtatapos po yan ng Abril. Balak po ng gobyerno na umabot sa 7,000 ang EV charging stations sa bansa pagsapit po yan ng taong 2028. Naipadala na ng Pilipinas ang unang commercial shipment ng fresh Carabao mango sa Canada. Nagdaos nga po ng send-off ceremony ang Department of Agriculture para opisyal na isama ang Canada sa listahan po ng mga bagong bansang makatatanggap ng manggang Pinoy. Parte daw po ito ng diskarte ng DA na palawakin ang export market para sa mga prutas ng Pilipinas, gaya po yan ng saging, buko, pinya at ngayon ang sikat na ube. Aminado po ang DA na kailangan pa nitong patibayin ang lokal na produksyon at bawasan ang gastusin sa produksyon para nga mas maging competitive ang ating mga produktong Pinoy. Kumpiyansa pa rin po ang DepDev na makakabangon ng Pilipinas sa huling 6 na buwan ng taon. Ayon po kay DepDev Undersecretary Rosemarie E. De Leon, malaking dagok sa ekonomiya ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod po yan ang sigalot sa Middle East. Pero patuloy naman po ang pag-abot ng tulong ng gobyerno sa mga apektadong sektor sa ilalim po yan ng Uplift Program. Umaasa po ang DepDev na makababawi ang gobyerno sa paggasta ng mga proyektong infrastruktura para mapasigla ang ekonomiya ng bansa. Naitala nga po sa 2.8% ang economic growth ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng taon. Yan nga po ang pinakamabagal na paglago na naitala simula pa po noong pandemya. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, marami ang naitalang nasawi matapos bumagsak ang isang aircraft sa bansang Croatia. Nangyari nga po yan sa bayan ng Medulin nitong Huwebes. Sa inisyal na impormasyon, 4 ang patay habang 2 iba pa ang nawawala. Patuloy naman po yung bineberipika ng Croatian authorities. Langko naman po ang mga otoridad sa pinagmulan ng insidente. Sa Germany mga kapatid, sugatan po ang ilang staff matapos bumagsak ang bahagi ng paliparan sa Frankfurt. Pawang mga staff at crew ng isang aircraft ang sugatan sa insidente. Paalis na po sana ang isang jetliner nang mangyari yan. Patuloy namang inaalam ng German authorities ang naging sanhi ng aksi o ng insidente. 12 naman po ang patay matapos masunog ang isang care facility sa bansang Sri Lanka. Karamihan po sa mga nasawi ay mga matatanda. 8 sa iba pang biktima ang naitalang sugatan. Agad namang inilikas ang ilang residente na nakatira malapit po sa pasilidad. Nag-iimbestiga na po ang mga otoridad sa naging sanhi ng sunog. At mga kapatid, puntahan na natin ang Sports 5! Mamaya nga po ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Final. Sa pagitan pa rin po yan, mga kapatid, ng Barangay Hinebra San Miguel at ng TNT Tropang 5G. Susubukan pong makuha ng Hinebra ang 2-0 lead sa serye matapos po ang dikit na panalo noong Game 1. Ang TNT Tropang 5G naman, target na makabawi matapos po ang kanilang masakit na pagkatalo. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. May bago naman pong tahanan ang Pinoy import na si Ray Parks Jr. sa Japan. Kinuha po si Ray Parks ng Ibaraki Robots para sa 2026-2027 Japan B-League season. Ito na po ang ikatlong koponan sa Japan itong si Ray Parks, mga kapatid. Para nga po sa para makapaglaro sa Nagoya Diamond o siya po ay naglaro na sa Nagoya Diamond Dolphins at sa Osaka Evesa. Susubukan naman po, mga kapatid, na tulungan ni Ray Parks ang robots. Target naman po ng Philippine Sports Commission na mapaganda pa ang Rizal Memorial Sports Complex. Nakipagpulong po si PSG Chair Pato Gregorio kina Manila Mayor Isko Moreno at sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para po yan sa karagdagang rehabilitation at pagbabago sa makasaysayang sports complex. Umaasa naman po mga opisyal na matatapos po ito sa taong 2028. Ayon kay Gregorio, mga kapatid, nakakuha na rin sila ng suporta mula po sa pribadong sektor para sa proyekto. Samantala, mga kapatid, oras na muna, 7:43. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen, mga kapatid, para po sa pagpunta sa kanilang Facebook or website. Once again, it's www.mayetdelarosa.com. O di kaya po, mga kapatid, puntahan nyo rin po yan, hindi lang para makita mga nagagandahang alahas nila, dahil open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. At eto na, mga kapatid, ang ating
1: Marites ka!
0: Balitang Entertainment. Senator Bato, where are you now? Itinanggi po ni Beanie Aya na may relasyon na sila ng aktor na si Kyle Etcheri. Usap-usapan po online ng video kung saan makikita magkasama po sina Aya at ang isang lalaki na tinukoy ng netizens bilang si Kyle dyan po sa Mactan, Cebu International Airport. Naspatan ding magkasama sina Aya at Kyle sa isang beach sa Cebu kasama po ang ilan nilang mga kaibigan. Pero nag-comment si Aya sa kumakalat na video. Friends nga lang daw sila ni Kyle at kapwa Cebuano. Wala naman daw mali siya dito. Pareho silang dumalo sa BiCon 2026 na dinaluhan din po ng ilang content creators at personalidad. Bago na daw po ang title ng kanta ni Maki, Nakahel ng Langit. Ibinahagi nga po ni Maki sa ex ang isa niyang performance video ng nasabing kanta. Ang say niya, paayos daw ng details dahil mali daw ang title nito. Ang bago daw title ay Charmaine na Langit. Biro lang naman yan, pero kinaaliwan po ito ng fans. Sa mga hindi nakakaalam, nagsimula po ang Charmaine craze sa isang viral comedic skit. Sa nasabing skit, nagreklamo po ang prutas na orange na parang hindi raw pinag-isipan ang pangalan nito. Kaya ang orange, nagdesisyon na tawagin na lamang daw siyang Charmaine. Ako! Kasi pag nanonood kami ng Senado, parang comedy skit din, kaya di na kami naghahanap ng mga comedic skit ngayon . Pwede ko rin pangalanan niyang mangga na yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo privately kung anong name niya. Samantala, sa ibang balita, posibleng bumisita sa Pilipinas ang Chinese superstar na si Zhang Linghe bago matapos ang taon. Ayon po kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, nakikipag-usap na ang kanilang tanggapan sa kampo po ng aktor. Target daw nilang maimbitahan si Zhang sa Manila para makaharap ang kanyang Filipino fans. Sikat po ngayon si Zhang bilang bida sa Netflix series The Pursuit of Jay. Samantala, kumpirmado namang dadating sa bansa ngayong Linggo ang Chinese actress na si Zheng Yingfei. Ay, ito yung idol ni Seth, pinanonood niya to lagi eh. Kilala po siya sa Pilipinas bilang si Linda Walker ng vertical drama na The Heiress Who Won the Brains. Diba ito yung favorite mo, Seth? Layo ng pagbisita ni Yingfei na ipromote po ang kahalagahan ng edukasyon. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:46, tamang oras na muna, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula pa rin po yan sa Mega Soft Hygienic Products, katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, dobleng alaga with Twins Lampain Baby Diaper. From Mega Soft Hygienic Products, ISO certified. De kalidad safe at pumasa sa international standards. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa radyo sa Metro at Mega Manila. Maulan po ba sa 105.9 True FM? Sa Davao, napapakinggan din po tayo sa 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, 101.5 True FM. At sa mga taga Ormoc, Leyte, good morning po sa inyo sa 99.9 FM Dream Radio. Sa Tacloba, napapakinggan naman tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. At napapanood po tayo sa ating bagong True TV Channel 19. At sa Channel 1 ng 1PH, kaya pakabit na po kayo ng signal mga kapatid. Sa ngalan pa rin ang ating masisipag at mahuhusay na mga kasamahan na excited na po sa paspageti ni Manong Tend, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Jewel Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at si Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programa ang hitik sa impormasyon. Diskusyon, talakayan na, tawanan at higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Good morning!

0: Yeba. Alas 7:49, bilis po ng oras. Oh, good morning, good morning, good morning sa mga nakantabay po sa ating mga diskusyon, ha, mga usaping political. O oh, sige, ready na ba kayo? Eh baka naman mamaya mag-revolution kayo. Ate pong hihimayin tong isyong ito, mga kapatid, para ho naman para ho lang natin mapagtanto, no, na sa mga panahong ito talagang kinakailangan natin mag-ingat, no? Mag-ingat po sa pagpapalaganap ng mag-ingat sa pagtanggap ng lumalaganap na mga mali na impormasyon o alam nyo na fake news.
1: Fake news.
0: You know what I'm saying?
2: I know what you're saying, boy. Okay. It's so laganap talaga.
0: So it's so laganap.
2: So laganap.
0: So we have to make paliwanag.
2: Yeah, very good. You have to make paliwanag and a little side of birahe.
3: Ang dami-dami pong fake news.
2: Right?
3: Pati po ako ay binibiktima ng fake news.
2: Oh.
0: So ito humun, ito hindi fake ito, no? Hindi fake na kinakailangan natin ng supplement sa ating pangangatawan. At hindi rin po fake, ano ho, sa usapin ng ika nga po natin, pagkakaroon po ng maayos na pagsiguro na hindi po tayo hantong sa kawalan sa buhay. Haba, ano ha? Alam mo yung kawalan? Yung kawalang gana?
2: Naku, mahirap.
0: Kawalan yan po, mga kapatid, ng ating mga kakailanganin na sa ganun po hindi tayo pumalya at masabihan ng excuse me, brown out ka na naman. Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men! Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men! Ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalekya!
0: Bravo! Ay nako, Iñaki Garcia Senior at magiging kay Darly at Ricky Da Roca. Good morning, mga Repa! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo! Bravo! Good morning! Lalo na't weekend ngayon, o diba? Good morning! Sa mga naghihintay po na mabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, o mamaya po, babanggitin natin yan kasi may babalikan tayo. Sa mga naghihintay na mabanggit po pangalan ni Zaldico, eh mamaya mapupuno tayo ng Zaldico. O sa mga gustong-gusto marinig po ang pangalan na Bongbong Marcos, o mamaya din po yan.
2: Kanino pa ba yung mga pangalan na gusto nila marinig?
4: Baka naman.
0: Ito, pag-uusapan natin yung mga unang pinanggagalingan nitong mga kwentong ito.
2: Oy, thank you. Sabi ni Marco, thank you. Ako, dahil dyan today, love ka niya.
0: Si Marco.
2: Sabi niya, edi thank you. Masama nga kasi yung loob kahapon.
0: Mabuti nga talaga at wala akong, hindi ako kasama sa mga GC na yan. Wala akong Facebook na ganyan. Wala akong kung ano-ano mga account na ganyan.
2: Madami daw sila ng padami doon. Pero may mga umalis din. May mga nag-left the group na rin.
0: Oh, sige. Pero bago pong lahat, ito ho muna. Ito ang good news. Ang ating pong The Daily Brad.
5: FM. Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness.
10: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: Jeff Ellis Cupides.
1: Brad Jeff, welcome back.
2: Salamat yan. Naman at nandito ka na. Na-miss ka namin.
3: Naka-emergency tayo kahapon. Yung alaga ni Grace ay dinala sa ospital yung kanyang poodle.
2: Kamusta? Maayos na ba?
3: Naka-confine pa. Grabe pala mga aso ngayon. Mas mahal
2: magastos.
3: Pa sa tao.
2: Totoo yan. Totoo na, yan.
3: Agulat ako.
1: Di ba, huwag kang mag-alala. May feel health naman yan eh.
2: Wala. Wala nga, sayang. Dapat meron eh. Oo.
3: Sabi ko kay Grace, ako nagsusuka na ng dugo. Gamot lang binigay mo.
2: Yung aso sumakit lang ulo, dinala sa
1: Mas mahal pa ang gamot sa mga aso.
2: Totoo. Pagkain, gamot, lahat. Vitamins. May vitamins.
3: Grooming.
2: May grooming. Last na to. Last
1: pero,
2: na to.
1: pero mas matutuwa ako dun sa aso kung minsan eh.
2: Bakit?
1: Yung aso yung binigay sa akin ni Nanay Christy.
2: Anong aso? Anong lahi?
1: Ang pangalan niya si Daisy. Pareho nung aso ni John Wick.
2: Ano bang aso ni John Wick?
1: Anong tawag?
2: Anong lahi yun?
1: Parehong-pareho nung aso
2: pug?
1: Ni John Wick. Hindi.
2: Ayaw mo ng pug? Cute kaya yung pug?
1: Yung pug ko, ano na, tumanda na ngayon.
2: Ilan taon na siya?
1: Ako, matanda na. Mga 8 years old na siguro.
2: Medyo
1: kitang-kita mo na.
2: May buhok pa siya?
1: Wala na. Oo.
2: Lagyan mo na
1: tsaka
2: ano?
1: Bulag na siya eh.
2: Ah, bulag na.
1: Ngayon, itong aso ko, balikan ko lang.
2: Oh, yung beagle. Beagle daw.
1: Oh, beagle. Yun, tama, beagle. Itong gagandahan sa aso kong ito.
2: Si Daisy. Oh,
1: at least ito may hiya eh. Alam mo yun, pag pinagagalitan mo, nahihiya. Alam mo yung aso, di ba? Daisy! Medyo nahihiya eh.
2: Gaganon.
1: Nahihiya, may hiya eh.
2: Marunong maglambing.
1: Sige, hanggang dyan lang muna ako. Brad, go ahead na.
2: Ikaw talaga, napunta ka na naman dyan eh.
3: Sige na.
1: Kaya
2: si Pastor, akala niya kung ano nasasabihin mo. Pero sige, Pastor, the floor is yours. Na-miss ka kahapon ng mga kapatid natin.
3: Yes. Good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po. Talking about hiya. Pag-usapan natin itong isang babae na 12 taon na siyang dinurugo. Meron siyang problema sa kanyang sa katawan, of course. Dahil nga sa kanyang kondisyon, nawala na siya ng kalayaan, nawala ng connection sa lipunan, nawala na ng pag-asa. Kasi po, pag ang babae nun ay dinurugo, ika'y considered unclean. Hindi ka pwedeng pumunta sa templo. Hindi lang to 2 araw, 3 araw, 12 taon. Sabi sa Biblia, naubos na yung pera niya. Now, talking about hiya. Sabi niya, hindi na ako mahihiya. Mahawakan ko lang yung laylayan na itong damit ni Jesus dahil padaan sa kanya. Kaya lang, dahil considered nga siyang unclean at yung kanyang estado, babae pa siya, makikipagsiksikan siya para mahawakan lang daw yung laylayan ng damit ni Jesus. Sabi niya, gagaling ako. Ang tindi na to, no? I don't know about you, pero baka iba sa inyo, maaaring hindi dinurugo ngayon. Pero may matagal ka bang pinapanalangin sa Diyos na katulad na to, 12 taon, wala pa rin nakikitang solusyon. Baka may anak ka na matagal nang, alam mo yon, makulit o matagal nang pasaway, hindi pa umuwi ng bahay. Tapos sabi mo, may pag-asa pa kaya tong anak ko na naging addict and so on and so forth. May mga problema ba tayong pinansyal, relational? May mga pangarap ba tayo na tila bagang nawala na? May sugat ka sa puso at sinasabi mo, may pag-asa pa ba? Itong babae na to, hindi nawala ng pag-asa. Ano nangyari? Nakipagbalyahan siya. Hinawakan niya lang po yung laylayan. Yun yung kanya kasing pananampalataya. Mahawakan ko laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. At paghawak niya, gumaling nga siya. Interestingly, marami naman nakahawak kay Jesus. Nagkakagit-gitan. Pero hindi gumagaling yung mga tao. Pero siya, yun ang kanyang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi, faith is being sure of what you're hoping for and you're so certain of things you do not see. So gusto ko lang po kayo encourage. Unang-una, ang delay ay hindi ibig sabihin denial. Sa loob ng 12 taon, wala nangyayari, pero nagkaroon siya ng oportunidad, nangyari kanyang pinaniniwalaan. So kayo man po na may pinagdaanan ngayon, may matagal ka pinagdarasal, kapit lang. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya, nagpe-persevere. Meron pong perseverance, hindi bumibigay agad. Maaring tinetest ka lang ni Lord, ano ba habol mo, yung healing o ako na healer? Yung bang blessing o yung giver? Minsan kasi pag nakuha natin yung blessing, nakakalimutan na rin sa nag-bless. Pangatlo, si Jesus ay interesado hindi lamang sa problema mo, kundi pati ang puso mo. Kasi pagka-confronta sa kanya ni Jesus, sabi sa kanya, daughter, Hindi siya tinawag na woman. Sinabi, anak, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Sa mga ibang tao na tingin sa kanya isang babaeng madumi, si Jesus nakita siya bilang anak. At ngayon, nag-i-enjoy na siya ngayon ng presensya ng Diyos habang buhay dahil siya ay nanampalataya kay Jesus. Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayo po'y manalangin na may pananampalataya. Panginoon, nakikita niyo po ang sitwasyon ng aming mga kababayan. Pagod na rin sa daming gulo sa mga political arena, Lord, ng bansa namin. Lord, alam namin yung pananampalataya namin na Ikaw ang Diyos namin. Again, nakalimbag sa pera namin yan. Pinagpala ang Diyos, pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Kaya Lord, naniniwala pa rin kami. May mga tao pa rin, Lord, na buo ang pananampalataya. Nababaguhin mo ang aming bansa, babaguhin mo ang pananampalataya, Lord God, ng aming mga kababayan na may pag-asa pa ang aming bayan. Ang liderato, Lord, ng aming bansa, tulungan niyo po sila magkaroon ng tamang wisyo at pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Lord, bless us today, our nation and our people. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen. Amen.
4: Thank you. Salamat. Thank you, Brad Jeff. Sa iyong panalangin at sa iyong aral na ibinahagi sa amin lahat. Today po, no, ang ating pong What's On Your Mind ay yung aral po, not kahapon kasi nga po wala si Brad Jeff, yung pong aral natin nung araw po ng Miyerkules. Tuloy na tuloy po yan, anuman po ang mangyari.
3: Yeah.
4: Sige. So, Brad, happy weekend. Meron ka bang mga event bukas o Linggo o anuman? Go ahead.
3: Well, kung may papansit si Chacha, baka abutan ko pa dyan dahil ako'y nasa studio.
2: Spaghetti. Ni Manong.
4: Yes. Oh.
2: Spaghetti ni Manong.
4: Abangan.
3: Magdadala ako ng pandesal.
4: Oy, naku. Bilisan mo na, ha?
2: Sarap.
3: Bago mag-alas 10. Magkikita tayo bago mag-alas 10 sa studio dahil tayo merong kay kapatid na Cheryl. Yan. Okay. Sa perfect mornings po, alas 10.
4: Sige, we'll see you later.
3: And also tomorrow, brother, remind ko lang sila, alas 4 po sa Anchor Church. Nasa website po yan, nasa Facebook, YouTube ko po yan. Yung sermon ko po, full service po yan, alas 4, Sabado. Kung nandun man kayo sa Annapolis Street, nasa Ellen Suites lang kami ito yung alas 4 ng Sabado. Paalam na ako, Ted. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
4: And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Pagbati po ng happy birthday muna, baby girl. Dito po sa friendship ni Ate Dina Aquino, si Amalia Nieva, na taga Cafe Ilang-Ilang dyan sa Manila Hotel. Siya daw po yung manager doon.
2: Uy, so, masarap dyan.
4: Happy birthday po sa inyo, Ma'am Amalia Nueva, yan, ng Manila Hotel. At si Manong Tuts daw ay may gig tomorrow. Sa mga interesado, baka ay ka-interesado, baby girl, si Manong Tuts at ang kanyang banda ay nandidiyan po naman bukas sa Pier Juan sa Roses Avenue in Quezon City. Yun. Kaso lang, Manong, ako'y tulog na sa mga panahong iyon na iyong gig. Sige. So mga kapatid, sandali lang po. May pag-uusapan po tayo. Importante ito. Isang tabihin muna ninyo ang inyong bakbakan, mga